0: Ini mindset abakal kunga. Oyo oyo mindset. Aushen.
1: Kala o ni mama na wanga.
0: Ni bula na mani?
1: Na mama na Sakina wa Marathi.
0: Mama na Sakina. Mavonela ya wena mama na Sakina na khensa loko ni ingisa va mama na iko ei vanga te fikela.
1: Ina mama na amaka enhloko mhaka leyi va saka. Yini hi nga vakulu hi yake mindyangu hi va hi tsala vana majilimidya ku vulavula hi nkava leyi hanyaka wona.

0: holile hi leyi, ku fana na mina leswaku loko se ni holile na mukoma mali leswaku mama phela amphamo wa mina lowu ni nga tirha kusukela ka tender dear hilo se ni teka ni mu nyika ku yini a yi herira yena kambe hi ku ya mangala a ni nge ya ni ya mangala swa yandla ku hi tshama hi hansi mina na yena hi kombisana swa kepa loko swi ka ri na direto epa ni nga za ni lava sungukati la le kaya ka mina kaya ka yena leswaku hi tshama hi hansi hi burisana nga le ku ve ni ni za ni ya ni ya mangala se loko hi nga kumani epa hi ku ni nga vonaka swaku ni ta yi huma njhani maxi hi direto mamana a ku fanele ku loko a tirha hi kombisana purike a ze a ya a ya kuma ntirho yo tshama hi hansi hi ku yini hi twisisana para ku hi ta pfunana swa la kaya a swoleswo mama
1: inkomu swinene hi tlangelile mavonela
0: swa karhata ku a mali ya yena wansati a wu nge yi dliriri purike ya swi tiva swaku a wu tomi leti hi fambaku leti a wansati yena loko a ya ya tirha a tirha ku fana ni huku a handzela ndzhaku
1: ni nge vali nchumu ni nto yingisa ntse
0: ya hileswaku u ta ku yini ke mamani wa mina u to fanele ku yingisa maji a handzela ndzhaku a nga handzeli kaya so hina vavanuna hi ku hi handzela kaya maji yena a fanele ku a ta handzela ndzhaku maji hi ntiyiso a fanele ni huku a handzela ndzhaku na a ta nyika swihukwana
1: inkomu swinene bye bye
0: Isso,
1: 2:49 já o Shane.
2: Há um pequeno manajudite.
1: Lixile, e mani, Lui?
2: E munguambe ca congolo.
1: Oh, tatana munguambe.
2: Gê, na.
1: O liini, tatana munguambe. Ué, não ga mangala loco mamananga o combi amuolo.
2: Acho que me era assim, já nasci... Se como me está com mangalé lá na lá. Aí se fizer caca com ele, canto lá, não sei. Mamãe, no quarteira, a rola. Moça, mas, ei, papai, não olhe, ele mal ele. Ela, ata, se a sua guala, gui mai, nem mal ele, a gui, já nem ia mangalá. Aku tanya manggala sih asa, asih kumpul ku sih manggala mana jadi. Ya na hati kan sih. Ini perlu mana? Ya na tirak. Angga jalan sih selai, ani kumpul agama gue pamali entai mas aku ini. Aku juga suka elani nama nama mulu muzan masih ani kumpul aku malin kah hola hilir.
1: Isso na tatana mungu ambe itlangelile angama sewa isiya ifanele kunyisela vanwani vatakota kusiya mavonela itapfala manongonoko
2: Isso ale kalma mungu chindiro ha ove mana judi
1: Ingom
2: kalma
1: Oyo oyo
3: Au shi mama judi
1: Lishil
3: Ah naunga na makeni
1: Uli yini tata? Itata na mani?
3: Lorenzo Shawati Stoy Barubunisi.
1: Tata na Stoy. Uli yini?
3: Inkwasu, inkama unwa jinja, unwa mangala majidi. Awanu unangana diribia kwa anga mangala, amangala lesi, asibinzuleke luwasati truke. Lai, Itirisali ranzo. Okay. Luku, iku manile. Iku mili saku, siku imbi. Sisi takava nyi sahina. Nimpuasile, si sahina, si incha kulakaya. Luku, siena, anga umesi, asisha, anga nkubi. Leso, sika baraka yena. Mina, fanele amina, lii. Afanele kubina evistira lakaya. Ne fanele kubina mkomba. Manje lukulisi. ali rancho.

0: kona mina fanele ku ni komba ekutengeni ni nga li nazikanani ku ri gapara ni teka kambe i para ku ni komba ku veka swaku lirhandzu li kona mejika nuna na nsati se a ku ya mangala swona wa mama byi swa tika wanuna ku ni mangala nsati wa mina hi ku wa tirha malangani kumbi
1: swa tika
0: swa tika ya swikulumi bela kumbe tiki ni titwa leswaku a tshiya hi mina majiku wa tikacica ni matshamelo ya kona va nga maha majeke a swi na ntikelo kuke loko hina hi nga kula hi sweswaku tive hina kambe hi nga tswaliwa va rima va vamana a va rima va tlhela va hlengela nsimu ya papayi va ku leyi sima papayi manje a yi nga anga leya papayi ya ku yitave ya yena a mali ya vona ku kotisa loko yi li kaya laya se hinkwaswo swi tirhe lirhandzu leswi hi nga kurisa hi swona swoswi swi nga mahenga manje wanuna nga mangala mangalela wa vana a yi nga ri ku holova ka ku veni ku we vuholovo hi ku leswi a swi tirhaka yena a fanele ku tirha a hendleleta ka wansati na hi wansati loko a tsatswaletile ni xa swi kumaka ka ku papa hi nina lexi ni nga xi kuma a ta swi faketiwa hinkwaswo
1: inkomu swinene bye bye
0: hawu ta khekumana lowu ka mukheta tisimu
1: 2:54 hi la ku yamukela a muyingiseti wa vugamu ka mabulu lawa oyo oyo awuxeni ni xitela nama
2: ni wogama jamaka ni la ku yihla a ni la ku kombela lava ku tirha la leswaku hi nga vulavuli mali a ku kukumeki wun'we wa ku tirha ku haha mena tirha maxmuholo a ni mukombi nuna hi mhaka leni leyi mena tirha a muholo a ni mukombi kusa mina a endla leswi a swi nga biha nga lava ku tirha kam nakuva numeri ya ku kotela numeri ya vavanuna a vavasati va ya kwihi ngopfungopfu a mhaka hi leyi ka majovho majovho hi wa ma nga ni mhaka swinene lava hikusa hina hi va khale hina ho kombela nga vulavula ni xa n'we va ku tirha na n'we majoko na n'we vavasati nga vulavulani na n'we koko xikhala vavanuna kani mama
1: babaye 2:55 hi tlangelile ka vayingiseti hinkwavo lava va swi koteke a ku pangalatana na hina va hi nyika a swifuva swa vona mpela mayelana ni leswi hi buleke ha swona lana a hi bula mayelana ni nhlokomhaka leyi mpela ya ku va wanuna xana a nga ya mangala loko wansati a nga mukombi muholo swifuva hi swi twile hi ni ku tshemba leswaku nhlamulo nakona wu kona kolano ka hinkwaswo leswi vayingiseti va hina mun'wana na mun'wana swi koteke ku swi siya kola a dyondzo yi salile hi ta ya mahlweni hi ta rhamba Alexandre Langa.

Odi mingiseto kurandzeka wa imisoro provincial di Maputo a Radio Mzambiki etlele kweza laka siku nwana ka nhlikano namuntla lani navelaka leswaku nongoloko wa hina nqambi ya viki ukufikela tindlela tinene kwina ku ilaunga kona loko likari u pangalatana yina David Ntimana yena mulamisi tlhelo mukombisi wa nongoloko lowu ka nkarhi lowu wa nhlikani namuntla hi hlawulile Elsa Mangi Vito Ramapasi Eliza Filipi Mudumani akuva hi vulavula hi yena ntombi i velekiweke xifundzeni xa Zavala xifundzankulu Nyambani hi 14 ka Ndzhati a nga si tambura 1958 i n'wana Filipi Mudumani Mange hosi ya ntumbuluku na Doroteya Carlos Mutombeni nsati wa 35 nga wa 36 kavasati va hosili Elsa Mangi a tswaliwa ka mkhulu hikwalaho ka ku va a li muntu wukulu swinene lani a ni 162 makwavo hi dzoito ka mhawuri a nga agosto wa 1974 muyimbeleli lweyi wa ndhuma yikulu swinene Elsa Mangi a sukile ku baleka xifundzankulu Nyambani a kongoma doropeni ntsindza wa tiko ka Maputsu na ni 15 malembe ya ku velekiwa 15 years of age.

0: a yimbeleli tinsimu ta ndhuma yikulu ka tona ku humelelisiwa ka Joshua, ku ni kanganyisa, tinjombo ni tin'wana tinsimu ku endlela ka tona. Ku fambeni ka vuchayi byakwe, a chachazeriwile hi swihiwa swikulu, xo rhanga a veke hi 1980 ISAT Premio da Música Radio França Internacional RFI, Canção ou Revelação e 2013, havia o Kusungula no Mtikweni, Kukuma Shiwa Shagufanani Lishi e Shimu Shamati Kanzava. E 22 Kanzati anga setembro a 2014. Avesiku Rashirilo Shkulu igusa avesiku lere aonzeke rona amsaveni. Ikola kama vabzi, kombro meleleke ashbelele shkulu Shimu Shadoropa Ragamaputsu, Hospital Central de Maputo. Lwenzaku nzumbu wako uralweke utelisiwa lomu aveliku waka kona anga shifunza nkulu nyambani. Akuwa aiketiwa mtinu wako ugamu.
1: Mingisi tukuranzeke kense mbilo kuwa uskutile kuwa ushaula nongolo kwa ina kuwa ulongolo kana wona. Kami ntiru ya Radio Msambiki Msuri Provincial di Maputo. Namunta alikari ibula vula Elsa Mangi ka nongoloko Nkambia Viki. Kama siku malanza laka ititlavishu ngokola Msuri Provincial di Maputo.
0: David Dintiman avemlamisi tlela mkumbisi wa nungulukulu. Tata!

0: Batana, Moranzo Mingsete, na 3 horas na 30 minutos, e tá fambisa xilifi. E tá yamukela vanaro e chat em cima, yamukela vanaro e chat em cima, kukota kuva higama, nungonokolo, uakuti, uva, wakuva, utihlaulela lisimu, tihlauleli lisimu. Kambe, kombela leswaku una jalisa, utiva muimbeleli, utiva a titulu ula musica olowo unavela kaona. Kuva uchaiwa ina byaliseli ngopfu swinene u tlhela u pimisa lin'wani leswaku loko leli u navelaka lona le nga kumiwi hi xihatla hi kuma lin'wani leswaku hi ta na byalisa a ntirho hi kahlulisela hi ta sungula ku va yamukela hoyo hoyo Aushen Aushen
1: 8 2 3 0 5 7 5 8 4 3 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 anga le mina.
0: Isona vunango hlawulaka
1: ndzi lava ku zundzu vanhu va ntima ubadiya hi mulanga loko a ku muyanga loko a ku
0: mani
1: ndzi lava ku ya ku zundzu vanhu va ntima ubadiya muyambo loko a ku ndzi lava ku ya kaya Gijani.
0: Namulavetela
1: loko a nga pfumeli ni taveka le mbeni Obadiya hi muyambo loko a ku na ku ya kaya Gijani.
0: Obadiya hi muyambo loko a ku yini
1: ni lava ku ya kaya Gijani.
0: Obadiya hi muyambo hina khumbula vanhu va mina lomu tikweni ti vonelene Madanile Mukulonyi Sigotile Aduna mani
1: ninguni bala ni lava na ku ya nda ku ya kaya Gijani manje leto ta yena na yena
0: lelo u la kaya Gijani loko
1: a nda u veka leli u nga li vonaku na wena leswaku la da
0: la mani la ye
1: la yena
0: mani khumbula u li kongomisa ka ma
1: ni ku kongomisa ka wena kwala ningwani ya mukela
0: nkoleka
1: wa wena na Joao Mavoko kama na Joao Matolo ka Mavoko na Gabriel Mfundisi Manjoko Nhlana na Roberto Mundovu Zea Ariali i Alberto Langa ni vana va mina hinkwavo ni vanghani lava ni twaku hi nkarhi lowu kani mamba
0: inkomu swinene babaye hi ya mahlweni ku yamukela hi ta amukela vumbirhi hoyo hoyo avuxeni
2: avuxeni bala zindi
0: ni xitelana na mani alo
2: una julisa va mume ka khongoloni
0: vunanga u hlawulaka
2: fani mpfumo loko ku va ni siya
0: fani mpfumo loko a ku yini
2: a ku va ni siya
0: a mu zama ku mu lavetela ye fani mpfumo loko a ku va ni siya va famba vanisi ni mukumile va famba vanisi u li kongomisa kama
2: ni kongomisa ka wena kolani mana Zubili na mana Jakina Vilankulu ni mba vangani va rati kani mamu
0: bye oyo awuxeni ni xitelana mani Namani?
2: America ne kudeka wengine yanyama.
0: Tata na America, unango saulaka?
2: Wala mukana zawe sala kudeka na kata wapo.
0: Mani?
2: Felix, Delta.
0: Felix.
2: Hey, Delta, na odabo mukara zima ngam.
0: Loko kuini?
2: Ma idanisa wakuluwa yini ekutara zimangani.
0: Felix Jackson. Ilwei loko aku ma idanisa.
2: Adeleke mwesi yonja kandu para zimangani. Wakala munga kuhoni na kandeleke kuhuwa na.
0: Ani mutivi mlesa imbelela kasona ishi leso swan karatela. Anhloko le a titulo lelo u hlayaka a ikoho xikwembu xiprofeta ni muvoni ku na ntirho wa mavoko swihahlani pfala kereke cinca mpimiso jelo swikorona swiwana va tintsumi xikwembu a xi hlawuli depois ku na ansimbi mamana wanga suka satana u li kongomisa ka ma inkomu swinene yana mahlweni ku pangalatana na hina hi ta yingisa Obadiah Milambo na Fani Mfumo na Felix Jackson tilulamiseli loko ku hela tinsimu leti ta tlhela hi vuya hi hlawula vanharhu leswaku hi fambisa xiswoswo ka nhlengeleta ka nongonoko wa hina hi kombela leswaku u na byalisa ngopfu swinene a ntirho wa hina leswaku hi xihatla hi ta kuma a vonanga hikuva loko wenche ku yimbelela ni nga ta swi kota a ku tiva kasi a yimbelela hi swihi hi yini nhlokomhaka leyi u hlawulaka ka muyimbeleli yelweyo
3: kumbula kumbula a timhaka ti nga endliwa vaxoloni.

Tlangelile Jacques Navlakulus ni mahungu hi nkarhi lowu hi siyeli wuxileleto. Xileleto hi fanele ku va loko va ku rhuma va ku rhuma nchumu va ku ku lava ku salo mahali leswi hi mamana ku salo mahali leswi ku lava ku ma se hi fanele ku va hi endla leswi hi nga rhumiwa se hi ta gama hi fambisa tin'wanyana ku nga le khale hi ta kuma nongonoko ni tirungula lavantshwa.

Yeah. Wena uya ukalanga. Uthelwa kuya ekolomiya. Abantu bakune inkwa kolomiya a praya. Ngileni kama siye. Uthatha magudu inkwa kolomiya abantu bakone imanyisa indere igwako. Shafana abantu lawa. Amabulabula ya bashali. Bakho, wajebom, nimakamba yaro. Wajebom, nimakamba yaro.

0: nyanyisela van'wanyana mama
1: hi tlangelile hosi ni pfuna
0: mama
1: mi ya mi ya cina khwatsi
0: swona
1: se dzi yora zi dza 30 minutes halo lixile halo halo ya leyi foni leyi halo lixile
2: a wuxi ntatana
1: lixile hi xisana armando mikwini
2: armando mavota
1: armando mavota
2: ya
1: mikwini mavota
2: a kumeka barin kumbeza
1: a kumbeza
2: na wusi ya
1: hi swona ina ka mavota sonto hi ya kwini nyamuntlha
2: a sonto namuntlha ni khomiwe hi ntizo namuntlha ni ya ntizweni
1: xintwaka okay
2: na wusi
1: ya
2: a ntivi wena xa ku sukisiku yini kaya
1: hayi suki khwatsi hi voni ku hlayiseka kwala ndleleni o ko titimela xirhami e xi kona
2: xirhami xikulu
1: xi ba swinene
2: xi ba ngopfu loko suka tengiseriwe yambala nchumunyana xa ku tindranyana khani mambo tsaka kwana
1: inkomu swinene
2: loko u khumuka ta ni tshungulela kaya
1: va ta khensa
2: khani mambo
1: hosa hi mi pfuni mi tirha khwatsi
2: khani mambo khani mambo ba
1: mi tlhela ndyangwini nakona umi ya kuma na ku rhuleni
2: khani mambo na wona swilo xita
1: inkomu swinene
2: ya
1: cha cha allo lishin allo lishin ya a oito quatro ai tene ni mtsika ai tene ni mtsika ko ngiya swipasi la allo lishin
3: haushin
1: oyo lishin lishisala na mani mikwini
3: uxitela na Antoni Mashava ka Mashakeni.
1: Antoni Mashava ka Mashakeni. Hi ndonga le ka Mashava, Antoni Mashava. Antoni Mashava. Wa ikanganyiza.
3: Na kugweni. Hetswale, hetswale.
1: Ina swale.
3: Ne kugweni ene ku hala mu ka Mashakeni ku tamteke hi ntamo swinene lo.
1: Eh.
3: Hambi leswi ku nga hani vafana nyana va ku ha manje sa yanga.
1: Hi swo.
3: Ah, sonta nyamuntla vale no ya kereke
1: ina
3: nyamuntla hi primeri domingo as kereke ya hina vhedla apostolo hi siku la ku va ya bonga xikwembu
1: ya
3: hi bonga hi ntamu sivale ku twa rito la wena ha makhulu va na yo etlela la
1: ha yo etlela
3: a twa ku titimela xi
1: eh ka titimela
3: a xi zavani kan'we hina leyi ha va ti huvunita mutondo
1: wa swivo wa swivo
3: selo mafikona lo
1: hi ta ku hi tata xava ta fika kolo so so to fika se nati lava a khulu bava ku u tikuma
3: unga yi kala ntondo lo mu ta dhura swivale
1: ta dhuda
3: ni bongile hi ntambu swinene ku twa rito la wena
1: ku tlangele hina swivale
3: ni ri vulavula makwerhu hinkwavo lava rhandzaka rana
1: ina
3: kalimamu swa
1: inkomu swinene hlayisekani hosi hi mi pfuni
3: Calma.
1: Tem como. 6 horas, na 21 minutos, 82-310-5751. Alô, Lixil.
0: Alô, Xil, tá na lá.
1: Lixil, e Xisarana Manuel Mbanze.
0: Andra Vela, patrão 2B.
1: Há muito pão, Andra Vela.
0: Caralho, vai ter que avar a Lucona.
1: Avar a Lucona. Loko ku ngheneliwa hi moya lowu nga ni vajonjoni hi ta yi vona hi ta suka hi ku tsutsumela
0: vatsongo tatanalanga va rhonga lomu a va ha ri kona
1: a swo
0: loko ku ta vaxopi ni vanyambana ni vamhandla lo
1: wena
0: hi kona tatanalanga
1: inkomu swinene
0: a va swi hlayisile
1: na
0: a va ti swa ku khwata a swona swo
1: inkomu
0: loko lomu ka ndlaka hi moya ta nga wu karhata
1: ino
0: rawondo manga sanga ni tshe ku karata ngo wena le ta rang mbunja
1: ena we kona ma timba hi hlayisini
0: yansa
1: hi kola hi thuma la
0: kapten ma tsana ku nga mahatia
1: eh am tshanga na tsamseka
0: ku nga wange ku tshama le la u ya tia ku ngi no ti sola ho ti tsetsa
1: ah
0: e sire ta na langa a tsonto le ne ta ba ni ngela nyana ni ngela ma panga ne ngwa ra bi tsonteke
1: enko
0: bawa ni sondo leyinene sabado alibini muhambe liberdade akatreki ni ndyangu wakhe riatulanga nga yaphazwana hala akateke isungula misatwa mina fata masikonela mbanzi kwala mingana ya awe ni sonto ina tatana langa lo tokunta muka ka ku ha ku tokwe ngwa ku manona mbanza ala hi ni ku ela ka ku tolo kuna
4: enko
0: bye bye tata
4: tangelil hlese ka
0: and mom
4: yo
0: bye bye
4: ciao 6:23 minutos 82-310-5751. Leia 84 aí, tsikeni leia. Ai, ai amukeli, oi amukela, vanhu vakona va heta mali ya vona mahala ya foni. Ah, swi tsakisi. Hello, Lishi.
5: Alberto Langa, yeah. Baba, ba hey. Ha tsuwa emilela.
4: Ijala u fanele uya ku famba. Hello, la, swa ku fanele ku famba. Ah, wena.
5: Ejo vani ke
4: sa misi. Ah, swa tsembizi. O kala ema pineo.
5: Ema pineo la mndu wena wa.
4: Eh wena.
5: Andiloko mazama kufutiwa spiritani mayalisela.
4: Mayala.
5: Mayala mashepa. Ekwa sekeza ka xikwembu.
4: Vela.
5: Sisi stivaka kuna mwayana stivaka.
4: Kune.
5: Saku dzisa saku vuka ifa yokunyeketa ye.
4: Mhm.
5: Majika masaka kukahle.
4: Eswa.
5: So mishulu yala hlandota yimya. Vaga ku mbewanya kusoka ayi vagwanga ndotende yikuka yiti vizela
4: yewe yewe
5: tulwini si hlamari sa xikolo ta kuyini vati mungu ni mungu ani fambela yena
4: vela vela
5: vela enga switati ya switalili kwa hiso mungu ni mungu ani fambela yena
4: iso
5: sika sika masaka ha ni rungula angamu ya mikwayo yo mokweni wa mina hinkwawo nyembani maputi yo kuluma saka lo ni vatshami va masaka hinkwavo loko ni sangwile ku ni nga ti nga endlanga nchumu u rin'wela mpfuti wa mina ni wena yena tolo famba swona fikile
4: mubule swinene
5: hayi kuma makweni wa mina ku yena mungana wa milanga maxi wena ni problema wa kama lowu ta ku lowu awe tita kule uta esusa buto
4: seu sungula swi solo wabo
5: manje ke u isa mpula eta kuma stava ni mavela kuna blue window hi kwa vangani mara ze va no no la sondi ni ne bye bye
4: enko mushi ne hle sekani mako
5: thank
4: awe say mi pwe Seja vinte e cinco, oito, dois, três, dez, cinquenta, sete, cinquenta e um. E a Machoni, Sonto e Nene. Alô, Lixila? Alô?
6: Alô?
4: Lixila?
6: Lixila? Lixila? Mino bala ka prenda ko ile va tongo ile va zonga ku se singondo se tsaka ba si atitara lo
4: a singondo ntini
6: a singondo a singondo ke ni ntsi so we ni
4: se le shunge singondo lo ku tiwa so
6: ku ni ke bo a buya kana le ka tselga jo wa tumbela lo
4: wena
6: a kuna ya bondo
4: eta ku pfalela wena
6: tetana la ngazi shi
4: Lishile Ntsukana.
6: Mina ka xitiko Ntsukana ka ta dona lara. Na yanga la. Na uyini. Sithi
4: na umtoba woku loko ho tsuka ho singina.
6: Singe uteke uri a telefone dza ku nse Facebook. Mina wa tap. Ndza ku munyunta ndi ku kombela ni munyunta.
4: He wena. Yeah.
6: Mene ni mukufume ka bebu se hala ka nwele mishala mitondo hi se mitikashi
4: ei ungabali man hey
6: kula vateka ta dzaweni la wena
4: vateka ta dzaweni la mina phe
6: u tlo pakela hi xibomba se mitikashi kule se lo tibuya lo ti bolile ku famba hi ntamu
4: eh wa swivo
6: a ta pfurisi leswi ya
4: ha to pfura ti vava mela ti hanta ti hela
6: mene ni xa sela hi nkatanga la ra mfukana kwala tlhelo ni kangala va bolina Lela Gabriel Mashaba na Mwamunyingi. Mhm. Mwamunyingi ndi mkhosi.
4: Ndi mkhosi.
6: Ndingo nje kumudzivala.
4: Yena kuhla yena kuhlayisela kalanga nje ata kutendera ra Mosambiki. Se ungamkhosi kwa.
6: Lukombela lwa khalele ke so seku lwe vule captain makokona ko lokubuya. Lukombela dza lokubuya wena ungahabeki 29 grau, daka 35. 45 kwa ndi sokina mbiso chifamisha hiba. Si bisesu bisaka so wele nguyi.
4: Ya.
6: Ya na wele yenda na sole.
4: Julai lesi kwenta sikwenta ne.
6: Malange kata.
4: Uziyaka.
6: Nini kata ka padriyo anga gwevana nga lo nga tsukani poko padriyo anga gwevana mana ana gwevana.
4: Mhm.
6: Di inkwawo lava ni tswaka ku lohla hi mavito ni tlhela ni kombela liya hi zandamele a ni nyika numeri yakhe no kombela swa ka zanga liya hi zandamele a ni nyika numeri yakhe lowa marakwini yena na hi numeri yakhe loyi a ni kombela ni ligarela no kombela hi xikombelo xa radio kalimambe la tati lawo be
4: chao
6: madala chao mama ya gajo stato
4: romula donala Chao, chao, muy rungul don al lado. Chao. 6:28 minutos, 8:23:10:57:51. Alô, Lixil? Alô?
7: Lixil,
4: isso é o nome?
7: Mamãe na Argentina, Macua Camachovana.
4: Mamãe Argentina, Kunjane Camachovana.
7: I'm going to go to the house. Mas a corrupção de Langangu e Batu Guan Nava no Wonga.
4: Isso é.
7: E na Mukongo.
4: Em como se nem?
7: Ei.
4: Ou sai punha no Kufan.
7: Ai, lá só lesso.
4: No Kufan ele é Angalakale.
7: Angalaka no Moia, mano.
4: Engasai.
7: Ah, não me canha a Nil. É
4: só.
7: Eu vou abrir um carro na Narada, de novo, me meteram em Nikuma.
4: Cuné.
7: Ei. E
4: Tangeli Langovo se nem?
7: Kanimam konga.
4: Osei ni phone.
7: Kanimam.
4: Na.
7: Kanimam baru ngon njanguini. Nyo damna ngwa munyinga gamboyini.
4: Ako na ngwa munyinga. Na na uva numu omukhukana lo.
7: Ey, mkhuswana man.
4: Uga ene tatiko.
7: Tatiko, watiko, wati umwa kanimam ntirwa om.
4: Enkomo.
7: Kanimam, kanimam tsawsa.
4: Sezimeya. 8, 2, 310, 57, 51. Alô, Lixil?

0: matimu ya siku.
1: Namuntla itatsunzuka kuhwelwa ka ntshuxeko wa Cabo Verde ni ku phangiwa ka tiko ra Argelia hi mintamu ya vusocha bya France. Hi 5 ka mawana nga Julhu wa 1975 ku hweleriwile ntshuxeko wa swihlale swa Cabo Verde. Swihlale swa Cabo Verde swa gunguliwile ha Diogo Gomes hi 1460 loyi loko a fikile a kalaka a nga kumanga nchumu. Hi ku famba ka nkama Portugal a sungule ku rhumela kona lava a va khomiwa swa nga swikarawa leswaku va ya tirha masin'wini ya vuhlale ni mova. A xihlaleni xa Vito Santiago, lani ku nga gama hi ku yakiwa doropa ra Vito Ribeira Grande, lani a nga va ntsindza wa vuxavisi bya swikarawa. Hikwalaho ka risima ra doropa leri ra hlaseriwile swinene hi vayivi ni vanghiza hi ku famba ka malembe ya 1541 na 1585. Vaxavisi va kumeka doropeni lero va game hi kusuka kona hi 1712. Zaku ka vuhlaseli byikulu byi nga endliwa hi va France. Vukulukumba bya Cabo Verde a matin'wini a byi humelela hikuva swihlale swa rona a swi ni risima rikulu a ku tlhanganiseni ka van'wamintengo lava vusukela Brazil na va ya Portugal. Kambe risima lero ri ve ri hela loko ku helisiwa vuxavisi bya swikarawa hi 1876. Vukoloni bya maputukezi lebyi nga sungula ku khonzisa swihlale swa Cabo Verde hi ku famba ka nguva ya malembe xidzana 15 byi ye byi ya hela ntsena ndzhaku ka ku ahluliwa ka mfumo wa Salazar hi April wa 1974. A ve kusukela lani ku nga pfungeleka mukhandlu wa ku va matiko ya Cabo Verde na Guinea-Bissau ma huwelela ntshuxeko ndzhaku ka nyimpi yi nga rhangeriwa hi ntlawa wa PAIGC.

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Instituto de Linguas ku sukela 1979 va lavetela ku tshinzekela ka wena swo swa pfulile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta xinghiza xifurwa ni xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka matsolo Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka maputsu avenida metsokotore ka nhlayo ya milu dzense senta na ntihubyana madoropeni ya ka ncayincayi nyembana beira ximoyo tete nampula pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka matsolo avenida xizekra veirinya nhlayo ya 54 amatola a Instituto de Linguas, Jonza Kahina, kuvulavula ni matiko ya misava.
4: Ajani mwana wa wena Maseve.
5: Ha, hilwe, se intombi, watlanga nje.
4: Watlanga, kasalina swimushanisa.
5: He, aliwo ntungu woluya wakolela la kubaliwa Maseve. He, mavabyilawa, amalunganga mani. Inkama utsongo banga untla munhu
4: xikulu ka hinkwaso ikuva hi tivonela hi tivhikela ka wona
5: maka ikolano ikusa nambi swa ku ama gume kwini hansi zvitivi
4: a kolera livangiwa xitsongwa tsongwani swikumeka ku ka mati kumbi ka swakudya swikala ku swinga basisiwa nga swinene
5: he na swikuma nakona ati ndambileti Mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawu manene
4: hi kolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaka hi serteza kumbi kulori a nga murhi wu dlayaka xitsongwatsongwani wu phakeliwaka hi vatawudawu
5: ha na wu tiva murhi lowo Maseve
4: kambe a hi leswo ntse hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaka kona hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo Loko hi lava kudya kumbe loko hi vuya hi mahosi. Swa kudya ngopfungopfu leswi kalaka swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene. Ka tindhawu leti mavabyi maxanisaka swinene, mintirho ya tawudhawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeliwa ka kolera.
6: Sete horas na 12 minutos, estamos no mentiro e a emissora provincial Maputo Rádio Moçambique. Lixe lhe assunto, 5 cama o ano a 2026. E me chuvela assunto e a rombe, me chuvela em quase a cutsakissa, me cuba em quase famba retingela tenene. Na milongo loca, me mentiro e a estiche xa vohax, emissora provincial Maputo Rádio Moçambique. Em como chinene. Hi tlangela hi mbilu ku va mi tipatsa na hina swa karhata ku kombisa lerhandzu leri hi nga na lona na n'wina kambe lexi nga ni lisime leswaku hina ha mi rhandza titwela ni kahle loko muli na hina hikuva na hina hi titwela kahle loko hi ri na n'wina lerhandzu leli hi nga na lona na n'wina a li pimeki kambe tiva leswaku emisoro provincial di Maputo wa ku rhandza nakona a na wena masiku ni minkarhi hinkwayo hambi swi nga karhata mpfula mumu xirhami vusiku nhlekani Radio Mozambique a na wena kusuhi hileswaku xiboho lexi hi nga tibohela xona xi tiyile nakona a xi nge tlheleli ndzhaku a hi fanele ku va hi mi kombisa a nongonoko wa ta vuyimbeleri kambe hi nga ta swi kota ku mi fikisela nongonoko lowu swi kona swi kalaka swi nga le ka matshama lamanene hi nga swi nge koteki hi zamile ku tindlela hinkwato kambe swa karhata hi khomeleni ngopfu swinene swo
7: Emissor Provincial de Maputo, em cama em quai, a pessoa na UENE.
6: Animal, então só vai pular, pula, então dica, hello. Guimba, Bishop. Bishop, mano, ou o Bishop, lá, não sei. Animal, então só vai pular, não sei. Mwanyan, a combele, o Nangale, o Cambing, a Kumi, o. Ba xa ku abale vito hina hi lavetela vito leti hi nga li kumi wena se ya xa karhata 7:15

0: mafu bo sa wena kunjani leswi vaki fambi va tshama va xikole swa famba yini swa ha tiveki ni rivalele nkata ni rivalele muransi.
1: Hey, mwamnyinga bavisile.
2: Hey, mwamnyinga bavisile.
3: Setoras na 31 minutos. Ya wakala. Shidimengwa. Uzorila. Ya kudzwelile kwakho, ungaleli sieli a muntu wa wena munwanwa ne ko loko asalo ku salo bonisana swala kaya ninsa twa mina. Shanhlikana ta fulela yingi no siku. Ai, de mungwa na wena. Unga ive ki chava, man. Pare nga ai, Joni. Ta famba, Joni. Bang!
1: Mwam nyinga bavi sile.
2: Hey! Mwam nyinga bavi sile.
3: Sonto li.
4: Hey, fombe, fombe.
3: Wena ulombe lako na cheli tsog. Akala ma kliente, senyora.

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wansati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: nsati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tiweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: njani n'wana wa wena Maseve?
1: Ha, hi lweyi. Se yi ntombi, wa tlanga nje.
0: Wa tlanga? Kasi alina swimuxanisa.
1: He, ali wo ntungu woluya wa kolera la ku baliwa Maseve. He, mavabyi lawa a malunganga mani. Hi nkama wutsongo va nga wutla munhu.
0: Xikulu ka hinkwaswo i ku va hi tivonela hi tivhikela ka wona.
1: Mhaka yi kolano. Hikusa nhambi swa ku a ma kume kwini a ndzi swi tivi.
0: A kolera li vangiwa hi switsongwatsongwana swi kumekaku ka mati kumbe ka swakudya swi kalaku swi nga basisiwanga swinene.
1: He, na swi kuma. Nakona tindhambi leti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawa manene.
0: Hikolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaku hi serteza kumbe kulori. A nga murhi wu dlayaku switsongwatsongwana wu phakeliwaka hi vatawudawu.
1: Ha, na wu tiva murhi lowo Maseve.
0: Kambe a hi leswo ntse. Hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaku kona. Hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava ku dya kumbe loko hi vuya hi mahosi. Swakudya ngopfungopfu leswi kalaku swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene. Ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene mintirho ya tawudawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeriwa ka kolera.

0: bola no mbelo wa vurukulash matsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsindzi ka kampu wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawa.

0: swinene.
1: A swi feni, a swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
0: Ina, yi lowu i ntlangu wa bolo lowu u nga ni ku hlamarisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku muya n'wi savele, u tekela ku n'wi heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

8:30. Katsamba ko disa walo nkama wa chidema. Ambe swoswi kuni wheti. Akhanya.

0: Nangu ingambatata chigwere chikushanisako uchimulava wansikati nkudzumbiseka ngola tsumbu ana kuranda bekona mestre gigi unkwarto pras 9:45
1: huxu kuvala mngani i mhaka munhu
2: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
1: ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
2: hi yo ndhambi phela ni xukuvalisaku karita n'wi langezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
1: a ni ku yi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka kasi karita n'wi langezani humaka swona leswi
2: ni nge humeka swona munghana hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
1: wena ni ku landzelela minchumu
2: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima munghana
1: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
2: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanelaka ku ve ni u tlhaviwa loko u nga ha yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti yi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
1: nada weno phela nambi mina swa ku karita n'wi li kwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
2: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi ka ritawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika la lintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mu tlhava tona

0: Mungano ave vunanga ledri idralisima ngopfu swinene vunanga ledri idra kushonga hilosaniki hadrone kanongoloko ahi donzeni swanga hlayikile swa ku namuntla hita khanela hilisima idra kulera lisima idra ku donja mabuku ku hlufukiseni ka ti donjo tezu Mungano, loko hi beka mhaka leyi namuntlha hi navela ku kombekisa leswaku swanga ntsongwana lweyi a fambaka xikolo u fanekele ku zandza ku lera mungano ni ta tlhela ni phinda swanga ntsongwana lweyi a fambaka xikolo u fanekele ku zandza a ku lera kumbe ku donja mabuku hi khana leyi leswo hi ku A vutivi bya munhu mungano, a vutivi bya hine lavatsongo, a vutivi bya hine ndzeni ka xikolo, byi buya hi kolaka ku lera, byi buya hi kolaka ku donja mabuku. Hi xifananiso loko wena u ve ni test kumbe avaliation xikolweni, xa ku sungula professor wako a ta hlayaka i ku wena u ya lera a leswi u nga donja masiku ntshaku. Leswi wa fakaza na domba phe. Hikuva yene mudondzisi wa byi tiva lisima bya ku lera wa byi tiva lisima bya ku donja mabuku impela phe nakone ka nongonoko wa namuntlha hi ta vuyisa mavonelo man'wana ya ku lera hi ta vuyisa mavonelo man'wana ya ku donja mabuku na hi landza ndlela ya ku hluvukisa tidyondzo hikusa namuntlha hi vulavula hi mhaka leyi hi kolaka ku hi navela ku hluvukisa tidyondzo swanga hi hlayiki leswaku namuntlha hi ta vulavula hi lisima bya ku lera mabuku lisima bya ku donja mabuku ku hluvukiseni ka tidyondzo xa ku sungula ni navelaka ku xi hlaya mungana na dumba leswaku wena u tshama u donza ni munhu kumbe wa tiva munhu a nga ni vutivi lebyikulu loko mudondzisi hala xikolo a hamba xivitiso yene mungano a swi kota ku hlamula hi ku hatlisa phe futhi ingi a kalanga pimisi loko mudondzisi a ku 7:14 hei futhi na mina xana u pimisa la loko mudondzisi a vutisa leswi yelanaka ni Portuguese ni química ni matemática ni educação visual ni física yene hinkwaswo wa swi tiva na dumba leswaku wa mutiva munhu anga ni matshamela lawa u nga ni vutivi lebyi nakona wene u nga kumeka u tivitisa leswaku a nga ve xini xikulu wene u nga xi encaka ku ta kota ku ve ni a vutivi lebyi inaka ni ta ku byela mungana lera loko u navela vutivi ndzeni ka xikolo a le xikulu u fanekelaka ku xi enca mungana i ku lera donja mabuku hikusa nkama lowu van'wani va tlangaka byi ya pela wena bekisa nkama wa ku lera bekisa nkama wa ku vona buku bekisa nkama wa ku vona leswaku i ncini leswi ni nga ta kotaka ku swi donja endzeni ka buku lebyi hi lebyo a lisima bya ku lera kambe loko hi vulavula hi kolaka lisima bya ku lera mabuku a hi vulavuli leswaku u fanekele ku lera a buku hi xifananiso bya siyense u fanekele ku lera a buku byi vulavulaka hi minchumu leya ku kazata nada mungana a hi khaneli leswo a nga ve buku lebyi bya ku hi mavonelo ya ku byana byala ku byi kuma kumbe a nga ve buku lebyi bya xikolo bya Portuguese matematika fizika historia kumbe a nga ve buku lebyi byi kombekisaka leswi wena u swi zandzaka swa nga banda desenyada swa nga quadrings a nga ve buku lebyi byi nga ni maimage ni leswi swi nga tsaliwa a xa lisima mungano i ku lera leswi swi fambelanaka ni ntanga yaku leswi swi taka ku hluvukisaka a tidyondzo ku nga li khale mungano ka nongoloko lowu a hi donzeni wa siku bya namuntlha hi ta kota ku lera matsalwa lawa ma nga ma zumela ku fambeni ka mavhiki kambe swoswi i nkama wa ku va hi zamba a vanghana vezu lava va nga vulavula na hina henhleni ku mhaka leyi ya lisima bya ku lera mabuku hi ta yingiseta ina ka vayingiseti xoxwi hi kumeka ni munghana wesu lweyi a hanyaka kulani ya kusuhi ni company ya Emiso Provincial de Maputo yana ta ka vulavula na hina henhla ni kumhaka leyi ya nkoka swinene leyi hi khumbaka lisima bya ku hine lavatsongo hine lavantshwa hi ve ni ntolovelo wa ku lera wa ku dyondza a mabuku. Vito draku ni malembe?
1: Mini Josefa, nini 14 anos, ndonza 30 de janeiro.
0: Inaka, Josefa?
1: Ok.
0: Ima vonela yako, shini lisima lishi shakulera?
1: Alisima.
0: Shini lisima?
1: Shini lisima praidonza ni munzuko. Shinikana ni kudonza ni munzuko, nina muntla, ili azu shingata evo elaka.
0: Uwene utsama ulera buku?
1: Utsama
0: ulera buku. Utolevila kulera mabuku lawa ya shkole kumbi ulera mangwati?
1: Lawa shkola. Ni mambini ya lawa shkwembo.
0: Ya shkwembo, abaibele.
1: Abaibele.
0: Se, inkini le shi chinchaka ka vutomini byake kolaka ku zandza kulera.
1: Swi cincisa hi mhaka loko ni kuma munhu ku byi lava ra ni mpfuna qualquer nchumu, no mpfuna a través de ka buku.
0: Hikuva mabuku ma ku nyika vutivi.
1: Ya utivi. Ni utlhari.
0: Okay, se wena u zwanza ku lera yini?
1: Ni ndzanza ku lera mapontamento. Ni leswo swi ni leswo va hi dyondzisaka ni xikolo. Ni maficha.
0: Hi ni mabuku hi xifananiso. Mabuku ya kezeke lawa nga hlaya Bible. Hi ni mabuku ya xikolo ya Portuguese, Mathematics. Hi ni mabuku man'wana. Mabuku lawa ya switokozelo, mabuku lawa ma kontaraka
1: a
0: storia, makaringana, swa tiko. Se loko u vonetela mabuku hinkwawo lawa, wena u zandza mabuku wani?
1: Ni rhandza lawa ya storia, ni lawa ya maportuguese, ku u kota ku tiva hi através ka mabuku lawa ma kotaka.
0: Ya storia ni ya portuguese. Okay. Xoxi loko ni ku langisa mabuku lawa u nga ta langa a dream ni ku nyika a buku bya matematika, ni ku nyika buku lebyi byi vulavulaka hikwala ka xitori de Mosambiki, ni tlhela ni ku visa a buku lebyi bya kereke Bible, u nga langa byi?
1: Ni nga langa lawa xikolo.
0: Byini bya kona?
1: Bya mapontamento.
0: Bya matematika?
1: Imhaka ra swi dyondzisa ku tiva ku hanya ni vanhu.
0: Okay. Se wena u nga hlaya yini hinkwawo lava va ku i vanghana vako, nakona a va na ntsako lowukulu hikwalaho ka mabuku, a va swi zandza ku lera, u nga va byela?
1: Nga va byela swa ku ni va koka va friend bra va kota ni ku tiva leswi ni swi tivaka.
0: Swangani
1: swi va ku dyondzisa mabesedaro, mavokazi. Nga kota ku va dyondzisa maxivambeni va kota ni ku yala maxipa fambelana ni utlhari.
0: Xi fambelana ni?
1: Ni utlhari wa munhu.
0: Okay, inkomo xinene. Vito byaku, malembe?
1: Mina mina Josefa, ni 14 anos, ni 14 fevereiro da 26.
0: U dyondza xikolo xini?
1: Ndzi dyondza 30 de janeiro.

Hikumi vunanga lebyi bya ku xonga swinene ntshaku ka mabulu lawa hi nga makuma ni vanghana vezu lava va hanyaka kusuhi ni Miso Provincial Maputo lani a xifundzeni xa ka Matsolo. Swa nga hi hlayiki swoswi hi talera matsalwa lawa u nga ma zumela ku fambeni ka vhiki mungana. Hi ku wena u ma zumeli hi Xiputukezi, hi ta ma dondza hi Xiputukezi. Loko swi kota ku tsala Xinghiza, loko swi kota ku tsala a Xidzonga kumbe Xichangana, zumela tsalwa mungana.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 10 horas já te coen, encaro o que vai sungula, a xienge, xinge escolha, e nós tocamos Kamichini e a Rádio Moçambique. Enhleni ka swona hi ku xuvela a ku longoloka khwatsi ni mintirho ya hina i ku va u hi bela riqingho ntsena eka 82 31 05 751 na 84 32 12 287. A ku va u kheda a lisimu leli ku tsakisaka, leli li navelaka, leli li nga kotaka a ku ku mbuwetela ka nsonto ya namuntlha. U le Radio Moçambique a emisor provinciale ya ka Maputo. Hi ku xuvela nsonto yinene ni ku longoloka khwatsi ni mintirho ya hina hoyohoyo lexile. Lexile sasekani ka rito hi na mani kusukela kwihi ka kona?
2: Kwakwetu.
1: Lexile.
2: A
1: Luis Cabral.
2: Gabriel Machaba va ri la ku songa.
1: Yile ni nyalweyo.
2: Kahle.
1: Ina ka mhaka yile ninya la ku saseka hi lini u li kongomisa ka mani ka nsonto ya namuntlha?
2: A lisimu la ku saseka i Mr. Bawu loyi a chaka na Edmals a ku loko xi ta hela wa ha ta ni lava ni loka ge hemuki mandlakazo u ta humula ku xava a tshamisa gaza u ta humula doroba wa ku sungula nkosikazi ya wena Marita Shiluvana na n'wamunyingi na wena nteke muko wa wena ni hinkwavo a ni hlawuli munhu ni nga wesa vanghana
1: karimambaswada
2: tirhelene kwakwetu loko khumuka u ya kuma ka yena ku rhulile
1: ni ku xuvela nsonto yinene mathomo ni makateko ni ndzhaku hetelela ka lisiku la namuntlha
2: tata kwakwetu
1: 10 horas 2 minutos na 8 segundos hi nkarhi wa xikolo nos tokamos Radio Moçambique bana linqunga hi ku yamukela hoyohoyo lexile karibambu lexile hi na mani linqungeni kusukela kwihi ka kona u hi pfonelaka inaka a kusukela Bowana u hlawula lehi lako lisimu
3: ni lava Zeka Murasi loko a ku mafela khwatini masasana
1: inaka masasani lweyi u mukongomisa ka mani
3: ni mukongomisa ka mamani wa mina njhele na muyanga la ka nhlan'wani manjakazi
1: hi swona
3: ya ngopfu swinene
1: karimabaswona kapa 10 horas e tlandekela 3 minutos hoyohoyo lexile
4: delegado bom dia Oxene
1: minha delegada a fumento a kaya hoyohoyo
4: a ku na kun'wanyana loko nga le fumento wa fumento
1: a wa tshukile delegada lexile
4: Oxene
1: inaka delegada lisimu hi lihi la kona
4: mina hi nga ni lavela mukwaxi a ni mutu swa ku mana thaka ni la ka mukwaxi
1: ya u ta ni xanisa delegada
4: ndawulo u nga ni kumi ni vekele andrade ya bindi loko ku va profeta
1: andrade ya bindi ni va profeta
4: ya
1: khani mambo ha swona ni ta yi hlota ngoma leyo u yi kongomisa ka mani ngoma leyi
4: ni yi kongomisa ka delegado wa ku sungula hi delegado ni ya ka mamana lina matola Alberto Langa, David Ndimani, ni hinkwavo lava ni twaka nga maholu khani ma mutirhela loko sena
1: khani mamba swona 10 horas 4 minutos 7 segundos escolha nós tocamos lexile
2: haoxeni ba makwako
1: sasekani ka rito lilumba mani kusukela kwihi ka kona
2: hi sukela juba la hi Pedro Marengula
1: Marengula lexile munhu mzana
2: haoxeni
1: alisimu ila mani hi li kongomisa kwihi ka kona
2: lava ximeli
1: ximeli wa ubaka
2: a wu phazama
1: a kongomisiwa kwihi hi ximeli
2: a sukela kwalaho ka wena la
1: hi swona a ya ka mani
2: a ya ka Musingi
1: hi swona
2: a ya ka Aledria Matendeni a ya ka Jwalanyanombe ni vanghana hinkwavo va radi lweyi a ni twaka
1: Karimamba Zoda.
2: Chapa.
1: 10 horas, 5 minutos, em Carua Escolha, nós tocamos a Rádio Moçambique, Lixile. Lixile?
2: Lixile.
1: Lixile, na manhã, em Cunguê, no que sugar a cuica agora?
5: Ina kamuni muzana batista fumento vunanga hibzi hibzi akona hibzi kongo misa kamana
6: Nala tukula kasata miyani wana wamele mpao
5: Nali lini lakona ula lisimu
6: Wala kitavula
5: Ungala kitavula
6: Wee ibera yufa tavula
5: Yeson
6: Nala tukula nga wamele mpao
5: Alisimu lolo la tavula livumua emani kababa Sita hisupa kola nukutongo ya kuvalisimu sila hitiva luwa fuma kala wana kuvahitana bzalisa ntiru ni matirela sana
6: Bekini poti mdofu ndao
5: Bekini mdofu
6: Nuka kumaisa msala kukoko
5: Karimamba sana Das hora gente tanta galera 6 minutos de vumila e família em carro com vai, tsaki sa kuna vela ka vayingisela.

0: a hi mukumi muyingiseri hi ta tlhela hi zama a ku ringeta hoyohoyo lexile lexile hina mane a le ncungeni ka michini ya radio Mosambiki emisoro provincial ya ka maphutsu. Allo
1: una julia vomuti wa ka bawitu lomu ka tembe
0: ina ka bawitu ka tembe a vunanga hi lehi la kona hi le kongomisa ka mani
1: ya ni kombela Mr. Bawo wa ku hololo na makhadzi hi kongomisa ka mamalo wanga mipeke ni makwezi
0: na u va xuvela yini ka sonto ya namuntlha.
1: Allo
0: na u va xuvela yini ka sonto ya namuntlha.
1: Ani maxuvela tinjo
0: kani mambo bawitu e bawitu lwa hi foneleke wale ka tembe hi laha hi sukaka kona hi kongoma ku yamukela mun'wana muyingiseri hoyohoyo lexile
2: ulewendlile hi mandari mangaki parawisi
0: swi nga lava u mbala swa ku para ku va leswi ni xikeke hi ka tirhiseriwa ndari u ni vuyisela sumu lexile Salvador kani mambo azona
2: loko a ni kumela Albert Mceka loko a ku ni boheni machini a mawoyela ni nga tsema.
0: Albert Mceka
2: ni boheni machini a mawoyela ni nga tsema a viyora ra mina leyi yimbelela nga ku yirata to wena
0: ya ni ta hlota nje hi leswi ni nga ku hloteni.
2: Okay kani mambo tirhawo
0: kani mambo asoda na hlota mun'wana muyingiseri hoyohoyo hi ku kumile u hi kumile i nkarhi wa xikodlhedo xitokabo xika michini ya radio Mosambiki 10:32 hoyohoyo lexile
3: kwakuto
0: hi nghenile mphela
3: ni nghenile i vhavhoroza lani ka fish lani i vhavhoroza nyambi ka fish
0: ka fish he bowana lani
3: i le bowana nkata mina
0: ina ka wansati a mahlawulelo ya vunanga hi wani ya kona
3: a ni lava Thomas Tauke loko ku xin'wana ni xin'wana ximbani nhloko
0: leyi wa mutiva Thomas
3: Thomas Tauke loko ku xin'wana ni xin'wana xi baka nhloko yole
0: he wena
3: ku sa ni ku voni kwa kwiti xa swoni vavisa
0: swa mukulela lano ka nhloko mani
3: swa bandzela nkata mina ku sa ni ku voni ni swekanyana ni xidinga xa nkaka nada
0: u swekela makwakwa u kuma swa ku swo fana kunene
3: kwakwito a nga voneki ni swekanyana a xituvana nyana nanje a ku chela hi timongo nada
0: inaka a lisimulelo li kongomisa kha mani
3: ni kongomisa Elena Mashava vavoxiluvana n'wamiyingi mungani wanga kolombowana lomu a ni mubivani lwa satikulori ni kombe Laura Mathosi ni nina wake ni Salimina Armando Tomaji Malusi Edgari lomu ka hina haleni ni rungula hinkwavo na wena kona ni nkipa ya wena kwakwito
0: kani mabaso
3: yona nyanombe Prumela Dama hinkwavo lani vangani va radio kusa hey ma hi tsakisa na n'wina u tirha mintirho minene ati ndzi leti ku wa leswi a ni nga swi koti heyi a ni kwate swinene bya nhloko a ni lani ku wa
0: rula wansata swada
3: hi swona kha ni mambo kwa ku tidzungula hinkwavo vatirhikuloni kolama vabeto vamanima hinkwavo ni xisani va xisati ni maxinuna na wena kolana loko kuma u thasa ka ku swa ku zulile ba
0: kha ni mambo swada
3: kha ni mambo
0: ahimi hi fambisa swoswo hi ta kongoma hi ya mahlweni.

0: tihlo ra vona nongoloko wa emiso provincial de Maputo u rungula ka timhaka to humela ka xifundza nkulu lexi.
1: Inkomu akulosa mungiseto rantseka ka radio Mosambiki emiso provincial de Maputo ili hoyo hoyo ka nongoloko tihlo ra vona wa namuntla sonto. Tihlo ra vona namuntlha ri vone ku endliwa ka nhlengeletano yikulu yi patseke evan'wamabindzu va le mitikweni ni va handle ka lona hi masiku ya kusukela wavunharhu ku ya fika wavuntlhanu wa vhiki leri edorobeni ka matsolo ku fambeni ka masiku manharhu ku tlula 3,000 wa van'wamabindzu ni varhambi va van'wani va dokadokisanile hi leti ti yelanaka ni mukhandlu u nga kona ka matsolo ka swiyenge swo hambanahambana a ku va ku pfuliwa emitirho yi nga ta hlengelelaka eku pumbeni ka vusweti kun'we ni ku kumeka ka mintirho ka xitshungu. Ku kameni ka mintirho leyi ya Forum de Negocios de Fer Empresarial, mintirho ya hina yi twe emarito ya vanhu va nga lava ngaki va kumekeke ka nhlengeletano leyi lava va kombisaka eku tsaka swinene na va vula leswaku a ve nkarhi wunene wa ku matsolo a kombisa ematshamelo laya a nga na wona ya ku ma nga londzovotiwa hi lava va lavaka eku pfula emintirho yo hambanahambana. Na hi sungula hi murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Thule.
2: Kunene hi ve ni masiku manharhu na hi li karhi hi tlhanganise a va endli va tintengo va manegosio a mhaka yi kula hi na yona kamba ku navela kula hi na kona ela ku ve ni hi va pasa andhawu yin'we a ku ve ni mun'wana ni mun'wanyani a kombisa leswi a swi tirhaka ni ku bya van'wanyana leswaku i ntwini va swi navelaka swo a nga va na swona nta hi va ni ku tsaka ngopfu no swinene loko hi faka ka siku ya namuntlha hikusa a van'wamabindzu va ve ni nkama ku ve ni va bula hi xivona va kombisana swa ku i ntwini leswi va nga na swona ntwini leswi va chotelaka ku ve ni va nga yisa mahlweni anhloko wa hina tiko la hina hi ni ku tshema swa ku a masiku lama taka hi ku ve ni va bulile va swi kota ku ve ni va pfunana ku ve ni a tiko henhla ku a swi nga enceki ku ve ni munhu a fambisa tiko na li yexe hi fanele ku ve ni hi tlhangana hi hi ku ve ni van'wamabindzu va tlhanganile hi ni ku tshema swa ku swi koho swin'wanyana swin'wanyana swi ta ka cinca ka tiko la hina ntaho hi ni ku khesa ngopfu ka van'wamabindzu hinkwavo va nga swi kota ku ve ni va va kona lani van'wamabindzu va la tikweni la hina ni van'wamabindzu va matiko man'wanyana kusalani hi ve ni van'wamabindzu va ku ta hi maprovhinsi man'wanyana hi ve ni van'wamabindzu va ku ta hi Afrika-Dzulu Eswatini Europa China Asia no general leswi hlaka swa ku a masiku lamanharhu lawa handle ka ku ve ni hi tshama a le hina ntsena hi kumeke hi tiyandlalile a ku ve ni misava hinkwayo hi tiva swaku hi kona hi na kopoisa Maputo komo madola leswaku na hina hi ni xa ku kala swaku hi nga hlaya a tikweya
3: swa nga mfumo hi swihi leswi mi nga ta swi endlaka hikuva van'wamabindzu va kombela ku na byaliseliwa ku ni ku va va kuma mukhandli wa ku va va ta pfula mabindzu la xifundzankulu Maputo.
2: Loyi hi wona ntirho wa hina lowo a ku ve ni hi na byalisa a matirhela ya van'wamabindzu leswi endlaka swoswo hi ni bawu leswaku loko va kota ta madokumente ya vona va lunghisa hi ku kahlula swinene madokumente man'wanyana ni a swi lava ku ve ni wa va kola hi inthanete u kumeka u kuma nhlamulo ya wena nda leswi kumisa swi kuma ku cinca swin'wana ku hluvuka hi ni ku tshena swaku hita ya mahlweni hi tirhe leswaku hi yantswisa matirhela ya hina leswaku van'wamabindzu va vevukeliwa loko vula ku lunghisa amaphepha ya vona.
1: Hi tlhelo yin'wani murhangeri wa xidorobana xa Buwani Geraldina Bonifacio a vule leswaku lowu a ve emukhandlu unene lowu kombisaka endlaveko wa ku ku li ni ntwanano a ku tirhisaneni ndzeni ka mamunisipio.
4: A ntwanano lowu epra hi pfunisana a xifundzatsongo xa Buwani xi lava mbangu hi parcelara mimbangu ra hi kota ku yamukela vamakwenu vezu va nga taleriwa hi mati ka muganga ya Matola kumbe Khobe vantshwa lava va lava ku sungulaka vutomi bya vona va swi kota ku boya va yaka a Buwani kusa hi ni Buwani hi ni materenu hi ni matadlawu hi ni maparcelamento hi ni maplano de pormenor ya ku dara pra hi yamukela vanhu hi ni mbangu E hoje a batizar vai conselho municipal, vai parcelar a bairro Flício Mamagaia, vai parcelar a bairro Saldanha, bairro Maréguabi, bairros pequenos Libombos, Chipapa, Chonissa, Muteve. Então, e nem talhão e a cuidara para que avante ao combevano, vai boia, vai taiaca a boane.
3: Isso é isso aí. Boni ata Jones, a novela que o Jones a sona, cantem que ele tá no leia também tem o colo.
4: Cidade de Matola, e município Waukulu, funde a Manembe, Manhingue, e na Boni logo funda a boa gestão, a inclusão, e logo funda, e lá Mambango, e lá a parceria para ecoda, para que o funcionário vá ao Conselho Municipal. Va boa va ta cinca experiência, va boa va ta donza sua cu, a ma plano de pormenore, a ma indústria, a escola, a mesma centro de saúde, va in saguini, para va ambra a plano de estrutura de desenvolvimento urbano.
1: Casicantir louco, como é que na cona evan va nyingi, leva va comissa que em interruia com banambana, na babula le sua cu, pandu gimela ca cuva, quando é que o tristana neva nguani. Xangandela, ya kuwa kwa eku pakamisa e binzura vona.
5: Imina Palmira Antonia Daniel.
3: Isu ile su ukombisa kasona la kafe.
5: La kafe na mina nubiani kombisa ama fruta ya kuoma, ya kuomisa. Kusanivoni shwa kukuni ma fruta manyingi. Ya kumaoneka. Janivona shwa kuvala pena ni donza. Shwa kutenti sakuini pra kusalvara a espécie cha fruta. Então, ni donzisho lexo xa ku tengi ni omisa.
3: Masiku lawa manaro munga kumeka la mafambe njani?
5: Mafambe bom, mais ou menos. Mas xa ombe ku sei ku tiku kombisa a mtiro ai.
6: Habitu imina Dulcilia Langa.
3: Isso ile swi uti uswitiseke ka feira leli.
6: A cafeira leli mina ne amba ma bolsa para principalmente para as mulheres. Ne amba ma bolsa, ma colar, chipachi e crochê. Crochê lele amba kali, namuntla ele amba de outra forma.
3: Mulha ambisa kuine a crochê lele.
6: A crochê la masikwana la pode ile amba e amba chipachi, a kala ya amba ama pano e bega ka mesa. Namuntla ya amba chipachi, amba Chicanguana e ambani macolar.
3: Amasicula manaro, mafambe njani?
6: Ah, mafambe aombe, chavisile katongonyana, swifambilinyana, kambi ke ngopfu ngopfu hi vakombile leswi ni tirhaka swona. Para mundu ku vata hi jula hi ta kuma ku xavisa ja futuramente.
3: Isi leswi a swi yimelile ku vo swi kuma ka ku fambeni ka masiku lawa swi kotile ku swi kuma.
6: Ah, ni swi kotile. Ku fana ni leswi ni nga hlaya ku sungunene. A ku veni ni ti tivisa va ni tiva swa ku ni kona ni hamba yini.
7: Avito Laurinda da Conceição Elias Coate.
3: Mana Laurinda, isi leswi u kombisaka swona lana a feira.
7: Leswi swi kombisaka lana e feira la. Nti zwanga lo na hambaka hi mavoko yanga. Ni hamba a mintizu ya ni hamba a mintizu le ni hamba ka mini provetara a makaxa ni famba switolo ni zolela makaxa ni zolela swigadzana leswi hi nwaka kaya swigadzana swa plastic ni hamba minchumu ya ku avhanu swa vanyoxisa mexo swigadzana loko ni kuma swigadzana swa ku xonga no ya mutini ni ya kuma swigadzana swa ku xonga no zola ni bwanisha hambetela e pena u sala munga ti swivona la munga ti swivona hi radio muto swi yingela ntse mani namba mchuma ku xonga swinene ku vanhu va talani ka banka dranga va nyosha swinene ku fana ni lexi nga lani na vanga ti swivona swinene leswi ni hambaka hinkwaswo swi lani ku swikolani swi beki laya ja ni xavisile
3: masiku lawa
7: mazazu lawa ya ntizi lowu nga kona lana munisipi ni xavisile leswi zandzile usa ni xavisile ni kuminyana a mphamunyana atoni xavisi ben namuhle xavisi ben ninyo xini tamu xine
1: indla le mse dorandzeka ka radio Mozambique misoro provincial de Maputo egemeta kola nongoloko lo wa tihlo ra bona la atihlo ri voneke eku endliwa kusukela ungwe fika 3 ka julu lwe ka forum de negocios e feira empresarial le ka matsolo ndiri upateke u tlula magidi manharo wa vanhu vanwe mabindzu kun'we ni varhambiwa va lomutikweni ni vamatiko man'wani yimukela vhorisa kambe Fernando Sidumu ni bindzu leke ntlhela ni fambisa a xiyenge lexi xi veke na Tomas Buruma ka va Gauteng na ku ya tlhela va swin'we sonto yi taka loko lowa ntamu a ve na hina se va mahomba sonto yinene.

0: se kweti wa mina. Ai mina lwe uni vonaku. Lano la vetela ku hlamba mandla. Kambi ish
1: sei iwa yini kambe maseve. Yikusele wa ya mati.
0: Aswile ka mati maseve. Maka ile ka sipho ikusane na yona. Ninga ta ku yini lava ka kudzi.
1: Ha. Ungaza ufa indlale kukala unga hlamba nga isipho.
0: Maseve. Loko unga hlambi isipho switsongwatsongwane aswifi mandleni. Senkama lo uya ulava ku kudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
1: So swi tiyo kuni switsongwatsongwane swa kona hikusa mandla wa mabasile.
0: Hi matihlo ya nyama unge swivoni. Kambe swi kona. Nakona maseve. Tali wa mavabyi matlulelana naku. Hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
1: Ha, se swi vula swaku u ti dlaya hoxe.
0: Ix, hi swoleswo u bi kona. Langusa, loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi. Hi qhevulana ndleleni, hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini. Sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.
1: Swona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi.
0: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa. Loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

0: wa tingezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitsinani kumbe ximungwa mungwana na minyezani ya ku vhekela ku khwanyana ka swiro ndere ni tinwana ta lisima mungana
1: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
0: phena mbi wena leswi unga tika leswi unga hi xiswona leswi kuni tinyezani u fanele ku veni u tlhaviwa loko unga hayi wena kumbe nwana miya ku matinyezana leti hi mitangeneliwa hi mavabyi u lava leswi wena
1: nada weno phena mbi mina swa ku karita un likwini ani swi tivi nali lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezani
0: ma swoswo hi ku sa nyezana i vutomi loko unga li kumi karitawu akuna mhaka yani xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyikela lintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mu tlhava tona

0: Bola no mbelo wa vaklashu matsilo ya kalteke shikari ka kampo. Akalta mbelo wa kusungula. Akalta mbelo wa mbiri. Afula mela. Aya mahlweni. Aya mahlweni. Kambe ugamu mbuwa mpepo. Anyimu sentangu.
1: Kone mungwe kaba kuzeli vantangu ntseni ka kampo. Wasa tanga mbele kangwana wantanu wati weti. Atulila mbelo wa mpepo.
0: Kasi ya naenda yini.
1: Sati wa mbe wa mpepo. Ngwana ngana ina makateni. Wamchai wa mpepo. Wasa tilwe. Ayenda sukombisi usa kuveni ngwana karati rumasila ya kuhluluka. Makambe manyingi. Akomba kukarateka.
0: Intiso, loko ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso sini mangu ikulu.
1: Isi leso loko ngwana wawena, anintanu watu weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shunene, unga mpulisa lushingwani, handika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, sikomba kuvenu wansatilwei, ayendi leso hinga sivula. Akareya ngwisa ngwana wakwe.
0: Swikahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa ngwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihatla va heleketa ngwana xibedhlela.
1: Swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
1: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Ku niwa ka ma hi nga ni pfuna xana?
4: Mabalo munghano, phela vanghana va tirhela swoswo a ku pfunana loko mun'wana a ni swikarhati.
3: Lana i mhaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezu la xona lo chika. A xi pezi ben.
4: Mile xibedhlela. Swi nga maha xo vabya phela.
3: Hi yile kambe a va khomanga mavabyi.
4: Swi nga maheka swililana ka majela.
3: Loko a li leswo ni dlawile ke mungana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yi ko.
4: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela, a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
3: Leswi i swakudya muni swoleswo?
4: Ha, ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza, siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa ma swa matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketse ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
3: Yu, kasa hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi.
4: Nambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanele ku tivonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.

Mahungu ya nhlikani ya Yimisoro Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Murangeli wa tiko Daniel Chapo atlamushela leswaku mfumo a urangelaka uta sayina hiku hetiseka hi weti ya Setembro ataka xipfumelelano xa ku hlomisiwa ka makungu ya ku cela gas natural leak feito ka nambo wa Rovuma ni nkomponi ya ExxonMobil. Murangeli wa tiko a chivuka makungu lawa ni man'wana swa nga yin'we ka tindlela ta ku ngheniseriwa ka vana va tiko ku landzeni ka mintirho ngopfu lava va xanisiweke hi matshamelo ya xenofobia etikweni la Afrika-Dzonga ni van'wana hi xiyimo xa tiko la Mozambique a va ya mahlweni hi ku gavaleka hi ku lavetela mintirho yo hambanahambana. Murangeli wa tiko Daniel Chapo a vule marito lawa mudlivela lweyi a Dar es Salaam hi nkarhi wa ku katsakanya liendzo lakwe la ntirho etikweni la Republika Unida da Tanzania. Koka xiyenge xa ta mintirho, murangeli wa tiko a tlhamuxele leswaku mfumo a wu rhangelaka wu sayine xipfumelelano ni matiko ya Portugal na Emirados Arabs Unidos ku va ku rhumeriwa lavantshwa ku landzeni ka mintirho yo hambanahambana ka tinkomponi letikulu hi xiyimo xa matiko lawa hi ma hlawuteleke. Mudlivela lweyi mfumo wa tiko la Mozambique wu sungule a ku phakela a matirhena ka lavantshwa a xifundzeni xa le ka vilankulu xifundzankulu iNyembane hikwalaho ka makungu ya ximfumo mangetera infraestructurada. Ka xiyenge xa ku sungula makungu lawa ma khwimbe 200 ya lavantshwa lava va nyikiweke a maduwati ya materena lawa ka nhlayo ya 1200 wa materena ma kongomiwaka a ku va ku kota a ku nyikiwa lavantshwa ambangwini lowuya wa tiko. Lavantshwa va khumbiwaka hi makungu lawa va kombise ku tsaka na va tlangela a ku veneni va nyikiwa a tipapila ti vulaka a ku va i li valumbi va materena lava nyikiweke na va tlhamuxela leswaku lexi va salalaka i ku veneni va kota a ku va va tamela mintirho leyi mi kongomaka a ku sungula a ku ya ka miminti leyi va kongomaka a ku va va ta tshama ka yona. Mahungu ma vula leswaku ku va va nyikiwa materena lawa lavantshwa va hakela timali ti sukelaku ka 1,500 meticash ku ya fika 4,600 wa mameticas hi ku kongoma a ku veni ni timali leti ti hakeliwa hi mpfhuka wa malembe manharhu. Ndzawulo yi hanyalaka mintirho ya tinqunga yi tlhamuxela leswaku yi ta emahlweni hi ku landza a mintirho leyi kongomaka a ku yantswisiwa ka swihubyana ni mintirho leyi hi xiyimo xa tiko la Mozambique. Hi ku kongoma a mhaka leyi hubyana yi tlhamuxela leswaku yi ta emahlweni hi ku vulavulisana ni valandzi va mintirho ya ta tinqunga ku va va ya phambeni hi ku phalalisa mintirho ya tinqunga hi xiyimo xa tiko kun'we ni ku va va yantswisa mintirho leyi ka xitshungumu. Holobye wa ta tinqunga Ameriku Muhlanga a tlhamuxele leswaku navela ka vona i ku va mintirho leyi mi kota a ku fikela hinkwavo vana va tiko hi ntshima na ku vulavuriwa hi mintirho leyi yi yelanaka na communication digital hi xiyimo xa tiko hinkwalo la Mozambique. Holobye wa ta tinqunga Ameriko Muhlanga a vule marito lawa ku fambeni ka nhlengeletano ya vumbirhi hi xiyimo xa tiko mi landziweke a xifundzeni xa le Xidengele xifundza xa le ka Mandlakazi xifundzankulu Gaza hi ku kongoma a ku va ku vekisiwa hi ku hetiseka mintirho mi yelanaka ni ku kunguhatiwa ka makungu ma nga vekisiwaka ka tshamele byinene mintirho ya ta tinqunga hi xiyimo xa tiko ngopfu ka leti ti yelanaka ni mintirho ya ximanguva lawa. Tiko la Mozambique li ni nkongometo wa ku hungula a ku hodha ka tinhlampfi ta makarapau hikwalaho ka ku bindzuwa ka tona ka mathangi lawa ma nga kotaka a ku pfunisela a ku hungula ka ku hodha ka matiko man'wana. Mhaka leyi yi tivisiwe hi holobye wa ta vutshevi hi xiyimo xa tiko a xifundzankulutete ku fambeni ka liendzo la ntirho a li landzaka ambangu lowuya wa tiko. Tanihi mahungu mhaka leyi yi ni nkongometo wa ku kota a ku luleka leti ti yelanaka ni matshamelo manene ya tiko loko a vulavula Roberto Albino a tlhamuxele leswaku tiko li kumeka ka matshamelo manene ya ku va li nga kota a ku pfumeta a ku landziwa ka mintirho ya ku bindzuliwa ka makarapau lomu ka mathangi na mhaka leyi a yi vuleke ndzhaku ka ku endzela a mimbangu yimbirhi a doropeni la le Tete. Roberto Albino a tlhamuxele leswaku tiko li ni matshamelo manene ya ku ni li nga kota a ku landza mintirho leyi hi ku hetiseka hi ku kongoma a ku hungula ka ku hodha ka matiko man'wana na mhaka leyi nga kotaka ku veneni yi pfuna hi ku vekisa a tshamele byinene atikweni la Mozambique. Vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayele mahungu ya nhlikani ya Yimisoro Provincial Maputo wa Radio Mozambique man'wana hi nkarhi wa ntoloveto i nhlikani.

0: Eswini ku namuhla fuzwa nkama wa kona vhenchike hi ku hipimela. Na kasike kutani nhloko mhaka leyi. He. A hi swi tivi kumbe hi ta tsavula nyama kola hi va hi heta kumbe hi ta hipizwa. A hi swi tivi hi ku sa amahanyela lawa hi nga ku wone vandu wena masiku lawa ya namuhla lawa. Hey.
1: Hanya ndlela yo hipimisaka. Uvulavula leso kumisaka swona.
2: Ai ai.
0: Xana kumbe xana ke hone ka hini ntini leswi swimphinyekiki ku mahanyela ya vutomi akuva michumu minga tshamiseka nga hela byileka ka kone. Hiku sa ha ku nene a masiku lawa hika ku woni ya vugamu. Timhaka ta kone nge kumbe xana to phinya vukelana ti phinya vukelana nge kumbe xana e munhu wa ku lunwa.
1: Hanya ndlela yo hipimisaka. Uvulavula leso kumisaka swona.
2: Ai ai.
0: He manduwe. Kambe ai hanye. Vahlayile vatolo vange ku hlela ku hanya uta sala u swivona. Uta nkontela phela. Uta za u thlasa lomu kunene uta ka tiva leswaku swingani. Heku sa utomile byi hibya hanya ka bya bindza bya kazata bya fofoza. Yeah. Loko wo chika uya kumani ku va o pamele wa hiti mimpfi kumbe avunyoshi ha loko fo va hala khale no veni makaya uya kuma lomo khaluta ka swithlothlweni u kumana ni xinyonyo xi ku fofoza wene he inaka
1: hanye ndlela yo ipimisaka uvulavula leso kumisaka swona
2: ai
0: Hloko mhaka leyi namuhla hi taka na ya haleno hi li hoyohoyo malumeji wa umhlanga. Hoyohoyo mama na Inesh Simangu, hoyohoyo mama na Elsa. He vazazana va swi kotisanga vambenyana namuhla. Hi kola ka matshamela ya ku sa he phela ni yo ntanga leyi. Ah, he, u nga ti vona, u nga ti vona mani. Ah, ntanga na kone ya famba vandu wena. Nambuva hineswi veke nje hi ku hi tlakula hi tala. Ah, naga fa ndashi kotanga. Hiku sa ntoti nyama ka zinato leta bindzo, ta kazata ta yeta.
1: Hanye ndlela yo ipimisaka, uvulavula leso kumisaka swona.
2: Ai ai.
0: Kame hloko mhaka leyi nga na yena muhla hi le. Hi tsaliwa papela yena wa nina, lweyi ataka ta kombela ku va pfuniwa, anavela ku vanga tiva ka vayingiseti, anavela ku vanga tiva ka vazazana, ka vazozo, ka vamalume vanga haleno, leswaku xana a fanela ku va a yenca yini. I ntsini leswa fanelaka ku va a yenca swone mamana lweyi wa nina lweyi. Ange. Nina wa makume mazazu wa malembe ni ntlhanu. Nizanzani kini jaledzo kutani hini vana vali vazazo na hini vana vali vazazo ahihanyi swaku hanyisisana hikusa mine tani hila na ntihlaka hakone na hali nwanyana neke nwanyana angatanga ena kujuka nje swimuphizwa ani zwalisa swijumba ako ani munke hikusa Hilo munga kusaya ayene, anina shichavu, animu shichavi, animu shonipi, animu shishimi. Alafuzi, nibzele ama mana wakile saku awaloya. Alafuzi, esuninge kena shichavu asone, angalana kusamana mine. Ani munke ne tipimisa leswaku vukati lebyi ni byi julaka hi byo byi bya ku tshama ni valoyi. Kumbexana a hi byone. Kutani na manje mine hi kotaka ku va ni hlokoliki. A ni byeleke leswaku ani munke kaya ka vabyeli va nga ni ya tipimisa. A ni zanga ni matatile mpena. Ni zola swijumba hi teka vana hi melwiya. Ni ti fambela. Kutani halini ukaya ni kako ni kawa bile kiwa nga masiku lawa hika kuone. Shina jali. Bala kusa mini majakuda. Ekusa jali ziza posa pela jiposela wana la.
3: kambe phela nami njengoba usakola haya ni shaba misisi liphema nyana batoma asona dzala kusana kuvana ngusana vola balaka ya vajakuda kama liuria yiposa kaiwa mpana kutani phela nini thanwa ti weti na yimwe ni kutula nyana na masiko na ni buile ya le jini ngi makume mazadzo wa swinga weti dziko tipimise njeneka weti lokotula sibudza kukazwa kwa tipimisanga uwe ungati chava lokuchoda leso ya ntekile sati kutani lishishi enchaka ntsaka la leso kwa kasi nifana kwa ntipimisa leso ku yini nifana kwa ni chinja swa ku yini
4: jajili loko ku thasanga mana miyela nga dziya ngulo si senior mimi ku dzini pfuka jana we ta ni we ti bidzi ti zwadzo ambi lembe jeri nga dziya ngulo nga na tsama xika mukona he ku sani dzi ku shupu wato futhi na kona ke mama na wakone ei wa yingeletela swinene mama na wakone wa yingeletela kumbe o hambana ku tsama ka kwake ata ata ta ni pfushela loko ata ata ta hi pfushela anga vizari kutani mina leswi zandzi kuva munhu a chipa a tanga ni vhizaranga a li ni tata pfuxela n'wana a pfuxela vana nga hi vhizaranga leswi ku layeka kwanga na ku waloya lowa titiya
3: a ni swi tiya mina byi miyelela jaha lebyi ni nga byi yanguli na tshama njheni ni nga sweki Oh dibuya ndi zwezwi ta tsasa dzi bachi pfano ka kuvene ni futhi ya wena futhi handi naki ndo ya fuka khale nje ni pfula xipara kambe leswi ni endlela ku dzi khaulisa hekusa loko dzi hona dzo teka mali dzi nyika dzi pamula dzi kule famba nyika ka mamana wanga apa ni teka apa ya ku vani ya nyika la hala ka mtsele wanga mina dzi nyiki Jalo ndi khaulisa. Niliini ke dzili ani chinche. Mina na swikota phela ku tshama ni kwata ni heta lembe nga dzi yangu na kwata phela mina. Futhi de nyor good leo, de nyor good be. Sej mezi nga tshama dza tla dzi ndi dala dza ko ani chinche, ni chincha hi. Dzi ta khaula ke ku sani tshami sej mezi po dzi ni tshama mash.
5: Anye nke leo ipimisaka uvulavula leso ipimisaka sona
2: ayi
0: ayo leyi magava likweso hey eswi hinga swi donza la hi swi hlayikila eswi swi tsaluka papela ledzi hi dzi tameliki ledzi dzinge khwatjala khwatjala kona eswi swi nga tsaliwa akuna swimbenyana swimbenyana hawe eswi matihla manga famba ha swi vone ha hombe Kambina henga matenga mahlwela. Eish. Malume João kumbe unizito. Unizito shame. Kambina henga sinyiko zinyika zito malume João. Henga vitana tatana lwe wa ka hongwana lwe. Atata hibzela timhaka ta vukati lesa ku vukati we byi yencisa ku yini?
5: Hanye ndlela yo ipimisaka. Uvulavula leso ipimisaka sona.
2: Ayi.

0: Ya malume jwa u ihlikane na dipelile hina vela ku va henga twa mazitu ya ku leswa ku xana ke ha he wani mavonela yaku ya ku va henga pfuna nwanyana lwimpelange ya le ku xaniseke ni ku sa ana vela ku va tiva leswa ku a fanele ku va a pimisa leswa ku yini tsini leswa fanele ku va pimisa swa ni ku sa judge li tshama u ti pimisa a fanele ku va ti pimisa leswa ku yini
1: lishile vayingisi tiva emsori provincial tumaputl da rad Mozambique hina hi hlamula hi kusukela bovole hey swa karhata ni nga ta lehisa ngopfu swinene ni ta vulavula ni goma leswiya leswaku va loko vulavula hi ntamu ahayi swin'wana sa swi nga ha pasi swi nga humela swi lavaka kona he tombi ndzi wena a mamani wa wena a za a tswala wena nyamutlha a za u kula wa hamba munhu u tiva leswaku va u wansati hileswa a yo tiyisela a lana a nga ku tswala na hali kona na wonavo swi fanele leswaku va u va u ti tiva swa ku u munhu laha ka ku yini xa ku sungula lexo xa vumbirhi loko u tiva leswaku va a loyi wa bava a yo tswaliwa ni vulavula hi loyi wa nuna wa wona a yo tswaliwa loko a nga tswaliwanga a wu nga ta mi tiva wena loko a nga hlayisiwanga hi loyi wa satungu wa loya lweyi a wu nga zanga u mi tiva ta loko u lava wukati xa ku sungula ku fisi ku loyi ku tiva swa ku wena u munhu laha ka ku yini nakona a nuna wena a za a tumbuluka hi loko swi ku yini a tumbuluxiwe hi mani a loko u swi tiva leswaku ta swi kota ku va u mu nyika lisima a nuna wa wena loko u nyika lisima nuna wa wena u ta nyika lisima ni lava va nga tumbuluxa a nuna wa wena ntawu ti lavi kunene u ti tiva swa ku u munhu hi loko swi ku yini loko u ti tiva swa ku u munhu loko se u ta ve u ka xikhungi u pasile ka xikolo xa kona xolexo u ta endla leswaku va o lulama a munhu bya wena u lulamisa a ndlela ya wena kunene hambiloko o va mina hambiloko o va mun'wanyani leswi a nga jahake a nga ta tshama tihweti ti malembe hi mhaka maharihari puriki leswi nga ka swona mamani ni rivaleli kambe mina ni rhandza ku vulavula swi basa swi ku ba ni rhandza ku kama xinya ni rhandza ku kama rhumba loko ni kama rhumba leswiya a xinya xi ta huma a munhu a ta kota ku hanya a ta kota ku pepa a ni nga ta tshama no na ne mun'wana a nga ta tshama a tshamela muharihari u ta vuyisa ku yini wena leswi a mamani wa loyi wa nuna a wu mu lavi u loyi wa loye loyi a ka nga loyi hi loyi a nga tswala wena swi bihi njhani leswo swa ku vulavulisa xileswo swa ku mamani wa wa loya loko a lava ku tata vona n'wana wa n'wana wa yena a nga n'wana wa yena leswi i ngati ya ngati ya yena u mu rhuketela ku a nga ti a ta na ha ta kwihi a za a nga ti na wu ni khwiri hikwalaho ka maendlela ntawu a ku talvhege loko se a phulukile a ta ve ku cinci nchumu maxi a swi koteki a ku cincanga nchumu ku ntinora u li munhu hi loyi wa mun'we swi lava ku bala leswaku a nga li khwiri leli nga ku endla u endlekana i mahanyelo ya wena ya ku biha lavi kunene u ti tiva swa ku u munhu loko swi ku yini a wu kati u kati hikuva vulavula vatolo va ku a wu kati la ka tingana kambe wena u ni njombo hi leswi va wo tshama nuna wa wena ntsena a va muti va ku tala vo ma hi ku tshundzekela va ta pfuxela se loko a wu yo tshama na hi ku tshama na yena n'wingwi leyi a nga ma hi ku tata ku pfuxela swi ta vuhi kwihi hi leswi hi ku siku lulo mambirhi manharhu a ta ta pfuxela laha wena a wa hlundzuka a ne nuna wa ha muyanguli leswi no a mamana kona no a swi ringani ku a ta laha ye wa chavisana na nyandzu wena a xi manjhemanjhe kunene xi lexi endlaku swa ku a mimiti ya hina i nga tiyi hikwalaho ka maendlela wolawo ya ku a mamani lweyi a nuna lweyi hi nge ka a yiwa a nga tswaliwanga heyi swa biha ngopfu swinene kasi maendlela ya vana heyi a vana kunene uni njombo wena u kuma ku yolo ya itsongo male nakona futhi alwa afanelaka avana ava fanele ku va undliwa emunhu wa munwe leswi ngwelela ku leswi vaya swa livulavula ku swona a leader family a swona leswi avana ava undliwa emunhu wa munwe tse avana avatswelwanga hi lwa bavatse mutswali nguna mli vambiri na mutswali mli vambiri nguna mfanele ka lengwe na vambiri muendla ku yini mutendera ku vana lavo switsongo swinyingi swa ku nyaka lwa bava no na u teke u mahachumu leswaku u ta kulisa vana lavaya ntawu hi leswi nga la ku vulavula swona leswaku va heti lava a dyondzo leyi a hi wena ntse hi leswi a swi humelela a wena ntse u mahaku swa kutani varhangenini ya mutlhela ku tala ka vona va mahexa xiswoleswo heyi hi leswi no wundla vana lavaya hi kokola xilondza ni va hundla ni va hundla swa bindza swa karhata swi ku yini ni wundla vana lavayana leswaku va mundzuku ni vona a mundzuku bya vona a lelela ku tsakisa ngo swinene kambe loko se a kulile n'wana luya mina bawo wa kona mina mamana wa kona a na ha laveki a ni fi ku na na loya i swilo swa ku biha ngopfu swinene hi na tola hi swi vona njhe hina hi nga kula lomu matihandle lomu a hi swi vona swa ku muti wa ku karhi ku ni majaha manharhu a va kula va tswala vana va le kula ka mudyulu va tendela vabyali lava kambe nyamuntlha eyi hambiloko sweswa swimanjhimanjhi yin'wana yin'wana la muti wa yena kambe hi ku ya sukula lengwe mibyala ya pfuxela u n'wi vona munhu a nyimisa nomo so ku eyi kasi mamayela a kona wala ku haya kona swi mayise ku yini a hi cinceni mahanyela hi leswi hi tiva swa ku na a nuna lweyi a yo byaliwa a sati lweyi a yo byaliwa hi hlayisana ni loko hi hlayisana kunene ni vana va hina va ta ya n'walirhandzu va ta kula elirhandzweni lirhandzu a li hlawuli a lirhandzu a li na makwanga a lirhandzu a li ti endleli swa rona
2: hanya hi ndlela leyo yi pimisaka ku vulavula leswi u pimisaka swona
0: ewe ya vukati i hlavula mani hakunene vukati hi khensile malume a vukati hi hlavula mani mamana Elsa hoyohoyo hi navela ku va hi nga twa mabyiti yaku kasi ke ya vusungakati a ku va hi byela n'wanyana lweyi
3: a mhaka yikulu swa kazata vhela lwansati ti nga ti dyondzisa wa phazama phazama hi ntamu phazamile a loko kwata ni nona swi hlaya swa ku nga sweki a loko kwata ni nona swi hlaya swa ku nampudu chela mati u mu kendela mati a ya tamba tana ku tiza urigudlu la i urigudlu byi tizaka ntsena vhela ta ku amuka kuma swa ku va pfalile leswi futhi ni ku kumuka la nge fambi hi ku lwa nuna a nga tibumu a urigudlu byi na yena lwansati swi dya tilulamisa iliye a tilulamisi liyena mahla ya papa yena marome vhela a khaleni ka kone ala muntini loko va ni treasure wa majaha vhela va teka vavasati va twala vana kola va tlhela va tihanelali vamana wa vona mahi swilo swa kazata a tinguva timbenyani lowan'wanyana a ti dyondzisi eliyena a vitani nuna wa ka kombela dzivalelo vatwanana titlhelela ya kaya majini lowa nona kwatile leswi a hlaka swa ku a ti mamana wake afa mhaka mazito lowa nga ma humesa yena ya ku mamana wake waloye wa swivona a tlhela muzuka mamana wake a zuka mamana wa jaha a jaha na dyondzi kwatile leswi byi mi byelaka swa ku a ti mamana wa nga afa hi kona u nga ta tlhelaka a ma nandziki mazito lawa a ma nandziki ni kutsongo ma swi dya hi li yena a tidyondzisa a tidyondzisi lowan'wanyana a li yena phazamikweni hi leswi nuna a la fambe a tidyondza yena a phazamikweni xana na a phazamile a ku za nuna ku amuka a tidyondza hileswaku a n'wi vona swaku a va ya ngulana ni ku sweka nga swi a ngo mukota ti dyondza loko ta vana u baxarile a manevu u ta buwi maxini yin'wanyana le mina ni nge dzi ku lwa nuna ta tibuma a ta tibuma ta va ni u ri gulu maxi va ta tshika u ri gulu a tshika u ri gulu lwansati a vitana jadzaki va khanela hi leswi vana na vona jae vakulu a vana va ni sage mis kumba ti-sage mis mama na wake a dya kuda na yena dya kuda a vana va dya kuda ya swi kumeka swi mukazatela na yena swi kumeka swi mukazatela a tlhela a vitisa ku injheni nga ta kuma swa ku va palile ku hala a loko u ri kulu dzi fuma le ku yena a ta kuma swa ku va palile a ta kuma swa ku va palile vhela leswi wanuna nge ti tshama ma swi dya yene a famba ya kombela dzivalelo ka nuna wake porke lwa nga phazama hi yena hi yena phazamaka wavo hi yena phazamaka a n'wingiwa ka jiku ya vona vana na swa ha ku phulukiwa a va zuka va tlhela hi kwala xa xilondza xikulu manji loko a famba a tibeka hansi a kombela dzivalelo a va a swi tshika a tiganyela xinuna na xaki fambenyana va mpapayeli va mamana va ta hi pfuna ku khanela ku hlahla mhaka leyi khani mama chao chao
2: hanya ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: yawe hayi swi tivi hayi swi gwaqani lexi xa ndleve xi yingiseta hikuva u ta pona munhu loyi a yingisetaka kunene ni malembe ya ku hlawa swinene vuton'wini bya ku hanya i ku sa wa yingiseta nkama wezu va le kwezu wa hi siya mama na yinexe a swi tiva leswaku ha mazito a wu na ma ku ma pfumala ku ma vulavula hi tshandzele leswi u nga na swo hi wani mavonelo ya ku ya ku va hi nga pfuna n'wanyana lweyi
4: enhlikani programa a hi hanya vito hi mina mama na yinexe timango ni buya kola namuhla ku va ha ta ta hlengela ku bulo lebyi hi nga na byone hi kola ka n'wanyana lweyi a hi hlayeleke xo kasi swi ta hi karata ni mahlamulele hikusa a timhaka leti hi ka kunene ta bindzwa ni masungulele ni hambi hi ku ti tlhamuxela hi leswi a n'wanyana lweyi a ti tlhamuselisaka swona hikusa loko hi lavisa nandzu a nga vevhela munumuzana muni a le nawo nandzu makhaneleleni hikusa mun'wana ni mun'wana laha a hlaya swake leswi a yingelaka swona nga va le na wona hikuva hi kalaka hi nga tiviki xifuva xake maxika leswi u yi bikisaka swona mhaka n'wananga u phazamile kumbe wa phazama hi ka kunene hikusa xa ku sungula loko hi analizara mhaka leyi u ti urugudlara hi ntamu u ti urugudlara hi ntamu swa ku tlula mpimo n'wananga na kule wa swi tiva leswaku a wu dumbanga nchumu xin'wanyana loko ku nga le ku dumba yeli wanuna lweyi hikusa loko a wu dumba xin'wanyana nchumu a wu nga ta vindlavindleka namuhla hi ku byela nchumu lexi xi nga ta ku pfuna ku undla a vana lava a wu ri gudlu un'wana nga byi nga ta ku yisa mbangu hi leswi nyendzaka va ku dya ku u hlwela ku yingiseta ku va u ta yintendela a mhaka yo karhi kumbe u kota ku resolvhela a nchumu xo karhi maxi swa ka kwaku hinkwaswo i nge wena ho swi resolvhela hi mahlundzu u nga swi koti ku ri xipeyitara ja heyi swa hi karhatela nambi hini ku swi khanela timhaka leti hikusa xa ku sungula kumbe xa wubidri a vingi a wu va zandzi lava ya ta vi vona ili suporti bya ka kwaku nambi loko a loya n'wananga tiyisela n'wananga muzandzi mamana lweyi hikusa u tlhasa kwalani mhaka ya no yelweyi a nga ku nyika a nuna lweyi namuhla u ti byelaka ha yene lweyi ni ta n'wi tiyisela muzandzi ta papela dzaku swa nga kandzi wukati ni mamana a ta swi tiva swa ku xipfunta xake anwananga umfalela xifalo loka boya ka akwako leswi jaka ku tlhela u ta pfuleliwa hi ma uso umfalela xifalo hala ntsakwala nta u swinyingi nwananga la u swiphaza maka ku loko holongoloxela la akuna nchumule xi xi ku favoriseraka ti beki hansi uva u kombela dzivalelo ku nkataku u kombela dzivalelo ka ngonge wako uva u tlhela u ya hundla vana hosa namuhla na ku yingela swa ku wa bindziwa nambe hi ku tshama ni mamana wako u zwa u tlha u tlhela u ya ku hala ka elwa noi ani razau ke nkataku loko ku dzwela leswaku nyima mamana afa hikusa wa loyi wa vona nomo n'wana nga leswo yenceka swona kumba li dzimi leti leswi dzi yenceke swona byi ku yence u khanela minchumu leyi tlheleke yi hisa wena a ku va u kati u byi luza loko namuhla u vitisa swa ku njhe va nga ta ni tekela ke aha a va makapentlhantlha n'wana nga va nga tala laha va tekile nkataku purisi u ngheni swimalana swa ha humi be loko swa tenga hundla luyani a hlayisaka mamana wake a kalaka nga mi byeleki ku loya a gama khemanyana hikusa wa ku zandza wa va zandza vana lava loko u kalanga va zandzi n'wananga nambi hi makinyenta a nga ta ku nyika hikusa u mu honele ngopfu wa muzuka a wu mu nyiki kuda a wu mu nyiki ku hlamba a wu endli nchumu ni papele byaku swa ku wansati la mutini u dzivalile u thoma u swi vona ku ni n'wananga swoleswo ntawu loko a timuka kaya pura u ya tidyondza va ku laya a li ku va u ta dyondzisiwa nawu lowu a wanuna a nga tsoniwi swakudya swa le tipaneleni ni swa le kwarto nhambiloko wo dyila nhambiloko u hleka nhambiloko u vavisekile nhambi u te yini kambe lani ka xilani ka tlhelo lebyi ha n'wananga a va kwati atelani hikusa a wanuna a ku kwatisa na swa swakudya tlhela u n'wi nyika parti lo dyi lehandla insensi ya leliya laha ku vavisanyana ka kona ka timbilu ta hina vamamana n'wi swi tiku u yencile nawu wa ku sa i nuna wa wena u nga kwati u tlulisa mpimo la ka ku va u lahla a ndlela ya leswaku wena u wansati kwata u va u tibeka hansi u mu chelela mati u mu lulamisela kudya u mu basarela u va u endle swo endlaka na u kwatile loko byi pela u kwatisisa swinene kwarto hi leswi wanuna a navelaka swona u a zandzaka swona na ku ve mbilu ya ku ya vaviseka n'wana endlaku ku phazama laha kukulu swinene ku wena hikusa u tibyela ngopfu swini swa ku a wu nge kombeli byi va lero sa nga tibuma zo u tswalele yini papele na u swi tiva leswaku wena a wu dyi ku kombela byi va lero hi ku sa nga tibuma ke mine mamana wa ku swoswi ni ku byela leswi famba khisama ka nkataku u kombela byi va lero u kombela byi va lero ku mamana lowa ku loya lweyi u ku swo ni phazamisa no ho va ntsongo a ni nga swi na swi yintendela swa ku khasi a ku kula kwanga kumbe u sati byanga hebyini mati na tivona swa ku xa ni kulile ni dya ku cinca amahanyele ni kombela ku dyondzisiwa ha n'wini ni kombela ku va u ni komba ndlela mamana wanga kumbe nkatanga hikusa leswi ni nga swi endla tola na ha dyi ku swi endla a sezi mezi ve xikola hambiloko wena u tiyingela swa ku wena a wu nga phazami nchumu loko u za u ya tlhasa laya n'wananga laya u sungula ku tiva ku hlantswa mapurato u tiva ku rumara mbedu hi nkama u tiva ku kukula kintasa u tiva ku sweka swakudya swi nandzika u tiva ku hoyozela vapfhumba i nga va twele vake vanghano vake hinkwavo lava va ngo parti bya vone u tiva ku va resembela na wu hlekelela u ta swi vona swa ku u kati n'wananga u ta kandza a xalisima i nomo waku matinyo yaku a handle u resembela maxaka yake hi lizandzu u ta swi vona leswaku hambiloko u phazamile va ta ku ku cinca ka ntombi liya futhi hi mani u endle swona mani phaya ku nyanda futhi leswi sa nga cincisa swona swo swi jha munghana wetu wa famba na hi swi tikini wa pfuxela maxaka hambi lava ku loya wa va nyika mati ya ku hlamba u swi vonile u kandziwa u kati a swi yivevukeli nambi hine hi nga twala we a swi yivevukeli n'wananga kambe u kati va lowu kandziwa hi mbilu hi kolano hikusa tenke u mintela u mintela u mintela u za wu hlula u kuma ngiyana yaku ya vutomi loko u endla leswo n'wananga u ta swi vona leswaku a wu kati byaku lebyi u byi hlunyelaka byi ta tlhela byi ku tshama a wu kataku lweyi a ta ku respetara wena na wena vo u mi bekela respetu maxaka hinkwawo lawa wena nyamutlha u nge ni majuli hikusa maloya a mundzuku va ta susa vulweyi lebyi ya va byi beka misinyeni va tenderana na wena hi ndlela yinene u nga tikulisi xa lisima xi ni nga ta ku byelaka u nga tikulisi a lizandzwa byi tikulisi n'wananga ungasofrerisa mbilu yako sofrerisa ni vatukulu vezvo hiti makata mbilu yako now ungati kulisi titsonga hati minkazini hinkwayo utiva kukhongota kankulukumba utiva kukombela kankulukumba zvaku anuna lunga nyika yena vana lunga nyika vona mwingi lunga nyika yena vativo hi wena Jehovah nikombela wena kuva uva nyika ndlela inene ya kuva vani zvandza na mini vazvandza hikusa hi leswi ni switivisa ka swona akuva utaza ukota kuva uhlula mwananga madururu la unga na wana we ya kuti kulisa ntse kuve hikula yile la kaya unga hizwe angama hikula ya kasa hikula ya shwako hii anila hikula ya kuwa utasuka la kaya la amadururu masiana ina ufambo ya ukatini lavisani lishu luku himilaya ina vatwele vino minga hingi siti na musha ilishu wea weati komba kami ntu ya vano awodanisa ine vatwele vaku mwananga ingi setane mwene va mwanyana loko hine va mamana vino himilaya isa mundzuku kufana ndi zvinamusha zva amakwenu wenu hilwe watilaya ni lava tala hikusa va nyingi lava va enjaka michumo ya kufana na yedu na wena vo uyenjeke yona ndau ni laisa xileswo leswaku ni lava vana vona vo va haliki ka ndlela leyi va swi tiva leswaku loko munhu ya ukatini a fanele ku akuva aya respecta ra lexaka droledro
2: Anye nkele oi pimisaka, uvula vula lesu pimisaka soma.
0: Ay. Ya, mama, jivale, afa wane zito, ma hindi la yako katra kanya majute yunga na uya vugamu.
3: Ashu mwanyane ilishu, nwe ingesele kusai, rana ndaka ukanele. Loku wana shoku nkata ku ashu njukilu mwana. Nita kui. Unga hlundzuki na wene hi va bidzi mi hlundzuka nka maungu hikusa hi leswi endlaka uku u tshama lembe u nga muyanguli loko vona swaku a hlundzukile mubabi hi ndlela ya yinene u sungula hi ku n'wi vutisa a wu pfuke njhani wo twa yini hambiloko a bonga kambe wena tsatsiya leswaku va a nga ku bongeli u tiva leswi swi zaka swi n'wi hlundzula a ku byela ha hombe hambi wo heta dos 3 days a nga ku byelanga miyela a ta ku byela ha hombana leswaku va lexi nga ni hlundzula nga ta yive lexi ni lexi ni lexi u nga ha swiphindo swi endla hikusa na wun'we van'wanyana timhaka ta matelefoni ta ku mexamexa naswonavo podi u nga swi hlayanga laha kuva zvezi mhaka matelefoni hikusa u yi tsumbula swaka bulenyana na manyana muzvuketela u mupfukela nompodi n'wananga pumbani maendlelo lawo hambi u swi tiva swaka bule na manyana wena yi nghena hi ndlela yinene kata leswa ni swizandzi leswi wa swi endla kambe i swa ni danisa leswa ni swizandzi u nga swi endlisi xileswi a yi nga cincanyana maendlelo hikusa mun'wana na murala hambi ni va vhizinyi kolo so puraku hi wumphunta dyaki pura tlha a komba na wena ntau wene u nga fambi u landza leswi yena endlisaka swona cinca maendlelo u mu tsatsi ha hombe a ku va mi ta twisisana n'wananga namuntlha u le a wu swi tivi swaku u ta kombela dyinini byivalelo kombela byo lebyi hi ku byela ka byona hikusa wena u tivona swaku a wu phazama maxi u phazamile ntau wene hi wena u fanekeleke ngopfu ku va u ya kombela byivalelo n'wananga hi xalisima so lexi ni nga ku byelaka xona respectara nkataku loko u vona swaku a bohina a hlundzukile kumbe a kwatisiwe a jardin kumbe a kwatisiwe ntirhweni u nga heti lembe u za u heta 2-3-4 months u nga muyanguli kataku a hi swona leswi a hi ta tsatsiya hi ku devi ya le timhaka ta nyimba okay nyimba ya hali koho mani swoswo hlundzukela vengi wa mu hlundzukela loko a ku legarela loko a ku vutisa ku kasi u ta tlhela siku muni hileswaku a vilela wena ku va u ya tibeka hansi ku nkato ni cincile leswi a wu nga ni byela hi swona loko yi le timhaka ta ku kumbe ni nga ku respectara ni ta hamba ni ku respectara loko yi le ku kumbe ni yo khoma telefoni byaku ni tsumbula swa michumu hi holova a ni nga ha ta khoma telefoni byaku ni ta sweka ni ta pasara nita u ti beka hansi u tikomba swaku leswi a nga ku kaxitigara hi swona nkataku pelumindzi u dya ku cinca ka swona u va u cinca hi ka kunene hi leswi u fanele ku endla swona hi lebyi vale lebyi u fanele ku va u byi endla ka nkataku ku va ni loko u tlhela u muka kaya kwaku le u ya u ya kandzra u kati na u zulile ti beke hansi hi ntamu swinene n'wananga famba mu kombela dyi valeni nkataku u nga loko yi le ku ve neni yi le ku a yi ku buyisa swa nga swi nge a teke ka miyawu a ku buyisa la kaya la hi wuswake enta u khanela na vapapayi kumbe va malumi u va byela ku va vhovho kumbe vapapayi kumbe va mani ni tshamile la kaya ni tilayile ni kombela ku va mu ni kombelela dyivalelo ka nkatanga ku va ni ta kota ku tlhela va ta mi vitana mukon'wana maxaka ya ku va ta ta tshama na yena laha va mu byela leswaku a n'wana le a kombela dyivalelo hi leswi ni leswi ni leswi ni leswi u swi twini n'wananga hi leswi u fanele ku endlisa swona hlanganisa maxaka yaku u va byela ku mine
4: jani ti lahile ni swivonile ku phazama kwanga ni kombela muni vitanela mukonwana muta ni kombela drivalele ni ta kota ku tlhela ni ya kaya ni ya undla avana mina na yena hi leswi fana ku endla swona ha swo u vo swi tshika di verdad u nga swi tshiki leswaku u fingeta hina va radio u nga kombela opinion yawo e-e hina huku pfuna hi mapimo kambe hinkwaswo sweswo swi le ka wena ngopfungopfu u saliwa katsaka u kati halani hi wena swi le ka wena ngopfungopfu hina huku nyika mapimo ya u sunguka ti ku va u ta kota ku famba khani mama
2: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: e-e ku ne wena wa nghwanyana inje tateka kumbe tesuka nyana tibidi tizazo kumbe ha mfungana ya ngondo inje u swivone swa ku leso wo hi kazata futhi hambi ku donja pepele ndina ka fanga donjanga kambe ha swi tiva leso ku mhakale ha yo humela wena ntsena yi humela ni lava ku tala na vone va tinyingu byisaka hi lonkama va ti yanja u pfapfara pfapfara pfapfara pfapfara ngi kumbe xana hi mapavhau
2: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: inje masiku lawa hi nga ku woni mpela va koni vhani va lwaka hi ku jula vukati kumbe va julaka ku va va tiva leswaku manyana a chatile a chate na manyana byi yixa kutani muchati wa kona lowu wa ku zekazeka ngi kumbe xana hi wusa lebyi bya ku sweka hi leswi swa mpupu wa mpfu nga byi tiyi u ta byi tiyisisa ku yini hi ku sa hala fuzi lexi xa numu lexi a wu zange hi ku teka metro u pima loko u dya ku vulavula mazito wona mazito u ma vulavulaka khola hi nga tsala u nga tsalaka papela lebyi dondzaka lebyi inje u li mazito ya ku vanaka na ka fa u ma tsale u tsalela rado kambe dondza ke namuhla a ni le u swi ti leswi va munghana va hleki swona u dondzisa ni va munghana a va xi hlayahlaya xa tolo xi te ximita matsenga lexi dumbangi kona i swi namuhla wo ekiyemukaka ya wa ku zekezeke ni vana va zazo ni kholaka ya va langusa wena phela kutani ya ku va u ta va disa hala futhi mhaka leyi ya ku tima xitenisanwa wu se yi tshika kambe wa yimela sweswo holo na swo swiya swa ka hlaka swa le wa mpfa na xo ndexo tshama wu pimisa kutani u tlhela wu vitisa leswaku njhe mpelampela a va nge ti pfala ku hala va nga pfali ha yini o
2: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: kutani wena u pimisa leswaku a nga tshama lowu a mufana mexi ma yimela wena a kuza ku ve wena wa titshonyola ei a ni ku singita wa singita wena wa nghwanyana xikona ku hlolelaka xona kumbe hi swi mpfula ekalaka yi nga nikika hi swi tivi ku ve hi tana phela hi ta byala ei kasi makwini masunga kati makwini masunga kati vakwini vakokwana lava o u ta va kuma kwini vombe kusa a masunga kati a vakokwana hinkwavo na mwaka va tshama xibankwanini ni vatsongwana va kona hinkwavo aka a nga hi koni ni va ku tshama laha sakeni laha ku n'wana nga hi nga tshineka haleni ku byela leswaku ku byela
2: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: u ta va kuma kwini eku sa kokwana le ka WhatsApp ni dyo sunga ka tiledyi va dyi zambaka he buya u ta ta helahela muchati u dyile ka WhatsApp n'wanyana wa kona futhi ka khulu piyori kolano kutani xikoni xa nchumu xi xi ta kasela nqondweni na ku futhi hi teka nkama hi ku vulavula ngopfu loko wu dondzile wu fanela ku va u cince vu dondzisa ni va munghana ti pimise u nga tshama wena u pitula nomo wu kwatela nkataku u heta lembe u li adayini kasi matinyu lawa u nga nawo eya ya ku tekela ku va u tata matumbeta hi matinomu lowu wa ku lowo kumbe a ma tekela ku va u tata muhlekela i swi tlhela u taka ni ku tata ni matshandza ku mini na kwata ni sweki futhi byi ku ni swi julile xi huma xi ya kuma huku yi ye phatsa laha ya ni vizivisi u li loko a buya a tata ku hlayela swa swinene kumbe xana u thakatile swikakatana swa ku swi gizarile hi byo khokho lebyo kambe a wu mu yanguli ke phela wa swi tiva swa ku lakaya hambiloko u nga sweka swakudya swi nandzika kambe loko ku nghena na lizandzu ledzi dza ku hlekelana ledzi a swa nchumu nambi loko lomundlini ke tala hi masaka ya swakuda a hi swa nchumu vona hi tiko tiko hambi loko dzo va tiko dza ku va dzi pfundzile kambe loko ku ni tihonya ku ni yimpi vana va tshamiseke ku vavada
2: hanye ndlela yo ipi misaka u vulavula leswi u kumisaka swona
0: na vulavula tinyingi eswixemu unga ni vana lava u byela ka va mungane leswaku va loya o a hi loko wetswala valungu kumbe vana lava nga tswala valungu hi switivi ku sala ku hi valungu va loyisani ke kambe yo we loko wetswala swo swilandalandana leswi ha evo ha we a u ti loya wene yo a hina ka u ti loya na manje kambe bosopa ya ku sa leswi u ta ka va siyela swona vana lava va ta ya sizeni va ya tlhasa va ku phu mamana a nga hi dyondzisanga nchumu
2: hanye ndlela yo yipi misaka u vulavula leswi u kumisaka swona
0: mitho yi nga pheli ya hlola thunga ringana tata
5: Hai hai inongo no kwa emisoro provincial de Maputo lo vula vula ka hile shumelela ka antumbulukwini ni le mjangwini

Ai, inongonoko wa emisoro provincial do Maputo, lo vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

ka hi weti ya Setembro ataka xipfumelelano xa ku hlomisiwa ka makungu ya ku cela gas natural leak feito ka nambo wa Rovuma ni nkomponi ya ExxonMobil. Murangeli wa tiko a chivuka makungu lawa ni man'wana swa nga yin'we ka tindlela ta ku ngheniseriwa ka vana va tiko ku landzeni ka mintirho ngopfu lava va xanisiweke hi matshamelo ya xenofobia etikweni la Afrika-Dzonga ni van'wana hi xiyimo xa tiko la Mozambique a va ya mahlweni hi ku gavaleka hi ku lavetela mintirho yo hambanahambana. Murangeli wa tiko Daniel Chapo a vule marito lawa mudlivela lweyi a Dar es Salaam hi nkarhi wa ku katsakanya liendzo lakwe la ntirho etikweni la Republika Unida da Tanzania. Koka xiyenge xa ta mintirho, murhangeli wa tiko a tlhamuxele leswaku mfumo a wu rhangelaka wu sayine xipfumelelano ni matiko ya Portugal na Emirados Arabs Unidos ku va ku rhumeriwa lavantshwa ku landzeni ka mintirho yo hambanahambana ka tinkomponi letikulu hi xiyimo xa matiko lawa hi ma hlawuteleke. Mudlivela lweyi mfumo wa tiko la Mozambique wu sungule a ku phakela a materena ka lavantshwa a xifundzeni xa le ka vilankulu xifundzankulu iNyembani hikwalaho ka makungu ya ximfumo mangetera infraestructurada. Ka xiyenge xa ku sungula makungu lawa ma khwimbe 200 ya lavantshwa lava va nyikiweke a maduwati ya materena lawa ka nhlayo ya 1200 wa materena ma kongomiwaka a ku va ku kota a ku nyikiwa lavantshwa ambangwini lowuya wa tiko. Lavantshwa va khumbiwaka hi makungu lawa va kombise ku tsaka na va tlangela a ku veneni va nyikiwa a tipapila ti vulaka a ku va i li valumbi va materena lava nyikiweke na va tlhamuxela leswaku lexi va salalaka i ku veneni va kota a ku va va tamela mintirho leyi mi kongomaka a ku sungula a ku yaka miminti leyi va kongomaka a ku va va ta tshama ka yona. Mahungu ma vula leswaku ku va va nyikiwa materena lawo lavantshwa va hakela timali ti sukelaku ka 1500 metikaxi ku ya fika 4600 wa mametikaxi hi ku kongoma a ku veneni timali leti ti hakeliwa hi mpfhuka wa malembe manharhu. Ndzawulo yi hanyelaka mintirho ya tincunga yi tlhamuxela leswaku yi ta ya mahlweni hi ku landza mintirho leyi kongomaka a ku yantswisiwa ka swihubyana ni mintirho leyi hi xiyimo xa tiko la Mozambique. Hi ku kongoma a mhaka leyi hubyana yi tlhamuxela leswaku yi ta ya mahlweni hi ku vulavulisana ni valandzi va mintirho ya ta tincunga ku va va ya phambeni hi ku phalalisa mintirho ya tincunga hi xiyimo xa tiko kun'we ni ku va va yantswisa mintirho leyi ka xitshungumu. Holobye wa ta tincunga Americo Mhlanga a tlhamuxele leswaku ku navela ka vona i ku va mintirho leyi mi kota a ku fikela hinkwavo vana va tiko hi ntshima na ku vulavuriwa hi mintirho leyi yi yelanaka na communication digital hi xiyimo xa tiko hinkwalo la Mozambique. Holobye wa ta tincunga Americo Mhlanga a vule marito lawa ku fambeni ka nhlengeletano ya vumbirhi hi xiyimo xa tiko mi landziweke a xifundzeni xa le Xidengele, xifundza xa le ka Mandlakazi, xifundzankulu Gaza hi ku kongoma a ku va ku vekisiwa hi ku hetiseka mintirho mi yelanaka ni ku kunguhatiwa ka makungu ma nga vekisiwaka ka tshamele byinene mintirho ya ta tincunga hi xiyimo xa tiko ngopfu ka leti ti yelanaka ni mintirho ya ximanguva lawa. Tiko la Mozambique li ni nkongometo wa ku hungula a ku hodha ka tinhlampfi ta makarapawu hikola ka ku bindzuliwa ka tona ka mathangi lawa ma nga kotaka a ku pfunisela a ku hungula ka ku hodha ka matiko man'wana. Mhaka leyi yi tivisiwe hi holobye wa ta vutshevi hi xiyimo xa tiko a xifundzankulu tete ku fambeni ka liendzo la ntirho a li landzaka ambangu lowuya wa tiko. Tanihi mahungu mhaka leyi yi ni nkongometo wa ku kota a ku luleka leti ti yelanaka ni matshamele manene ya tiko loko a vulavula Roberto Albino a tlhamuxele leswaku tiko li kumeka ka matshamele manene ya ku va li nga kota a ku pfumeta a ku landziwa ka mintirho ya ku bindzuliwa ka makarapawu lomu ka mathangi na mhaka leyi a yi vuleke ndzhaku ka ku endzela a mimbangu yimbirhi a doropeni la le Tete. Roberto Albino a tlhamuxele leswaku tiko li ni matshamele manene ya ku ni li nga kota a ku landza mintirho leyi hi ku hetiseka hi ku kongoma a ku hungula ka ku hodha ka matiko man'wana na mhaka leyi nga kotaka ku veneni yi pfuna hi ku vekisa a tshamele byinene etikweni la Mozambique. Vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayele mahungu ya nhlikani ya yimisori provincial Maputo wa Radio Mozambique man'wana hi nkarhi wa ntoloveto i nhlikani.

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we eka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: nsati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa kusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu yan'wisa vele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.

0: Republiki.
1: I 14 na 31 minutos hi nkarhi wa ku va hi hlanganisa switichi Maputo, Gaza na Inyambani, a ku va hi kumele titiyelana ka ni mitlangu ya ku tiyisa miri hi n'wi xuvela vuyingiseri byinene.

0: 14 horas e 40 minutos, bem que sente-se. E quem sabe, embelo em qual que é que vai me linar aí. Na coca, não, não, coloa também, chama o Tissamir. Tanin toloveto que ita questa con galecale che na colore wanti Rigoberto Shisano kusukela shifunza ankulu maputsu kuva a itela na mahongo kasi na maelana ni kutilamisela ku ka shifunza ankulu lexi leswi na ku chukiwa mintlangu ikulu ya lomu xikolweni ivulavula jogos esportivos escolares Inhambane 2026. Na ya la vetla tingela ke kuva Rigoberto ayangula kusukela leshi funza ankulu maputsu ifanele kuva hitivisa mwingiseto yena ku rhandzeka leswaku kami ntlangu ikulu leyi nga karhisiwa mahlweni leswo a kukamatiku ya México, Estados Unidos, na Canadá, Luise atindikisiweke a noro na mbile swika si inga munweka matiku manharu lawa malamisaka a mintlangu leyi I ntlawa lowu wa bola wa atikulu la Canadá. Canadá hi lweyi a luzeke inga leswaku Marrocos a ve a thwinxa a ntlawa wa Canadá a mabola manharu ya ku kala yangulu. Kotolo lwei naka na ina ba veka chapela ka xinga xilandzelaka na quarts final e Argentina wa Kylian Mbappé a veka la mahlweni ka Paraguay a bola lengwe la ku kala ya angulo inaka na na glory Rigoberts at la misa ita kwehleta ka si na glory o Nicolas Mukavele ku va hi byalanyana switsongo mayelana leswi nga ku tilulamiselaku ka xifundzankulu gaza na ku cuvukiwa mintlangu leyole hi vulavula hi majogos escolares ya Inhambane 2026.
1: Ku fika ka 2025 wa vadyondzi lava va kumekaka ta mintlangu ya ku tiyisa miri hi lava va lwelaka vundhawu ka ku fika ka 130 wa vatlangi lava nga ta kumeka eka xiyenge xa ugamu xa ku kombisa mintlangu hi xiyimo xa xikolo nga ta endleka lexi fundzankulu Inhambane hi Agosto lweyi a taka. Kuvulavuliwa hi vabeli lava va taka eka swifundza swa ku hambanahambana lomu xifundzankulu gaza lava va kumekaka lomu dorobeni ra ka Ncencayi lava va nga karhi va tilulamisela ku ve va ta hlawuliwa ku ve ni va kombisa xifundzankulu gaza eka mintlangu leyi yelanaka ni ta xikolo yi nga ta endleka leyi Inhambane. Tanihi marito ya lowu a vonelaka ta mintirho leyi yelanaka ni ta mintlangu le ka muti wa ta dyondzo lomu xifundzankulu gaza hi lowu a hlamuselaka leswaku vabeli lava va kumekaka na va le ka matshamele manene nakona va komba na va ni matimba ni ku ti lavetela lokunene ku ve ni va kumeka eka mintlangu leyi. Tanihi marito ya Audencio Samu a hlamusela leswaku handle ka leti yelanaka ni mintirho ya ta mintlangu ku tiyisa miri a vadyondzi hi lava va kumekaka na va kumekaka swikola swa ku hambanahambana ku ve ni va landza leti yelanaka ni ta dyondzo nakona a hlamuseli leswaku ku nkarhi lowu ku karhi ku landziwa mintirho ya ku lunghisa a ntsendzela lowu ku nga ta va ku landziwa mintirho ya ta majuvani ya ku yelana ni 400 metros.
2: A integração deles está a ser muito boa. É preciso dizer que o trabalho está a correr dentro do programado. Todas as crianças estão a singrar as novas técnicas de treinamento, olhando para os vários modelos de jogo que está a ser implementado pelas equipes técnicas, no caso concreto pelos treinadores que estão em frente às equipes.
1: Tsundzuka leswaku xifundzankulu gaza xi ni makungu ya ku ve xi yisa mahlweni ni ku ve xi tlhela xi tlakula a xikwata hikwalaho ka ku ve xi li a nhenhe hi kulukuma swinene eka xiyenge lexi xa ta mintlangu ya ku tiyisa miri hi swiyimo swa xikola.
0: Hi khenseleke na kulori wa ntirho Nicolas Mukavele ku va muhitelini mahungu lawa mayelanaka kasi ni ku tilulamelesela ku ka xifundzankulu gaza na ku cuvukiwa mintlangu leyi ya lomu xikolweni kasi mintlangu leyi nga ta yisiwa ka mahlweni hikwalaa xifundzanyongeni xifundzankulu Inhambane hi n'hweti ya Agosto hi lweyi a tshunelaka na hi tsundzuxa na muyingiseto ku rhandzeka leswaku mintlangu ya ugamu i ve hi lembe la 2024 leyi a xifundzankulu Nampula a dzo a n'walungu ka tiku lanake xifundzankulu gaza a veke a teka hure kumbe a tekeke xikotela vencedor absoluto. Hi TV ke koko kumbe kuka mintlangu lei ya nyembane. That's my sixth edition. Swi tengisa ku yini ke kumbe hikuva swifundza nkulu swin'wana na swin'wana leswi nga karhi swi tilulamisela a ku va aha mihandzu ya swona i va leyinene. Ndzhaku ka Nikolao ku nga le khale hi ta tlhela hi kwehleta vanakulori va mayimisoro provincial ya Maputo na Inyembane, Armindo xikan'we na Rigoberto Xisanduku. Ku va na vona va hetela ni leswi nga ku tilulamiselaka ka swifundzankulu leswi na ku chuvukiwa a mintlangu leyi.

0: 15 horas e 23 minutos, bem que 7 graus aqui, e vou dizer-lhe para contar com a chefão Zanco, em Nhambane, Gazana, e na Vangata Salanzaco, até ainda com o Inquasso Cuvá, a Tani Maongo, na Maila, na Encuto, lá me sei lá com a chefão Zanco, lhe chinago, chuco, que é o Mitlango e Colo. E na cá, um bonito, Zita, e Colanzela na Lourdes Machava, Murangueli, o Achu, Duana, Chaco, Secretela Vata, Mitlango, Tissamir, nem mentir. Kasi kambile Lourdes, lugu nga paza, amiti i shudwa na lishimisha nangalaka. Mita swanga mungwe kabarange liwa komisao. Nta walo ulamisaka Gaza kuwa akumeka kwetelela kuka minkangu letu nilaka ya inyambara. Kumiyo paza, nilikane woyo hoyo.
1: Muti sile wakaringe hikona na hikona vila kanta ulu yata jondo. Shi udana kumintawa wantanganu wala wawalamtelaka anchancha ya kamintangu ya uti samiri ya lembele la 2023 ingata indekalaka atikula inara nyambani hivula leshaku inafe inavona abatongwani hinkwavula wa ketiweke kuwa batangena ema keni ya kukari iseka leshaku enze nikavona kutateki wati nchari itati nchari leshaku itafama natona le atikuenda nyambani kuwa ya tisisa antovelo lo hi kumekiki atikweni la Nampula hi 2024 je la mkumbula ka ikona hi vela va hinga ganya hi ku hetelela kasi makungu haleno kuva ya ku hi ya tiki ka xidodo xolexo xiwa xolexo hi kuva hi endla hi vatimba swinene hi ntamu leswaku vatsongwani va kumeka vana nyikeleli entirhweni lowu va wu endlaka wa ku dyondzela leswaku va ta tlhariseka leswaku va ta ya va landza
0: Dr. Lourdes, inga sungule kwini ke Gaza aya mukele vatsongwani vangaki vataka ile ma distritu na ankongometu ile wiwa kona.
1: Gaza atabe aya mukele kwa fika ma 2030 wa vatsongwani lavataka hi ma distritu vatapatana ka ni vatsongwani lavangaka distritu la chancha itani kamke. Batongwani lava hi vulavulaka hi vona ku patana ni tintlhari ta kona hi vulavula hi vaprofesori lava va dyondzisaka hi lava va kumekaka na va vekiwile alvarsanu leswaku va ta kongomisa a mintirho ya ku va va ya xikolweni na tita tin'wanyani na va landza ta ku tlhariseka ka mitlangu ya ku tiyisa miri swi vulaka leswaku a vatsongwani va doroba la ka ncanca hi lava kumekaka na va le makaya kambe na vonavu lava va khetiweke va kumeka na va ti exikolweni leswi va kotaka ku va va dyondza hi nkarhi wa wun'we ku va hi nkarhi lowun'wanyani va ta kota ku landza a ta ku tsutsumela a ku landzela ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi na vona ko leyana a larzenki xisanu ni vaprofesori va kona lava tshamaka ko leyana va va vonelela lava va hi pfunisaka ku ciwuka xani mixo ni xani nhlikani ni xani usiku leswaku vatsongwani lavaya va ta va va kumeka eka matshamela manene ya vudyondzi va kumeka ka matshamela manene ya ta wu tlangula mitlangu la ku tiyisa miri kasi na vona va kumeka va ka matshamela manene ka ta ku hanya ka vutomi leswaku va ta va paluxelana leswi mun'wani ni mun'wanyani tanihi mugangeni lowu a taka hi ka wona a swi tivaka loko nkarhi wa ta ku trenara ka mitlangu ya ku tiyisa miri u ta va u va heleliwa va tlhela nkarhi va ve va hambanyisiwana vona hi leswi hi vulaka hi kuma group distudo hi ku saa hi lava ku teka hinkwaswo hi lavi vatsongwani va tiva ta mitlangu ya ku tiyisa miri ntsena kasi va lahleketeriwa hi ta dyondzo hinkwaswo ya swi patsa leswaku vatsongwani volavo va ta ve va kumeka na va wina eka hinkwaswo hi leswi swo swi hi tirhisanaka na swona.
0: Okay, i masintru mangaki kumbe tindhawu ti hi ta kona ti lulamisiweke ku vaka lomu ka ncayincayi ti yamukela a vatsongwana lava va taka hi madistritu hi vulavula hi khume lama distritu na mune loko hi susa ncayincayi hi sala ni khume na manharhu hi kwihi na kwihi handle ka jonki xisanu lava a vafana va hina loko ni vulavula hi vafana ni vulavula hi tintombi na ni majaha
1: vakumekakama hinkwavo hi ndlela ya ku tshamisa ka ku hanya kona vatsongwani hinkwavo va tshama a lari jonki xisanu vaxinuna ni vaxisati ndzi ya leswi ndhawu liya yi lulamile yi na swona swilawu leswa swimbirhi xilawu xa ku tshamisa vatsongwani va rhambula xinuna ni xilawu xa ku tshamisa vatsongwani va rhambula xisati eka swona va hambanyisiwe hi swikola ko leya jonki xisanu va kona a xikola anecta leya amilcar cabral va kona a le ka kona taven va kona hi ku hambanahambana ka swikolo mayelano ni ku va va ve va vekiwa eka nkarhi wa wun'we loko hinkwavo va faneleke ku va va ya xikolweni ha wona va ra leswaku hi nkarhi wun'wanyana vanyani hinkwavo va ta kota ku ya va ya matireyini ha vona kasi hi matshamelo va tshama ku la ka ndhawu ya yin'we hinkwavo a lari jonki xisana ko leyana ku na matshamelo hinkwavo ku na ko zinya ku na lavakulu ni nga tanihileswi ni vulekini a swa ha sangula leswaku lavakulu va kona lava nga vaprofesori va kona va ku va ta vonelela vaprofesori lava va taka hi madistrict van'wanyana xikan'we futhi ku na a ta matshamela manene hi vulavula hi ta segurasa a va xibedhlele na vona va kona ko leyana va hi voniselaka vatsongwana swa siku ni fanhlikani ku va leswaku hi nga ve hi kuma hi fambisa ntirho wun'we ntsena hi fambisa mintirho yona hinkwayo na yi hlanganile hindzaku va hambanyisiwile hi swikolo hi ku hambanahambana leswi va nga va patiwaka matuma mayelano ni tlilasi la wun'wana ni n'wana lava kusukela ka sexta class setima class ku ya fika ka decima segunda class va busy va ri karhi va dyondza eswikolweni leswi va vekisiweke laha hi vulavuleke ni vadirektori va swikola swoleswo va yamukelekiki vatsongwana hi rirhandzu va karhi va dyondzaka seno na hina hi ya va kambela leswaku hikuva a vatsongwana va taka na va dyondza emadistrict ya vona va dyondza eka swikolo swa vona ko seno loko va fika haleni va nga tshika va kumana ni swipikamezo swo karhi kasi hi karhi naswona swoleswo hi swi yimela leswaku hi ta vona leswaku ku nga va swihi swikarhatini leswi va hlanganaka na swona ku va hi ta kota a ku swi ndlulisa leswaku mintirho hinkwayo tanihi laha ni vuleke hi kona yi kumeka yi famba ya ta dyondzo yi famba kasi ke ni ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri hinkwayo yona yi famba
0: Lourdes ni lava ku tiva xa ku karhi ka n'wina ke masiku lawa ya ugama a ya ha ripoti ku va ku ni leswi chiwaka falsification of the idade namuntlha lexitano a swi vuli leswaku hi fanele ku va hi tshika ku endla ntirho wa ku karhi ku va leswi swi nga humeleli Gaza a endla xa ku karhi ku va nambileswi swi kalaka swi nga voneki leswi swi nga ha tshuki swi voneka
1: Gaza a landzile hi laha a buku leyi i hi nyikaka minawu i nga regulamento yi nga hi dyondzisa ha kona leswaku i vatsongwana va kusukela ka ndzanga mani ku ya fika ndzanga mani lava faneleke ku nghenelela ka ntshwantshwa leyi hi tshama hi bulisana hi swona ni vaprofesori leswaku mun'wani ni mun'wani a ka nkarhi wa ku va a tsalisa mafixa a va a landza hi laha nawu wu lavakaka ha kona leswi swi sungule na ya ha sangula ko lena ya ha le ka procedure selesawu leswaku ku seleseriwa vatsongwana lava a ntanga yi va vulaka ku tlhela ku seleseriwa vatsongwana lava a matshamelo ma va vulaka leswi ku matshamelo lama vulaka leswaku hi hileswaku ku na vana lava tshama nga karhi va bela eka tibelo letikulu a va ngheni vana lavo ka mitshwantshwa leyi nga ka yona hindzaku swoleswo hi swi lavisile hi hunyaminyani leswaku phandeni ka ku famba ka minkarhi swi nga hi tekeleli sima hikusa loko hi va hi nga swi voni leswo hi nga tshika se hi tekeliwa lisima leswaku hambileswi hi swi wineke ndzhaku swi nga va hi swi winile hikwalaho ka swilo swa ku kanganyisa kasi ke matiso ya hina ni miehleketo ni hinkwaswo swi a ku endla ka hina ni mintamu ya ku va swilo hinkwaswo swi famba khwati hikusa hi navela ku hlayisa xihiwo lexi hi xi kumekiki masiku ndzhaku kani ma
0: kokhesa hina se vatswele ni vapangalati va vatsongwani va le xikwalakwala xigubu na masanjena va ku yo a mfumo u hi tekile vatsongwana va hina ku va va ya dorobeni a hi tivi swaku va kumeka ka matshamela wa ha ya kona n'wina swa nga mfumo n'wina swa nga lava mi kumeka ka ntlawa lowu wa wurhangeli marito wa ha ya koho ya ntsatsiyo palavra de confort i nga vula swi tano
1: marito ya va va tsatsisa hi va tshamisa leswaku a va lulami hikusa vatsongwana va vona va le ka matshamela manene va le mavokweni ya hina ndhawu leyi va tshamaka ka yona hinkwaswo leswi swi ringanaka ni ku va hlayisa vutomi la vona swi kokokolano a va zi va suka hi ndhaweni va ya ka ndhawu yin'wanyana va swi landza hinkwaswo kolaho ka ndhawu yoleyi ya yin'we se hi va navelele leswaku leswi va faneleke ku swi endla i ku va va khutaza vatsongwana i mayi waku loko n'wana wa wena a tshuka a langiwa a ya lata swo karhi swo kulisa tiko i mayi waku lonkulu ngopfu swinene n'wana yelo hi loyi a kumekaka na hlengela eka ku fambisa ni ku kulisa a tiko la hina ni ku nyika lisima ka tiko la hina la Mosambiki tswele a va va nyiki ntambu va va fonela va va pfuxela siku leswi ringanaka va famba ko leyi a va tshamaka ko vatsongwani va ya va pfuxela hina hi kona na hina ku va hi ta hlamula xin'wana ni xin'wana lexi va nga tshikaka va nga swi twisiseki kasi ke vatsongwani a va khululeki hikusa va tshamisekile hambi ka va tshikaka va tivavisa swona ya ku beliweni ku na yisirimeri leyi a tshamaka siku na nhlikani koko leyana ku va va vonelela leswaku ku famba yini ku nyima yini hi tshama na hi le ka swona nkarhi hinkwawo xileswo vatswele va nga heli timbilu a va hi pfunisi a ku va hi ta tamela xidlodlo lexi hinkwenu na hi tsakile hileswaku vatsongwana lava va kulisa tiko la hina la ka Gaza va kulisa tiko la hina la Mosambiki hi ku patana
0: 15:33 minutes Lourdes ugamu a hi se na gama kasi ugamu ni ta wu kombela ku va ubahuwa a vafana va kolomo ka Gaza loko va li karhi ni ku va tilulamisela njhela ku va va nghena xithekini va a hi leswi xichiwaka hi xiportuguese grito de e grito de vitória, o grito uma coisa assim parecida.
1: É, e grito de guerra.
0: Grito de guerra. Tu lembra se ele, caso só ele lava com a mi Israela e entelelo. Gaza, kumbe a chifunzan kulu Gaza. Lá nem gaga com. Uau, fam kuku kuba e tela e teca chicotela com inyamba.
1: Ang kuku uau chicotela se chitekui.
0: Ok. Karmam, Lourdes, gemessa cá. Ele é sui. Nem me combina que eu vou gemessa essa chissona.
1: Deixa eu ver. Gago! Watch him, mas ele é sua. Isso é o que eu estou a cantar, um carro. Mas eu vou te entrar, para o senhor, você vai me dizer sua manhã. Não é, mas eu vou lá, ele é só não pula, ele é. Eu vou começar a não dizer sua manhã, ele é. Ele tem muitas estima que ela camisou. Também eu vou fazer um estilo da camisola, só na macarim. Também é isso, é muito bom, ele é só. Abatele, vai, e digo, vai dar de pele choca clássico, quando também cai, o Samago, o Gavanha, Magua, mas a gente ganga, when out. Am ganga, inquire. Camalova, someone Magalavuca, a Tinchar, Cosenium Gangan, Tivetana, Tava Camzal, Chocasuca, Vatila, Choca, Chocomon, and Choca. You can go to Seneca and Quava, Tela, and Manga, and Tava Tongan, and Guva, Taka, so the school, like a Guva, Tela, Tava Tongan, Babo, and Choca, Tama, and Tava Tai, Tava Tama, and Tava Tama, and Tava Tama, and Tava Tama, and Tava Tama, and Tava Tama, and Tava Tama, and Tava Tama, and Tava Tama, and Tava Tama, and Tava
0: Mas Steve Ampela, Michele me faz a leção com Gaza, e tico latinena, e tico latios.
1: Calamambo.
0: E me dá uma lástica no nene. Tchau, tchau.
1: Não, pega no nene.

0: ka xisona a ikhelo la mfalo ngikwalo kuna ku swichuvuka a dzana yena vukunda vanga xika
1: evolvela ti makata yena ke lavanwana va tsika va hilombi lava
0: ah i group swi fambele na ti group ta kona ka le ka khelo la lotaria ka leswi vanga swi maita xona
1: a loko ri la uli mamani wa mino a swona
0: eso
1: se inyima kolano khoma leswanga tlokomaka
0: a Afrika bisuli a kumeke ane swikantata swa yena leswi swi nga musu prende hi tlhela la group ya yena
1: ya
0: a loko tshuka Kongo i kipa ya 40 ntamu swinene leswaku loko a yo kumeka ka group yin'wanyana yo kala yi nga tiyanga tana yo hali kona ni sweswi
1: okay
0: a loko tshuvuka Ghana na yena vutanihi Argelia na yena vo swi tani majika makhambi la mataku na tshemba a ta tshika kuni khambi leri ya kotlala ka ntikipa leti na yena vo ti ta veki ni talenti ku fana na yena ni vanhu va ku fanana na yena
1: okay ka mavonelo lan'wenayo swi leswi swi phazamekeke hi tlhelo la mintlawa leyi ya tikonkulu Afrika nakambe swi fanele ku va swi lulamisiwa kha leswi mu swi voneke
0: a timhaka ta xitirhisano hi bazi hi la ku onhekaka swilo swin'wanyana ka tlhelo la Afrika hi lomu Afrika a jogadori a li na a kompromisi ya ku hetelela ya magele ya leswi swi langaranaka ni xiporo hikuva va nga ganya ka maminutu ya ku tala va tsandzeka hi a xijirila dovin va kumeka ku ni yi panti ku tlhela ku ni rhesela bota kwalani ka dovin
1: swi humelelile leswo ka ntlangu wa Senegal lana ke a humelela a mabola mambirhi 85 minutes ku va ku biwa jupulokotsi hi nkarhi nyana
0: wutsongoeleswoneswo bava leswo a voko va nga swi voni njhe hi finali ka ternadori leswo ko sala 5 minutes leswaku defree a va ti defenderile lani manjama a gwenti voko va nga gwenti mukhumba wa vona a wu fambelani tlhela bifore hikuva leswi va dyaka swona a swi fambelani ni bolo hi ku hetelela
1: se mi lava ku vula leswaku Afrika lose hi kola ka majele
0: a majele ma kona nixo swi tirhisana hikuva ku na ku entelela hi tlhelo la bisport yi hetelela lomu Afrika bolo tikipa timbanyana hi nga na tikolomu ka hina hi tlhela musombola a va swi koti ku jirira 90 minutes na vani vanhu va fresh va ha bela bolo va belela malele to timamba ta hina le hi nga kumeka hi ganya yo jere hi primera part u ku ya ka segunda wa biwa 3 a va gami ku ri ya jira
1: okay
0: va dya swa ku dya leswi fambelanaka ni ku tivisa mugumba va kumba timhaka ta mabyala
1: okay e ke sele ke
0: a kama mo ke si nam na
1: se ka done ne
0: kama
1: za sezar jong minuto e karibu na ke na mo inse to ina kuranzeka so ko maka e ko vai chuva kali swinge veke mfambu wa minta wa ya tikonkolo Afrika ko ngat kopisa lo u iso ka mahlweni na utagamadza no fika julu atutsumaka ntsini swi phazameke ke ke tsini leswi swi fanele ku va mpela swi lulamisiwa ku va Afrika nga sale ndzhaku a fana ni matikonkulu man'wana va nga ha Europa ni America Latina i America mpela va kalaka nga sale ndzhaku.

0: Zasezinov, ehlikale ke mangisethwa kuranze ka ungamfukela.
1: Awushile bari makarini.
0: Lishile ehlikale othiyanga, ivulavula namana.
1: Ivulavula nani Antoni ngwamuso, anyaphumweni.
0: Okay.
1: Amatiko ya Afrika bavaruwe makaringa amanavelela kwa mata chapela ka xiyengelisi. Ve alela eka henga nina vili kulinga chapeli ka xiyengelisi. I Afrika tuli, preke Afrika tuli ya shatiyar. Animambu. Ay, tiri nkari.
0: Zasezi Desh, 870051333. Ita kuyini ki, mungwana na mungwana, afrela kubasi ya mavonela yako ya hlonipa. Na hi bandle ve kumbe ku tsatsiya mangisetu wena ku rhandzaka leswaku hi kombela ke ku va hi nga patsi a politika ni swin'wana hi le ka nongonongo wa ta mitlanga ku tiyisa miri mavonelo ya hina ma fanele ku va mayelana na leswi hi swi yanakanyaka ku na hi cuvuka mitlangu leyi hoyo hoyo
2: kalimamburoyi
0: minjhani ku pfuka
2: mina na ni ya xikan'wini mathavela
0: mi kumeka kwinana leswi
2: ele marangu wa bb
0: vulavula vasiyanga
2: Mfethu, Afrika izamile babo. Afrika izamile. Ayi, antisi alaveka.
0: Ya.
2: Alishidaku ina ama-Afrikanus. Ikulu kuhuzwe goli sa goli lingwa, bobo a primera parte. Se izama kudefendara goli lula lingwa. Aunge shuoli. Yoku ena utiragu vika alpe.
0: Nada.
2: Na ubiwa.
0: Na unga hoshinu
2: hivyo. Wala watinje laka hipa hata kweni wakumanje la kweni waponja hivyo. Sistani utima mbata hene. Ijawa yaswali ya Yesu. Sakulu kweze guluisa. Se ilagu zamela kujitele. Lola lini nga kusi. Lingwa sinu primera parte. Ange muvika primera parte ya zae. Helo kanja na segunda parte uvika. Uya heta. Shaira lesu. Ilesi daga bolele na masikana.
0: Alakuri lava kulonzo vota uya na kanyo zangu inake. Sifuni lele suru niko kanchangu wa umbiri la nake. Aparagwa ya ngeneke na haku. Olo kufika nse na ye. Matweni ka France. Alave kuhosha. Washa ya nati mnindi ha. Sayeli late.
2: Acha. Iso leso.
0: Ya.
2: Nena ugibeta. Luko oma suda Argentina.
0: Ata foma.
2: Ata umisiwa.
0: Ata foma.
2: Ata foma. Oh, utira ku vhikela tsa a ho shipela sibadela munhu ku vhikela wow. Kula ku ndo mutisa ku vava. Le swi ya ku abola le na masikani le.
0: Wa kumuka ntlangu lo loku na kambe ha vona leswi mi yanakanyisa ka swona. U ta va ku phazameke yini la ka ntlangu lo wa Senegal. O 35 minutes a luza a humelela 2-0. Kasi nkarhi ka utsongo a sofrela ei. Entse Ezinisipaza meke ke lola.
2: Esoneso sakuvika.
0: Manje laya ni anga viki Senegal kuva se a golisile. Ankari ya usalile ya le utsongo swinene.
2: Anga lutsongo ale ku Senegal ayo ya mahlweni. Hi ku ganda ya pandeni. Ngana Daniel a jogolia.
0: Okay.
2: A swi lavela ku swa ku o ka anga ma se utsongo le ku tirha ku bika tse. Va ta fonja va nghena.
0: Okay.
2: Va koka va ya ndzhaku. Na ku zama ku lavetela ku pfula leswaku ndhawu ya le tsongo mi pfula eka mpela va nghenile va gonisile. Hi leswi dlaya a swidlaya ku bolela hina leswi.
0: Nambe swi ri xitano hi khambeleli hi ve hi tsopetisanyana ku tsonga swo ka mavonelo ya n'wina.
2: Kalimambu pfwetu, kalimambu makarini.
0: Kalimambo kukensa inake 870051333. Ehlikane ke mwengisethu ungapfukeli.
3: Ehlikane.
0: Evulava na mani na mikumbeka kwini ka kona. Ehlikane mwengisethu ungapfukeli.
3: Akuma.
0: Me ivulavula na mani na mikumbeka kwini ka kona.
3: Ivulavula na Simiyexo a huma Inyambana.
0: Inyambana. Ngana makere ke wasiyanga.
3: Epa. Ayiwona vela.
0: I can see like it. It's kind of

0871133 tipatsi na hina mangisetiwa ku rhandzela ka ka mabulo lawa hi nga na wona hi karhi hi endlanyana nhlelo wutsongo mayelana leswi ku yi veke a ku kumeka ku ka tikonkulu Afrika ko ka mitlangu leyi nga karhi yisiwa mahlweni matikweni ya Estados Unidos, Canada na México, Canada, eu sei que assim, e meu bacanhe é que, e na África, e coloca a tábua no Marrocos, Marrocos, 3-0, bater e convencer, 87-0051-30.

swibyini swa ha hi phiqaka ke swi hi sivelaka ku va hina swa nga tikonkulu Afrika na hina hi teka xikotela ku ka kombisana nkulu wa bolo xiyimo xa matiko ya misava 87005133 87005133 Ova kwina kwila o kumeka ka kona hikuva hina hi palala ta mintirho ya hina ka batiko ku hinkwawo ya misava nós falamos para o país e o mundo.

0: Zase to rešlo tumino chinkari wa kubaya mkila mkiseta nga fukeni. Lipelini? Lipelini? Oye, oye.
1: Mwashi.
0: Ya mikuma.
1: Mwashi.
0: Ya mikuma.

0: 17 horas 16 minutos shit agameta nyana kutsongo khwembe nyimisa nyana kutsongo mabulela wa yakagara emaisa mahlweni lana nhloko makampela ile wa kuva hichuka leswi veke kumbe nga mfambo wa mintlawa leyi na ikombisa atiko nkulu Afrika ko katikombisa nkulu wa bona ximu xa matiko ya mi esava hi vula leswaku hi khamela ku sungula kasi Afrika va ya kombisiwa hi khumela mintlawa kasi kuve ku chapela ka xinga xilandzeleke i vulavula hi badza sezavu final khumela mintlawa na mune lweyi ya saleke ndzhaku ive ntlawa wa Tunisia kasi lweyi mintlawa hi ndzhaku yi veke i chapela ka xinga xilandzelaka ko kama oitavu final i ntsengo hi ngake kasi i chapeleke hikuva i swona Egypt Marrocos e mintlawa leyi i chapeleke ko kama oitavu final leyi n'wani ka Verde na enough ni Ghana nambi leswi ndzhaku yi veke i hambukisiwa a mintlawa yona Marrocos lweyi ka ntlangu wa tola humeleleke mahlweni ko ka a humelele mahlweni a mabola manharhu ya ku kala yangulu leswi swi endleke ku va a chapela ka xiyenge xilandzeleke a tibele Canada a 3-0 Argentina a belele a Cape Verde a 3-2 a swi zanga swi vumbe fikelele enaka Argentina lweyi koka ma xiyenge xilandzeleke hi vulavula ma oitavu final ata bela tla wa Egito. Aí os tive leu ngata homela aqui. Inkara wa kuva tla ku hlatana ku rantiro Nicolas Mkhavelo. Kuva etela mabulu ya ku kare. Mala leswi nga ma family ya mintlangu ya ta bola amukeni wa le ka xibabele. Nicolas Mkhavelo.
1: Ya, ku sungula. Ai la kombela vito ku tiva swa ku unshini ka letela na ka ni ta bola lomu a ka xibabele.
2: So kalmambo mina ni vito ni Ruben Jamistoy ni mrangelo wa disport ni president wa association ya district hinkwayo ya Gija ni mfambiso wa disport hinkwawo matlhelo a disport hinkwayo ya xikola mi ni fambisaku makomendadi mi ni fambisaku ya hi tlhelo lelo lembeleli swi fambiswa disport porque enhlangase mtlawa wa quatro mapostu lana inga na ladzi mbangweni ximvungweni gansato inga gija komisa ni va tlhangansile lana koma vona problematic camp koma tlhele nkwawo ni va tlhanganile la javanyana xikola sekundari lana nga hamba tornilo la top 16 inga famba bola disport fambile mesmo ba tlhanganile batsongwane ba kutsutsuma ba liko ni ba kubela la bola 11 a liko lexi nga va xi tlhanganise ku vona swa ku batsongwana va na xinchumu va xi endlaku a nngwana ku fambelana se hi lwandlela kumu a ku na share hi kota ku teka batsongwane va divertira koma va le ka mbangu wa wun'we va kota huma swin'wana ka mapimo ya voya ka swi nga fambelana si tlhelelelo a disport la famba ni sweswi hi kunguhatile disport lana nga dia 3 nga ta sungula a kampionado ya mapost hinkwawo lana ni vhiki loli nga sungula swa machapuchapu parita wa riganzara dozo ma ekipa la malaveka kwa madistrito si sangulile vhiki loli sabado domingo belile pa kuta huma kada post kukome na mapost ya 4 woo kada post la ku nga ta huma 3 juma ekipa langa ta beleliwa a chap chap se ndleleleyo la famba bola siku lo famba ni nga fambi tlhele porque ho va mina komo ni gestori wa mati ni wa gestori dyako hi mi ntirhisa ku a mapost ni veka mali swo va belela mali ya ku karhi for example njeko wa top 16 a ni veke 15,000 para va yi tlangela maji de verdade tlangile to 16 de tlhe ya sa d'abril ya tlangela sa d'abril ndana nga homesa mala nga na dej mil tlhe suka ya kansa de ma top 8 nga nyikela 5 mil majinia difritra swa ka bola lefam ka disport itlhelo lelo ana marata ku tala maji disport la fam ku pfumala mpfunetele porque mesmo loko a ku na mpfunetele a hi ta tlula lomu swi nga ku a swi ta ku khwela maji apostile ka hina lilala ximvongwe hi lo rhandza ku bora kansadi rhandza pota va swa gixa hinkwayo rhandza disport khalimambo
1: hi swona ni vula leswaku ku nga ri khale ku ta va ku sungula mitlangu i nga campeonato hi xiyimo xa street mitlangu yi nga ta kumeka ka ku pfula ka campeonato leyi
2: khalimambo ka mitlawa leyi ku ta ngopfungopfu ka chapchap ka mitlawa leyi nga ta kumeka a post ni post for example a post la mbangwini porque mapost komisa kwatro hi dividirile swa ku kada munhu a beleli a postila ye hi makeni ta ku kumeka mafambelo ma nga li kahle problema de transport maji haleni komu a ximvungweni hi lana hi nga na danger ma ekipa lana kansadu hi nga na wito ma ekipa lana ambangweni hi nga na katrozo ma ekipa lana na ladzi hi nga na duzo ma ekipa sikada mapostu hi ma ekampionato swa mabela hi xivoko a mitlawa liya silana loko hi hetela ku bela hi ta vona swa ku ma numero un numero doge a se ta kota ku va tlhangana va bela hi xivoko majina hi kuma numero un numero doge ka mapostu hinkwawo si vula swa ku a mitlawa leyi nga ta bela hi kumisa ka ximvongwe yi ta va dejo ma ekipa kanima
1: iswona a ka vukhaveli bya bola i swini swikarhato swi mi hlanganaka na swona hi nga vulavula hi ta maekipamento mi naswona mabola swi tshamisile ku yini mi va swi kuma kwini vabeli swi ma yisa ku yini ku ve mi nghena lomu aka mitlangu leyi
2: khalimambo hosi khalimambo swinene xikhale lexiya ni xi navelaka ku xi veka de verdade ku lomu ka a mabola hi na wona a mabola na wona yo tshame ku kombela ka vana va hina lomu nga na tihandle va hi posela mabolo hi na mabolo a maekipamento a hi na wona kahle yo tshama ku kombela na wona a hi na maekipamento majikumi nsindziso ku yi vekiwe ekipamento ya kombela ka man'wana vo lombana tiekipamento tutiya ka van'wana loko a nga bili loyi a lomba mungana majina a yi nga li xiheno xa koho majina ni marida hi na wo lomu tikampo mijimu a hi na swona leswi swi fambisaka ni disport maji ya jetara porque para libela bola ya jetara hi leswi hlangana swikarhati hi nga na swoko mabolo ngopfungopfu nga mabolo ya hlupheka ntamu khalimambosi
1: ya mi vula leswaku makombela ka valikwerhu lava kumekaka handle va kumeka va endla mintirho swipfuno swa kona swi fambisa ku yini loko va tshuka va mi pfuna swa nyawulanyana kumbe hi swo swa ku mi taka ku yini
2: ya de verdade lemuka swipfuno ka vamakwerhu lava va nga handle ya vo hi pfuna hikuva rhandza disport na vo manjhe a swi nyawuli nchumu porque ni lomuka ku tlanga hiyo posta ra xihina a yo vona nchumu hi nga yi na xo for example ka man'wani mina no huma nxava tasa ka man'wani ni wa mintira ka balansi leyi va nga veka voho ni yengesela balansi so a swi pfuna a swi ya nyawuli ku munhu wa va hi pfuna rhandza disport hi leswi swa yiba ka ku pfuneka mijima yi pfuneke hi ntamu ka tlhelo lelo la swipfuno maja swi navela ku pfuniwa
1: nga hi hlamuselana mi vula leswaku hi matshamela kona vahanyi lava ri khuzelaka bola hi vo va hlengaka hi nga vulavula hi switlokolelo mun'wana xa va tasa hi leswi endlisaka xiswona timali ta kona hinkwaswo swi ma yisa xiswona
2: ya hi swoleswo hosi hi swoleswo mijimu porque hi ve hi humbe makomesao lama nga tirhisana na hina masosiasan swi kumeka ngoku swa yantswa nyana kutsongo majivo lava ku vo qoqolela munhu a humesa lexi n'wana a humesa lexi para hi ta kota ku hi pfuneka
1: a mfumo wa hlohlotela timhaka ta mitlangu ya ku tiyisa miri mange mi tshunela kusuhani ni mfumo ku ve mi veka swikhalo leswi swa swikombelo mayelana ni ku ve ku phalalisiwa mintirho ya ta bola elomu a gijani
2: ya khalimamo swinene khalimamo swinene ya mesmo a mfumo wa hlohlotela wo hlohlotela se wu kumeka ku min'wambi ya ngwana a wu na nchumu na hi swi vona swa ka xinyima xipheli a tiko la hina maji wa hlohlotela for example ta vulavula hi gijani hi na muchavisiko wa hina bava mugabe adimtadoro wa hina wa hi pfuna wa tshundzeka mesmo kusuhani alandzela di sport tlhela ikhutaza ka ka vatswa swa ka va bheli bolo sikulungonyani ta kuma xokari se kuma ka swa ku ku bhela a bolo ka a uswitila hali kona swa lomo siya swinavela ku mejimu mfumo wa hina u tshunela ka di sport ka vatswa hi ntamu swinene a swi ta mahlweni a ta kota ku fambisa di sport mara ya zama ndlela hinkwato para fambisa di sport
1: leswona xin'wana xi nga tshimatshima ka vukhaveli bya bola i vabi va mpepho a va ref lomu gijani swi tshamisile ku yini va kona va wupfisiweke kumbe va tshamisi swi tshamisile ku yini timhaka ta vabi va mpepho
2: ya nkarhimama va ka tlhelela ma-arbit a swi tshamisekanga a swi tshamisekanga mejimu porke hi kumeka hi tikeliwa hayi na vona a vabati va tipepho lava va nga dyondzisiwa lava hi nga na vo vatsongo kwazi yo vona 3 jovo manje va koti ku akuyeneta a district hinkwayo ka 4 mapost hina swi navela ku nga kuma a va hlohloteli va ma-arbi va ta fundhisiwa a vatsongwani para vabati pepho swi navela mijaiti a yi kahle ka tlhelo lero kalimama
1: mange mi veka xikhalo lexo ka varhangeri va onilaka ta mitlangu hi xiyimo xa mfumo swa ku a mi navela ku va nga wupfisa vabi va mpepho kota ku wupfisa vabi va mpepho hi ku ve va tshunela va dyondzisiwa a swi ze swi koxa timali ta tinyingi mange mi tshunela ku ve mi nga veka xikhalo lexo tihi tinhlamulo leti mi veke na tona
2: ya hi xi vekile xikhalo lexo hi tlhelo na ma-arbit maji kumeke a nhlamulo hi nga yi kuma hi kumeke swa ku va ta tshunela elivekile digit ka lembe linga hela va ta tshunela va ta hi pfuneta hi matlhelo ya ma-arbit hi ta kota ku va hi pfuneta majini swoswi kumu hi vone swa ku xinyima se va kahle mhaka xeya se swi ni ndleleni swoswi ya ku hi hlohlotela ku va tshunela kusuhana kumu tindlela tiya na ti pfuleka kutsongokutsongo
1: leswona a hi nghenanyana katsongo ka leti tirhanaka ni nguva leyi hanyeka lona lembeleni ku ve ku tala tindhambi ngopfu swinene ka letiyelanaka ni mitlangu tisa miri makampu ma tshamisile ku yini hi swini leswi mi swi endleke ku ve mi sungulisa kuve mi bela ka tikampu leti ngheneleke mati nga hi tlhamuselani katsongo a ntokoto wa swona tima ku nghene tindhambi mayelana ni letiyelanaka ni vukhaveli bya bola
2: ya khalimama swinene khalimama swinene a hi matlhelo ya tikampu ya sofrera mixo porke hi kumeka ka tlhelo ya post la hina hi na tikampu ta ringana 3 wa tona ti le phakati ka mati for example hi ve na kampu ya xibabele hi ve na kampu yin'we ya javanyani ni yin'wanyani a sifo hi ku kumeke ti le matini so hi tlheleleyo ku nyimele ku nga beli bolo hi mhaka ku a va nga kumeki va bela hi ku tikampu a ti le phakati ka mati se hi zame tindlela tinyingi ta ku lomu ku nga na tikampu ti fambisaka a disport a va tshuneli vatsongwani va bela kona se hi tlheleleyo hi na vekrizi leyo mijo la tikampu leti ti ka ti nga ri kahle hi na to tikampu kalimama
1: hi matshamelo lawa hi yihi mintirho leyi mi navelaka ku ve mi yi landza a ni vutisa swa ku i swini leswi mi swi endlaka ku ve mi pfuxetela kusa tindhambi se ti ndlulile kambe tikampu hi leti mi vulaka swa ku ti hlaseliwile mati tin'wani se ti ni a swi khele i swini leswi mi swi endlaka ku ve mi zama ku ti pfuxetela tikampu leti kumbe yi kona mintirho mi yi landzaka ku ve mi pfuxetela tindhawu leti ti onhekeke ku ni lomu mi kombelaka kona ku ve mi pfunisiwa ku ve mi lunghise i swini leswi landziwaka
2: khalimamba ka tlhelo lelo la tikampu leti ti onhekeke leti ti kuma nkama wun'wanyana ti na byanyi ya zama tindlela ta ku hi kumana hina makomendadi xi hina hi rima hi pfula hi tsema byanyi liliya maji kumu hi na problema ya ku a hi na swilo leswi swi hi ringanaka a materiyali a hi na woho lawa ma ringana ku ma nga hi tsemela byanyi se swi kumeka swi hi karhatela mara hi le ku lweni swa ku a tikampu letiya ti kumeka ti vuyela ka xinyimo hi ti na swikhele maji ya chihetela misava kun'wani for example hi ve hi na yin'we kampu leyi a yi na mati nga heta nkama wa ku leha le zame tindlela ta ku hi cela hi pfula a tindlela ta ku mati ma baleka ma famba hi ta kota ku woma mejimu se ma fambile mati deke ya nada hi ta vuyela ka tikampu leti maji xinyimo lexo hi kumeke hi sofrele hi ntamu swinene hi tlhela tikampu ka hi na wona materiyali lawa ma endlaku ma nga ta hi judara ka ku a mati ma suka tikampu ni swa ku tsema byanyi a hi na wona materiyali ya ku tsema byanyi kalima
1: hi swona a u khavela bola helele tivaka swa ku racinja vanhu kun'wena lomu a xifundze xa Gijani swini mi nga swi vulaka mayelana u khavela ra bola ma vula leswaku byi rindrisima
2: hi
1: rihi risima leri mi li vonaka ka bola lomu xifundza xa Gijani jima mi sungula ku khavela ma vona swaku vatswali va pfunisela ku ve vana va ya khavela bola swini mi nga swi vulaka hi risima la bola
2: ya khanimambo swinene a risima la bola li vonile ngopfungopfu la ka post ya hina ya ximvongwe ya Gija si na vona vatsongwana va 4 wa vona va nghena ka misambola lava nyamutlha va ka tikombekisa a district la hina swaku va sika ku kowa va bela disport na vona vatsongwana va nga van'wani vambirhi va ekomati mun'wani va ya ka blue boots se ni tlhela hi li kombekisa swaku vatsongwana va hina swi swa pumbeka hambi hi yivi tikweni hala ha kumekile ve kona vatsongwana se va kumeka na va li okupa di disport a sima la bolo ni vatswali vatani ma negosi lava ku xavisa va kumeka se va tsaka tlhe va rile swaku a hi kombela ku sempre bolo libe va kuma ku xavisa a mapawa van'wani va endla yini va kota ku hakela gezi va kota ku hakela mati li sima la bolo lili li vonaka khalimambo
1: ntatsiyo u nga u siyaka xirhambo mi nga xi siyaka ku hinkwavo lava mi yingisaka nkarhi lowu mayelana ni leti yelanaka ni ukhavela bya bola hi ntshimantshima lomu a Gijani
2: ya khalimambo swinene khalimambo swinene lexi nga ta xi vula ka hi tlhelela disport ni khutaza matlhelo hinkwawo ya disport ya gensadu ni misambeki hinkwawo swa ku a hi beleli bolo vatsongwana a hi pfunetanini hine hinkwenu ka makomendadi a hi matlhelo hinkwawo hi veka swiyandla hina makombesan ya hina para disport ri famba la frint lana vana va hina nyamutlha va nga ta hi komba swa ku va ta kota ku tivana maka disport va ta kota ku va kachana mitirhweni maka disport hi tsatsiyo leyi nga na yo disport i much important lomu swikolweni kombela ma pfuka matlhelo hinkwawo ya disport xikola ya primara masekondari ma universidad a hi pfuxeni disport.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas a Moçambique, aí com o menino Sautelo Wamadjungula.
2: Sautelo Wamadjungula. Nogonoko Wamadjungula é a segunda Djungwana e a Chifunjankul Maputo.
3: Lipelile mwingisetu lwa ranzeka kawa imisor provincial de Maputo, jali mwelama kumambira malembe na manaru, tolo limpompo melileka lwanzila kama kaneta, kari lingasa mbeta ni vanganwa lona hinkari wa majambu. Murange lwa shifunzo nkulu Maputo Manuel Tuli, tolo akumekile akufule nikampikisa lwa bola, ishi mshama juniora shifunzo nkulu Maputo, ntlangu lanziweke akampu ya Texilon. Lana shifunza nkulu Maputo seku sungule mpikisano ishi musha shifunza, lana kungata shawili waka wa jonzi, wangata kumbisaka shifunza nkulu lesh, kama jogu shdisportivu shkolar, wangata lanzi waka ashifunza nkulu inyambane. Letiti wakati nshoko maka ingata tentele laka kufame nikasha utelo marungula wanamuntla, 5 ka julio wa lembela 2026. Mpangalati wai Veronica Sidumu kaukombisi na Afonso Maguli kaukauteli lava minavele laka vuingiseti jinene. Jali mwelama kumambiro wa malembe na manaru, tolo limpompo melileka lwanzila kama kaneta, kari lingasa mbeta ni vanganwa lona hinkari wa majambu. Makalei, iendleke hinkari wa zasetora, nzaka kwa kusukile ntlawa kupaso pisa chitsungu shikongo maka lwanzile kuyasa mbeta, mailanu nilave kwa kwa vahlambeti, vasuka lwanzile, hikola kakwa amati, se ama komba kutlakuka. Nzaka kwa ntlawa lo usukile, majalawa, mayotlelela lwanzile akuhlambeteni, maka igameke himangu ya kunyamalala kajalingwe. Ndlawa wakuponisa chitsungu ama lwanzile, loko vitaniwile, yo sungula kulavetela jaleli, lana mintiro inyimisiweke hinkari wa vintora, akwa kutleleliwa isonto leyi, kambe kutafika lana, jaleli alisekumiwa. Murangeli wa posta administrativu municipal ya kama kaneta Rafael Matuvi, avulile shaku mintiro ya kulavetela jaleli, itaiswa mahlweni musimbulukulo, lana tatse ya keshitsungu, akwa shilanza minau ishiniku waka loko shile malwande, enkongometwe nakuba kunga umeleli timangu.
4: Ini shikombelo shikulu, saku lava voni vayasa kusambini kama kaneta, kumivafamba vayatlanga kama kaneta. Kuni vavanuna lava nga koni, lava vanyimelaka akudonzisa vangwane saku, na munta kumbi hinkama lo munga ngenini amatini. Ikombelo saku vayingiseta, kusama jahalawa, niti ntumbileti, vanyimele akuwa va basupisa avanhu hinkwavo para va nga kumani mikhombo. Kutani a va yingiseti hikusa loko hi languta lwandle bya ka makaneta byi ni kodzi ni mavimbi lawa ma nga xikarhi ka 1 metro imeyo ni 2 metro imeyo hi ku leha. Kutani a lwandle lebyi a byi na byalanga leswaku un'wana ni mun'wana a nga kumekani a nghena a hlambeta ka byona ni a nga tivi ku ri a nga tivi a nga swa ku hlambeni. Kutani hi kombela leswaku a va yingiseti hikusa hi kona pura hi ta boto pisana a ku va datiweni a khombyeni.
3: Murangeli wa posta administrativu municipal ya ka makaneta xifundzeni xa Marakweni Rafael Matuvi na tsatsi ya xitshungu a kwa xitivonela loko xi li malwandle

0: enkongomete na kuva xi nga kumiwi hi timhangu. Murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli tolo a kumekile a ku pfuleni ka mphikisano wa xifundzankulu Maputo hi xiyimo xa majunior ntlangu landziweke a kampu ya Texlon. Ku gameni ka ntlangu lowu, Asociação Académica da Machava a humelelile mahlweni ka União Desportiva wa Nkobi hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu ka ntlangu wa ku lumba jornada la ku sungula la mphikisano wa majuniori hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Ntlangu landziweke tolo ka kampu ya Texlon lo munisipi wa ka Matsolo wu rhangeliwile hi Asociação Académica da Machava. Ka mintlangu leyi ku ta phikisana chumi la mintlawa na ntlhanu na yinharhu ka yona chume yi lumba vajuniori kasi ntlhanu na yinharhu ya lavantshwa ka mpfhuka wa ku ringana ntlhanu wa tin'hweti. Mintirho ya hina ya vukoli bya mahungu yi kumekile ya kampu ya Texlon lana vugan'wini bya ntlangu yi tweke swifuwa swa varhangeli va mintlawa mayelano ni leswi mintlangu yi fambiseke xiswona. Hi Nasi Magaya, mutlhavukanyisi wa Asociação Académica ya Machava Football Club, a vule leswaku ntlawa wa yena wu fambeni ka ntlangu a wu kombisa ku karhateka na hambileswi humeleleke ka ntlangu lowu.
1: Mayelana ni ntlangu wa namuntlha ni nga hlaswa ku vi ntlangu wa ku xonga na ntlangela a vatsongwana va nkipa yan'wana vatsongwana va nkipa adversari leswi hinkwaswo swi nga yinceka lani. Ni tlhela ni khensa hi leswi hi nga humela mahlweni kwalano ka resultat lebyi nga va na byona namuntlha bya 1-0.
2: Swi nga chota para mi nga peti magola manyingi na mi kume maopportunidad ku fana ni lavana.
1: Ku ve ni lexi ni nga xi vona hi ntalo ka maxikwedo ra mina ni voni swa ku va ni ku navela hi ntamu mayelano ni matshamelo ya siku hinkwaswo leswi swi vi swinyingi ne swi nga yinceka.
2: Mphikisano wo sungula kwini ku navela ka n'wina ta vanhena kumbe swimikata
1: tanihileswi ni tirhisaka swona a lembe lebyi ni tshimbi swa ku i prani va kampiyano ngopfungopfu ka xikalawu lexi porque 2-3 anos ni vana nenca vice então desta vez ni va byeli lami vatsongwana mina ku e tudo nada porque daqui a nada ku nacional então hina yi ni nga ta representar a província logo hi va ni macondições então va nakela swaku hi teka michumu yi va sério majidwela swaku a lembe lebyi i va yini vanhena va kampionati.
0: Kasi Ernesto Mashoni, mutlhavukanyisi wa União Desportiva wa Nkobi, a vulile leswaku ntlawa wakwe u ve ni ku banana ka maendlela mhaka yi endleke leswaku va nga humeleli emahlweni ka ntlawa va nga phikisana na wona.
3: Ntlangu wona wu fambi ndlela leyinene so ke hina na hinawu hi kumeke hi falhara ka antshako ka madefense ya hina hi kumeke hi dara xipaso hi nyika xipaso madefense lani ma nga konsegera ku hi golisela.
2: Ku sukela namuntlha te phambeni hi nyimela yini ka ntlangu wa
3: kusukela namuntlha yina hi prometela ku hi tiza hi ya mahlweni hi ku tiza hikuva ntlangu wa nkipi leyi na yona yo va ni 3D so ya ku tiza ya prometela swa ku daki masiku malama taka hi ta va hi ve hi vuya xana hi ni a strategy ya xin'wana.
0: Hi tlhelo lakwe, murhangeri wa nhlangano wa bolo xiyimo xa xifundzankulu Maputo Esmeraldo Mukashi a vulile leswaku ka ntlangu lowu ku ta phikisana mintlawa ya swifundza swinharhu yi kombaka ku lulama a ku va yi nghena ka mphikisano lowu wa majuniori.
4: Hi leswi hi nga pimisa swona a ntirho lowu ta ve ni mune wa tin'hweti ni mavhiki mambirhi nga dzoi tisemana hi konta leswaku u ta hela hi n'hweti ya November hi nga ku pfala ka nguva ya bola i kusukela ka lana i ku bela mugqivela ni mugqivela o fin de semana ni fin de semana hi ta va na majogo a Marakweni, Matola ni Boana.
2: Swihiwa swi yinyimi njhani?
4: Bom, hi ta ve ni swihiwa para mintlawa hi nga matasa ni medalha hi ta ve ni swihiwa ka lava va nga ta khinyela ka ku marikara magolo nga va melhor marcador ni ka va guardaredi menos batido hi swihiwa leswo hi ta ve ama trofeu ni material escolar.
0: Ntlangu wa ku pfula mphikisano wa majunior hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo wu hlaleliwile hi murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli loyi a tlakuxeke mavonelo lawa ya ku patsa lavantshwa ku va va landza mitlangu ya ku tiyisa miri lana tanihi ku vula ka vona matshamela ma nga hlengelaka a ku va vula vantshwa va hambana ni leswo biha ku fana ni ku dzaha timbangi ni ku phuza mabyala
5: a ku navela a ku kulisa mitlangu ya bola atikweni la hina ngopfungopfu lomu a province ya Maputo hi navela ku veni vatsongwana va hina va preparado a ku veni va ta bela mitlangu ya le henhla kuma kulube la ya makulu hi navela ku veni vatsongwana va dyondza xichavu hi navela ku veni vatsongwana va dyondza a ku veni va tipatsani vamakwavo van'wanyana hi navela ku veni vatsongwana va va na wu kupa sawu va nga ti tshiki va nga ti nyiketeki ka ndlela leyi hi nga cinca ku veni va lahleka emahanyeleni ya loko hi ma navela ka hina hi tlhela tiko ni ku tsaka swinene naswi xitani ni ku tlangela ka lava va organizeraka campionat leyi association provincial de football hi ni ku tlangela ka makulube hinkwawo ma vuyaka hi Marakweni ku nga vuyaka hi Lamatola ma vuyaka hi Bowana hi ni a mitlawa yimbirhi ku ni ya majuvenile lavatsongo 14-17 ku ni lava va sukaka ma 17 pra ate 19 anos então e ni ku tlangela ngopfu swa ka lava va swi kota ku veni va pfunisela ku veni xipoto ya phambeni hi ni va swa ku van'wanyana lava nga na vona va swi kotaka va nga nghenelela ku veni a xipoto yi tlakuka tlhelela hina a province ya Maputo kanimama
0: murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli na vulavula ndzhaku ka ntlangu wa ku pfula mphikisano wa majunior hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo wu landziweke a kampu ya Texilon na ku endleka leswo kotolo lana xifundzankulu Maputo ku sungule mphikisano hi xiyimo xa swifundza lana ku nga ta hlawuliwaka vadyondz va nga ta kombisaka xifundzankulu lexi ka majogo de esportivo de escolar ma nga ta landziwaka a xifundzankulweni Nyambani vadyondzi va kumekeke ka mitlangu leyi va kombisi ku xuva ni ku tinyiketela ka vona hakwa va kumeka ka mitlangu leyi yi nga ta patsaka vadyondzi va swikola swa ku hambanahambana ku va va kombisa mitlangu ya ku hambanahambana mayelano ni lembe la 2026 i vadyondzi va swikola swa ku hambanahambana va kumekeke tolo ka matsolo a xikola xa ku wupfisa vadyondzisi ka mitlangu yi landziweke lana ku nga ta hlawuliwaka a vadyondzi va nga ta kombisaka xifundzankulu Maputo ka mitlangu ya ku hambanahambana ya swikolo yi nga ta landziwaka a xifundzankulu Nyambani hi le ka nhlawutelo wa marungu lawa Emissor Provincial de Maputo kusukela edorobeni la ka matsolo ndzawulo ya hanyalaka ta vudayi yi karhi yi tshimamisa mintirho ya ku va ku yisiwa mahlweni a ku vonelela mavabyi ya ku vuyelela hi entelelo wa marungula lawa na Domingo Ximakalani
6: ku akhasa swoswi a ku voneki mavabyi ya kolera ka masiku ya vuzazu ya vugamu atikweni bya Mosambiki mainchela lawa ma nyuxisaka a vuzhangeli bya ndzawulo ya hanyalaka ta vudayi hi xiyimo xa tiko a holobye wa ndzawulo leyi Oseriis a hlaya leswaku a ku va ku nga voneki mavabyi ya kolera ka masiku ya vugamu atikweni bya Mosambiki swi humelela hikwalaho ka ku va ku ninghenisiwi nyezana ya ku fikelela a mavabyi lawa
7: como sabe o nosso país tem sofrido em situações cíclicas de epidemia de cólera. Neste momento, graças a Deus, a situação está controlada. Há mais de 3 dias que não temos nenhum caso de cólera a entrar nos centros de tratamento de cólera, mas temos cerca de 9 mil casos de cólera no país registados. E há um trabalho que foi feito aqui. Como sabem, uma das intervenções importantes no controle da epidemia da cólera, para além da questão da água e saneamento, é a componente de vacinação que Moçambique introduziu no seu programa para controlar a epidemia da cólera. E reparem só, a investigação do Instituto mostrou que em situações, por exemplo, de emergência, é possível só dar uma dose e com bons resultados. E isto é fruto de um trabalho de investigação e que Moçambique está a ser reconhecido a nível internacional.
6: O CNIC e a Facanela e Ovo Canului, com a família Caliandro, a Djambique, a Instituto Nacional de Saúde, a Fundrini Chama Raqueni, kamino kone useni yisi ilu akamchile kile shaku a Instituto Nacional de Saúde ili shinga kangela yinene kamintiyozu similanzaka ya kuwa kushopa shopiwa ama vajwa kwa ambana ambana yikula kashosho shikazi shikokuliliwa ishiemu sha nyingitimu kati kunkulu Afrika nambini ishiemu shatiku yikula kamintiyozu ili similanzaka.
7: Este Instituto nosso, Nacional de Saúde, é o exemplo de institutos ao nível do continente africano. É o exemplo de um bom instituto organizado, estruturado, com resultados ao nível dos países falantes de língua portuguesa. Então, estamos a ser agora um centro regional de formação de quadros dos países irmãos, da Angola, Cabo Verde, São Tomé, Guiné-Bissau. E isto nos orgulha, primeiro. Segundo, queremos continuar com esta marcha de elevar cada vez mais o nosso Instituto para níveis muito mais altos. Somos exemplo no continente da introdução de um novo teste para a investigação em relação a testes moleculares. Somos um exemplo em termos de qualidade.
6: Imagino ya olho de anjo olho anjo lá cada avudai o senis. Loco a canela com família ali anjo a Zambique o anjo avu canudui a Instituto Nacional de Saúde as funções ali marraquenes funções culuma puto.
0: Domingos macala nenin tirlo lanço a canza olho anjo lá cada avudai lomti queni em congometu na cuba cuiso masfeni cubaneleluá amavaz via cubuielela. Hima inchala lao mwingi setilua ranseka haka, hika metakoa la tlautelo marungula wana muntla, lana yumele lisekele shwa kumurangelu wa shifunzangulu Maputo, tolo akumekila kupfule nikampikisa nwa pola ishi msha shifunzangulu leshi, ya kulumba ma junior, ntlangu lanziweke akampu ya texilon. Jali mwela makumambiro wa malembe na manaru, tolo limpompomeli leka luandila kama kaneta, kari linga ahlambeta ni vangani va lona hi nkarhi wa madyambu. Lexifundzankulu Maputo se ku sungulile mphikisano hi xiyimo xa swifundza lela u nga ta hlawuliwa ka vadyondzi va nga ta kombisaka xifundzankulu lexi ka majogo y desportivo escolar va nga ta landziwaka a xifundzankulu Inyambani. Hi amukela ni ku salisa ka Veronica Sidumu loyi a mi kombiseke nongonoko lowu na Fonso Maguli ka ukhavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya taka ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mozambique la pelile.
8: Mi yingele nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa Emissor Provincial de Maputo.
9: Eka ni 18:17 minutes. Hi bekisi vunanga bya ku hambanahambana ku ya hlasala ya ka nsimbi ya dzanovhoro ya xikama lowo hi ta va hi kuma matimu ya siko na hi zindza Jornal da Noite 17:30 minutos.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lava tela ku tshinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na nti wo dzwana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile wo dzwana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Xukuvala mungani imhaka mu
2: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
1: ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
2: hi yo ndhambi phela ni xukuvalisaku karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
1: a ni ku yi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka kasi karita wulanyezani humaka swona leswi
2: ni nge humeka swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
1: wena ni ku landzelela minchumu
2: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanela ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwani na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani
1: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
2: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanelaka ku ve ni u tlhaviwa loko u nga ha yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
1: nada weno phela nambi mina swa ku karita wu likwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
2: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karitawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona.
3: Celestine com a viola, na Mamudo com a keyboard, na Minali, na Juju com a coros, com a rabenta Moçambique.

0: kunewa kama ingani kufuna sha
1: ah mabalo mungano phela vangani vatirhela swoswo akupfunana loko munwana ani swikarhatu
0: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezi la xona lo chika a xipezi be
1: mile xibedlela swi nga maxo vabya phe
0: hiyile kambe ava khomanga mavabyi
1: swi nga maheka swililana ka majela
0: loko ali leswo ni dlawile ke mungana ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi mali na yona yiko
1: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi na swona ku lomu makaya leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka
0: leswo i swakudya muni swoleswo
1: ha ntlati wunene wa mbila lowu u sweka u wu patsa ni tandza siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi timhanga ta ku woxiwa leswi swa mabya matsavutsavu leswi ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi u nga khohlwi mihandzu ku fana ni makhalavatla malaranja swiketse ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena
0: yu kasi a hi swa

0: 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania. Sempre a televisão das famílias moçambicanas.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
2: 19 horas em Camauá, Matimu e Asico.
3: Matimu e Asico.
4: Namuntlha hi ta tsundzuka ku huweliwa ka ntshunxeko wa Cabo Verde ni ku phangiwa ka tiko ra Argelia hi mintamu ya vusocha bya França. Hi 5 ka Mawuwana nga Julhu wa 1975 ku huweleriwile ntshunxeko wa swihlale swa Cabo Verde. Swihlale swa Cabo Verde swa gunguliwile ha Diogo Gomes hi 1460 loyi loko a fikile a kalaka a nga kumanga nchumu. Hi ku famba ka nkama Portugal a sungule ku rhumela kona lava a va khomiwa swa nga swikarawa leswaku va ya tirha masin'wini ya vuhlale ni mova a xihlaleni xa Vito Santiago lani ku nga gama hi ku yakiwa doropa ra Vito Ribeira Grande. Lani anga va ntsindza wa vuxavisi bya swikarawa. Hikwalaho ka risima ra doropa leri ra hlaseliwile swinene hi vayivi ni vanghiza hi ku famba ka malembe ya 1541 na 1585. Vaxavisi va kumeka doropeni lero va game hi kusuka kona hi 1712 ndzhaku ka vuhlaseli byikulu byi nga endliwa hi vaFransa. Vukulukumba bya Cabo Verde amatin'wini a byi humelela hikuva swihlale swa rona a swi ni risima rikulu a ku tlhanganiseni ka van'wamintengo lava vusukela Brazil na va ya Portugal. Kambe risima lero ri ve ri hela loko ku helisiwa vuxavisi bya swikarawa hi 1876. Vukoloni bya maputukezi lebyi nga sungula ku khonzisa swihlale swa Cabo Verde hi ku famba ka nguva ya malembe xidzana 15. Byi ya hela ntsena ndzhaku ka ku hahluliwa ka mfumo wa Salazar hi April wa 1974. A ve kusukela lani ku nga pfungileka mukhandlu wa ku va matiko ya Cabo Verde na Guinea-Bissau ma huwelela ntshunxeko ndzhaku ka nyimpi yi nga rhangeriwa hi ntlawa wa PAIGC.

0: e 5 ka mawana anga jodlwa 1830 mintamu ya vusocho bya vukoloni bya France yi phanga minkinga ya Argelia. Makaleyo yi humelelenza ka loko hi 4 ka mawana ku hluliwile kuvalwe va vuhosi bya Janizayo lweyi anga sindziseka ku ya chavela matikweni ya vambe. Xikwata xa masocho ya France lawa ma nga phanga Argelia a xi rhangeliwa hi General Bourmont lweyi a landza swileleto ni ku navela ka Carlos wa vukhume lweyi a rhangela France. Loko a ve ku sungula ka vuphangi bya vukoloni bya France tikweni ra Argelia. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzukile ku huweliwa ka ntshunxeko wa Cabo Verde ni ku phangiwa ka Argelia vukoloni bya France. Nongonoko lowu wu tsaliwile ni ku hlayiwa hi Roberto Mdlovu ka vukhandziyisi bya Afonso Magule.
1: Metwile matimu ya siku nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: bola no mbelo wa vaklash mati loyi a khaluteke exikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wa sata nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa kusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a yi endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Siku lin'wani Bila a li karhi a ti tshamelile ku duu a pimisa ta vutomi kutani ku ta fika munghana wakwe Khosa.
1: Xewani he Bila, ho ti kwala kaya.
2: Hawu ku ni Bila, wo pimisa yini munghana swa ku va ni tindleve ta wena ti nga niti loko ni xi tsela?
3: Hey, Xewani, Xewani Khosa, ni nga ku twi munghana. Lani ko va ni xiviri ntsena ka mapimo ya mina we male kule swinene man.
2: Ni tekele ku va ni swi vona leswaku nawu a wu lana. Wo pimisa yini he munghana? Wo vilela ku fohla.
3: A ni nge hembi ni ku a ni swi pimisanga. Kambe ni yo ntanga we Khosa ya ha pfumeli Khosi. Lana u ni kuma ni pimisa swa ku ni dya ku yini a ku va ni kuma ku hanya mani.
2: Ey, swona leswi hi swi hanyaka swi na byalanga. Kambe he munghana, a ku na ndlela yin'wana loko a nga ni ku va hi tlhela hi sungulisa.
3: Ya ka mina na ha voni ndlela ya ku sungunisa munghana. Langusa, hinkwaswo ni swi xaveke malembe ni nga tirha joni swi fambile ni mati. Tihomu, timbuti, muchini wa ku chambalata masin'wini. Loko a li tiyindlo we Khosa a na ha vuli nchumu.
2: Nada, nada munghana. A ku va ndhambi hi tekele minchumu ya hina a swi vuli leswaku hi ko ku hela ka misava. Hi fanele ku va hi pfuka hi yakisa hinkwaswo leswi hi swi luzeke. Katsongokatsongo loko Xikwembu xi swi rhandza hi nga ha tlhela hi pfuka.
4: Phele swo swi vulaka i ntiyiso. Ni nga ta za ni nghenela ta vavanuna. Nambi mina ni mu byelile Bila swa ka ku rila. A swa ha sizi nchumu. Hi fanele ku pfuka hi yekisa hinkwaswo.
3: Wey, u tiva ta yini machin'wasana?
4: Oh, wona hi swoswi loko ni ku byela nchumu a wu pfumeli. Kambe swa swinene ku va hi lwa hi lwela ku kuma ndlela ya ku va hi sungulisa.
2: U tiyisile wasati. Languta wena munghana, ntsalo wa tihomu ti file. Kambe wena u sale ni swipani swimbirhi. U nga swi tirhisa ku va u rimela vanhu. U va u teka mali ya kona u yi tirhisa swin'wana.
4: Na ni ni mapatu ma nga huluka. Loko hi xavisa mangali mangani, mali ya kona yi nga tirha ka swin'wana.
2: Wa swi vona munghana, leswi lavekaka i ku va u tiboha, u tibohela ku va u sungulisa.
3: Ya. Se na swivona swa ku hakunene ni fanela ku va ni tlakusa nhloko ni mahaswo karhi. A ku va ni ta tlhela ni sungula mahanyela mantshwa. Ni pfune hi mapimo munghana, ni nge ni pfuna. Ni ta kumaka ku khoma kona.
2: He munghana, a wa ku pfuna u na yena kona kaya. Loko a li mina futhi ni xihandla, a no khalta ntsena ni ku xaweta.
0: Kunene Khosa lowu wa munhu. Asa lisile asuka famba. Bilani sati, vasala va luka makungu ya ku sungulisa mahanyela mantshwa, na va kongoma ku yakisa leswi ndhambi va tekeleke. Loko ku hundze masiku, Bila a tlhele a hundza hi le kaya ka munghana wakwe, kambe a tala hi ku hlamala.

0: Hepila. Mngani wa mina. Na kuvona la kasa ku he kutanise ku cincile man.
1: Ya, iso so so vona ka we mngani. Lana nwana nyanwa hi reve. Phaya uni pfuni swinene khosa.
0: He mngani kutani leswi swi tiktas makungu yako he wani.
1: Shaku sungula la. Hele swaku nambi leswi swikalaku swingana byaliki. Hikuva hi tolovelile ka. Ana hatlheli ni yankoveni.
0: A yini?
1: Ana hatlheli ni yankoveni. Ni to yela ntsena ku ya tira swa mina ku fana ni ku rima, ku ya jisa tihomo, kambe hi ku tshama, nda tshama haleni ntlhaveni.
0: Ya, ey, ankoveni hi ku tolovelile. Nakona misava ya kona ya pfuna. Kambe le hi nga yi vona. Hi, swa yantswa ku ya ntsena hi ku ya rima.
1: Ya, mina ndzi boyele swoswo. Nakona lana wena mngana, ni lava ku ma hinkwaswo a ku va ni tlhela ni kuma leswi ni swi luzeke hikwalaho ka tindhawu. Nakona ka swin'wana ni lava swa ku tlula leswiya swa khale.
0: Leswo hi swona swi nga swa swinene Bila. A hi lo mfuthu. Xikwembu xi ta hi pfuna ku va hi tlhela hi kota ku va hi kuma ku tlula leswi hi faka hi ri na swona.
1: Mina ku na lexi xi nga ni nyimisaka we mngana. Ku ya fika ka nguva yi taka ya timpfula ni lava ku va vanhu va ni hlamala wa swi vona va ni hlamala pheya va tlhela va nga kholwi swa ku a ni wisiwile hi tindhambi.

0: Shita na shanga ufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo Shita na shanga nongonoko wa radio Mosambiki emisor provincial di Maputo
1: Shita na shanga kunene minha história nongonoko wa emisor provincial di Maputo wa radio Mosambiki namuhla hi tava kunene hi vana wene kanongonoko lowu u nga ni a vubindzu ni vukombisi Natalio Libombo Thomas Bruma halaha yaka ku hlanyetela vunanga ni mimpfumawulo kunene ke a ku va hi nga ti tatela tinyingi nongonoko lowu kunene u tela ku va wa data ku hlayela a swi hitana swa vatshambi wa bindzu lava va hi dzimuxaka lava va hi kucaka lava va hi hlayela ka swinyingi leswi hi vugamu swi bekaka andondzo a vuton'wini byebyo kunene hi losana hi vunanga lebyi na hi ni ku dumba ka leswaku byi ta va byi ku nyika manyawu ya ku va u tama u va kone hi tlhelo lebyo ku va u longoloka na hini
0: Shita na Shanga

0: Matebong, Lima Kamba Yero. Matebong, Lima Kamba Yero.
1: Shita na shanga. Ka nongonoko wa namuhla hina tatana magaya. Tatana mazaya. He bulana yena asukela kambuva. Amura kwini ka makaneta. Kunene a hi tshandzela ka xihitana xakwe xa kusukela ku belekiweni ku ta tlhasalala kutani a ti tiveki a le vujaha leswi a kulisiki xiswone na ka fa a li ndondzo ka wena na weneke makulela ma nga wolawo a hi leswi nandzikile hayi khona kambe hi leswitsongo u nga dondza ka leswi a kulisiki xiswone ni leswi a ku siyela ka swone swa nga xihitana ku va na wena u cinca a mahanyela yakwe. Tatana Fernando Magaya, hoyo hoyo.
2: Shita na shanga.
3: Kalima mtatana libombo, abitu dranga ni Fernando Mazaya. Nopzali walu mukambu walu, mchelani guga kulu. Swabe shtasu, ankamenu wakone, aminkajo, aitala ngofu. Aishukota kuzole lati nkarusi hintalu. Iwosha, ibanda, itatama pakiti. Idana ifamba na tinaitani mikutwana iku mizobo iganyana na itseka eva ilwisana loko iganyana kuluma hiwutlelana iku hekanganyisana loko va kuganyile na mibejo yani va kuganya va wola hinkwato na wena tlhotutumu ya nkwenga utale mipfinyana kola haya mukota kuva muya vana na wena unga pfumeli swa ku ganyiwile. Ina tatana libombo.
4: Antizu wolo au na dzala ku famba muzorela. Ati karosi u kuma xisakatanya na xa ku va u xikutandanya na ku takula. Kambe va ta yateka.
3: Lava ku hlulaka va ku tekela. Kambe hi kola ku ati aminkajo a yi tsala ngopfu na yona yi leyi. A swi nga vavisi loko swi vona leswaku a wu dyi ku dya ku huma ka pongo wo tlhela wo ya zolela na wena. Utani uteka makaju unyika vatatana va handulela ukaju a xikaju lexiya wena uteka tinkarusi kambe loko hoko uya beka ku hoyaneka nkula va tigungula vo wola va famba van'wanyana
4: timbana tinkarusi fa uyaneka na ukoketa u hetlela na tikola ku honga tikuteka
3: u butheta u hetlela na tona u dama ha tona loko u nga tikutekela.
4: Eso ntata nwi yenwi kula nwi vajaha amatshamela ya mbuva mumavone njani nka maholowo kuta tlhasana muhle.
3: Atikuleti dzaka mbuva. Dzivete kuti dzakuzula akusukela khale. Ahe hanya hekuti tizrela heku dzima. Atikuleti itikudza va dzimi. Ava dzima vathela aminkukuta milimitrongo ya kukukuta lalwandle. Kambe yole a yi kone ya mitrongo ya kukukuta lwandle la. A yi swi kota ku va yi dlaya tihlampfi ta ku va a tiko lebyi byi kota ku va byi va byi yanela swi tlhela swi sala ni lwandle. Kutani loko hi khumuka lomu emasin'wini hi tsutsuma hi ya lwandle hi ya kuma leswaku ni leswi swa swingundungundu hi swa ku kukuta lwandle leswiyana swi chulule va kapara letinene va chuleti va nga nga ti julikikiki swi humelwandle hi rolela hi tita sweka mitlhutlhu hi dani mihlata laha a yi dzimiwa la masin'wini la hi kula na hi ya xikole na ya hanyisa hi swoleswo kutani a wu dzimi byi sungusa hi swoleswo na hina hi vone a ku va a ku nyoxisaka ku dzima loko hi vone va tatana va li lava va landzaka timhaka ta ku dzima hi pfuneka ha swone swoleswo na va zwala mihlata leyi va hi swi sakana va ya marakwini va ya beketela va xavisa nkinyenta va buya ni wulombe ni mazumana ni mpupu kutani na hi tata hi hanyisa xiswoleswo.
4: Lomukambu a vutimi byikulu ngopfu swinene muti hi taka byona ku va mubindzu ya mihlata.
3: A nkama wa kona hikusa a mpfa ku nga na leswi swa ku nkama ni nkama ku nghena a tindhambi ku nghena ku na timpfula hi ntalo kutani a hi dzima masimu makulu na hi byala mihlata kambe sweswo a swa ha yenceki leswi hi mhaka timpfula ni tindhambi kutani hi vona leswaku hi ndzuluta ku byala ngopfu mihlata hi byala ngopfu mpunga lowu pfumelaka ni mali kutani hileswi swi hi byalaka ngopfu swone aku tlula mihlaya a hi nga na magezi a vathevi na mina ni ve mutheli nkamanyana a hi tseva hi dadi hlambi ta masera hi tlhela hi huma hi tlhela hi zvola tihlambi hi famba na timarakuni hi minkondzo ku nga na movha ku nga na nchumu hi ya hi ya wela hi swibotani hi buya vusiku kutani swoswi hi ni magezi ni magezi swoswi ku ni mimovha maxapa ku ni swithuthutu kambe a ha ha tshevi ntali wa hina tani ma xi ha pfuneka swoswi loko no dya u tlhasa marakwini la no deketela wa moto a ti ta ni teka kola no tlhasa swoswi masinyana ni tlhela hi ku tsutsuma tani i ku tlakuka ka ku hluvuka a khala ho suka la a ni te amarakwini hi minenge a ku nga na xa ku famba swi ya bindzra loko xa ku boyana u tamelenyana nkwama ova leswaku hikuva mfiki ku nga na mati a ku ni tindlela leti mfiki hi ti hambahambile lowu ta ku hi tsema kanya ha tona hi ya boxela phambili hi kota ku hatla hi tluletela ku tlhasa murakwini hi tlhela loko hi buya kambe hi nga hi tsema hi buya hi nga endli swaku a jika yi leri tunda leyi hi ya murakwini hi tlhela hi boya hala tani swoswi swa yantswa kusa a mimovha a pezelaka ku a yi tlhasi halini hi swikhele la ndleleni la a yi tlhasi halini hi mhaka ya swikhele kambe ha pfuneka hikusa loko u vona leswaku u xike kwala wo khoma ximotana swi ta ku tlhasisa halini tani hi leswi swi hina byeleka swona kambe loko vamamana va fambile va ku xaviseni ka leswi swa wukari yini yini ku ni movha lowu hi nkama wa mixikani loko va hlengeletanile wu va tekaka u tata va siya ku fana ni loko u nga va na u xave kumbe semende kumbe yini ma yini yini mazibye kumbe swimbenyana wa va boya va ta ku xixela kho kaya tani ku hluvuka ka kona
2: xita na xanga
5: hi wona mazito lawa u nga hi siyelaka hi leswa nga radio u nga siyelaka xitshungu xa lomu ka mbuva xitshungu xa le ka makaneta xa murakweni kumbe xa tiko hinkwaswo ngopfungopfu hi kola ka mhaka leyi humeleleki ya ku taleliwa muganga hi mati
3: a xa ku sungula eku tlangela radio Mozambique lweyi a tekateta hi pfuxela swi kalaka ngopfu swinene hi malembe ya ku hindzahindza na hi nga sa mi hi amukela radio bya ku teta hi pfuxela kambe namuntlha hi titwa ku nyonxa loko hi nga yamukela a radio Mozambique ka muganga lowu wa ka hina lowu u te ta va kona na ni hlaya leswaku a leswi swi humeleleke hi tlhelo bya tindhambi i minchumu ya ntumbuluko hi ndlela yimbenyani swa hi tlharihisa a ku va hi hanya ku tiva leswaku swi kona swi fanele nkama lowu wa mbiki swi buya hi malembe ya ku tswalangana kumbe ya ku tsavukana swoswi i nkama ni nkama ni to timpfula ta hali tona letiyana emfiki hi tiva swaku yi sungula kuna hi September swoswi o va hambe loko a lowu xika yona mpfula hi mpimo lowu tlulisaka kutani swi hi tlharisa swin'wanyana leswaku ni ku loko ku li ku dream-a hi nga kala hi nga dream-i ntsena hala baxa kambe hi fanele ku va ni kolomu ne ntlhaveni kutani hi sungula ku ku lavisa lomu mfiki hi nga ku lavisi leswaku hi nga tshika hi dream-a kambe swoswi nakona hi fanele leswaku hi ku londzisa kutani swaku loko hala hi vona swaku swa ni tlhekeka hi ta ni tlhantukela kona a ku va hi kota ku hi ya chapela kona hikusa loko hi nga yenci leswo hi yo tshama ntsena hi lavisa wo mfumo a mfumo na wona wu ni mintirho minyingi wu ni vanhu vanyingi wa ku va wu swi kota ku va wu pfuna lavayana wu lavisa ngopfu lava va loko va lavisiwa vhela va vonaka leswaku ha mbeni humisa swoswi a fana na n'wamabyaya leswi kutani a huma mina ni mabyaya va ni hlaya leswaku ni mabyaya maluvana hi leswi hina a ntumbuluko wa vatatana wisu a va tswaliwi lomu va tswaliwa ka zulu hi boya ka zulu kutani loko hi tithopa hini hi li gumende va ku mthelezulu leswo hi boya ka zulu kutani loko haleni hi boyeni hali va ka gumende loko hi ta kuma va ka mabyaya hi leswi hi nga boyana hi li valuwa tinyimpi ta khale va kokwana longoloka ka Spingana va mawewe hi lava va nga tumbuluxa a va tatana va kokwana va nga tumbuluxa va tatana visi kutani aku ni nyimpi lomu ya ka mvecha hala vanga eka mfenyana eh kutani ava dya ku teka atiku leri va tekelaka ka mabyaya ngomana kutani va tata tipatra na vona swi va boyaka na vali vali va matlhasike va tlhela va hlasela va ka mvecha kutani va ku n'wina a mali va ka va ka gumende kutani mu va ka mabyaya kambe na meluvela kutani va ku mabyaya maluvana usi lomu mugangeni va ni tiva leswaku papayi maluvana papayi maluvana vambe leswaku ni va ka mabyaya va swi tivi kutani kambe loko hi tithopa va ku gumende hi ku mthelezoniboya
2: xitana xaka

Shita na shanga ufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo Shita na shanga nongonoko wa Radio Mozambique Emissor Provincial de Maputo.

na handle ka nawu ni man'wana mapfindla kuluwa na mbangu wa tiko. Humbana muzhangeli wa le Masanjena ale swa ku tiya hileswaku ku ni tinkumpori ti nga karhi ti hlola vukumeki bya dayimana kuluwa na mbangu ntizo wu hambiwaka hi nkomponi ya vito Torel. Mixadoro wa le Masanjena ali ku lonkama tinkomuni ti karhi ti hamba vuhloli kusukela 2022 na ku yimeliwa ka mihandzu hi tswalwa ya mintizo mihambiwaka. Mfumo wa xifundzha xa le Xiringoma xifundzhankulu Sofala wu kazi wu biha hi ku tirhisa fenisi byi nga ni gezi mimbangu mi voniwaka swa nga ya ntikelo ku yone ku kumeka ka masimu ya vabyimi va tilandzelaka ntirho wavo. Tani Angelo Jona muzhangeli wa mintirho ya vukosi ni mintengo wa Xiringoma na Ngweso ku kazi ku naveliwa leswaku ku helisiwa ku lwisana ka swihazi ni vabyimi swihazi ku fana ni timpfuwu tindlopfu tinyazi ni swin'wana swi kazihaka. Sekretaria General wa nhlangano wa vamamana tikweni Sidalia Chauke a kombela vuvoneleli byikulu swinene ngopfu ku lavantshwa hikwalaho ka ku va i nga vone swi na byalaka ku va va tininghenisela ku vubyahi bya timbange ni vunwe bya mabyala. Sidalia Chauke loko a ta va kanela ni vamamana xifundzhankulu Manika ale va fanela ku va va tihita leswaku ke vakucha vatsongwana ku va va nga tininghenisele ka vubihi lebyi byi nga honetelaka vumundzuku byavo ni vumundzuku bya tiko. Mfumo wa Republika Demokratika du Congo wu dzungule leswaku nhlayo ya vanhu va luzaka vutomi hikwalaho ka mavabyi ya Ebola kutani yi tlakukile ku ya tlhasa 492 ni ku va yi ya tlhasa ka 1528 nhlayo ya vanhu kutani va khomiweke hi lebyi vuvabyi. Mavabyi ya Ebola tikweni lebyiyana ma ta va maduvuki ya vuxeni hi 15 ka mayo wa khalutiki. Tinhla swi ti enteleleki hi ku xiya ta vatshamela ya nkama ti dzungula leswaku musumbuluko byi xaka 30 na Pemba ku hisa ku ta tshuka ku tlhasa ka 30 graus centigrados ku landzela Beira na Kilimani 27, Inyambani Maputo na Mpula Vila nkulu na Ncayincayi 26, Ximoyo 21, kasi Lechinga ku pepela hi 19 graus centigrados. Vayingiseti va zvandzekaka hi mayincela lawa hi n'wi tlhasisele madzungula ya lonkama Haimisori provhinsi ya Outi Maputo mawaku loko ma n'wi tlhasele ha hombe.

21 horas 4 minutos e meio. E come ama dzungula kunene e longologisa xisosi kutani ke i wora dza ku va heta kuma a ku va heti hlavulela vunanga lebyi hi navelaka ku va heta kuma byone hi nga titwela byone kasikeka vusiku lebyi bya nsonto na hi zindza leswaku loko yiba nsimbi ya 22 horas hi ta tlhavinyeta michini yezu ni va likwezu gaza na hi nyambani leswaku hi kuma a vusiku bya ta mintlangu ya ku tiyisa mizi kutani swa hombe ku va u bekisa a liqunga ke akuva uta fona sa hileka 82 84 34 80 kumbe 82 3105 751 na 84 3212 287 kunene ikuva uta hula a unanga lebyi u navelaka byone ka vusiku lebyi bya manyunyu usiku bya nsonto usiku bya kuva hileka 5 ka julho wa 2026 kunene haa alembe jahela na jahela swinyingi leswi hi ni ku dumba wa fanelaka ku va u swi bekisa

0: he ni mwingisete haleno tava hi tsemelisa xiyenge lexi loko hi ba simbi ya 20 yuma na 45 minutos ku va hi nghenaka ta mitlangu ya ku tiyisa mizi byi peli au pelen
1: au pelen ti tsena ndiwomo
0: ahe byi peli peli papa hi pelisana na mani
1: antswi ya nga mukatena
0: nka va nga hete
1: yeli tatana
0: minjhani
1: xi xirhami kholere rindza vanhu nkuluu
0: a xirhami mani
1: Hey, loko amunhu kuma tuma xauke loko aku a xandzweni timbilu ti basa endhawe u ni khumulisa mi ka gaza ka xanxani
0: ya ni swi tive kumbe ni nabyo byo lebyi ni nga mana ni li nabyo a nga le mahlayela lawa ya
1: eke tuma xauke a fana na lberi mhleka vayimbeleli lava loko va yimbelela Amino kumbuka swa ku biya swa hangalaka hinkwaswo.
0: Impela.
1: Hi swona ndzi ta ni tirha wona.
0: Hi tlangelile vusiku lebyinene swona.
1: Ani ma.
0: Ahe. Ti pelile.
2: A wu pelele bava ni vona.
0: A wu pelele. Hi pelisana na mani?
2: Ku na Julius
0: Hlabathi. Julius Hlabathi.
2: Eh, bava ni vona.
0: Mi kwini Hlabathi?
2: Eko ne bavali ma mungonwini.
0: Ena.
2: Eh.
0: Avunanga le zvimunavela ka dzoni tata.
2: Ha lava pane mpumula ku vane siya.
0: Vane siya ka mahula.
2: Ka mahula na kaya.
0: Ya.
2: Eh, ni ndinge ta ku wene kola ne xikichi ni ba ngani ba ni ba ngani ba ta le hinkwawo.
0: Ena.
2: Ndi usiku dza ho bavali bo.
0: Itlangile tata. Ahe, 21 horas na 10 minutos, de pelile. Au pelile.
3: Alô.
0: De pelile.
3: Au pelile, papai de bom.
0: Ahe, de pelile bom.
3: Vixana na mamãe na xilua na barulho, isso cabral.
0: Kunene.
3: Ah, ele se municombe lá, Mário Timar.
0: Mário Timar.
3: Vai, xilua, na onde mulher de sair.
0: Tá com casata.
2: Não, pelo amor de Deus.
0: E pelo sana na man. E pelo sana na man, tata?
2: Ba, Batista Fumento.
0: Batista Fumento. Quando já, né, Fumento?
2: Ah, eu já vou quase, vou te dizer, já, né, quando a casa está lá, já. Eu vou acabar com.
0: E só?
2: Ah, não, tem banhate.
0: Tem banhate?
2: Não, vou falar que taula.
0: Vai lá, se taula. Eu não sei se você está fazendo isso. Au pele.
4: Tamam petal bo.
0: He pele sana ma.
4: Onarmand Francis Mashava la boane ka pikoko.
0: Mashava mile boane ka pikoko kunjani?
4: Ah ka pikoko papai majambo la namuhle mavoni be tatana kuma mabya na ali pambela ka ku. Na tatana wame.
0: Avunanga papai.
4: Aunanga ndlava Albert Mcheka loka ku ni rungula mashaka manga kuli na mi.
0: Alberto Machave. Ya.
4: Kongo mitaka wena. Ni vanyu kwa valumu ka pikoko. Ni mahilani kutukela ka un hati kwatu kwa vava avacini lisimile.
0: Itlangelile swo. Ahe. 21 horas na 13 minutos de pelile. Au pelile. Eh, pelisana ma?
5: O pelisana ma desktop wena ka Jonas e parla ku xonga la ku pfumala mahati ndwele.
0: Ka Jonas.
5: Yo ta dzinzava pa lo ta dzinzava.
0: How?
5: Depois isso do wena ko mina do no tseni kana yona.
0: Ya.
5: Kuna si xapani si famba ku la ka ndawu leyi. Si kobra ka 20 miti kaji kwandi lana a mova leya u famba la dropping la hi kobra ka 20 miti kaji pula hi famba u kona ne 5 km ka a yi teki
0: eh
5: tantivi swa ku endleka yini
0: kambe muganga hi mani
5: a muganga i Bar Jonas
0: hey Jonas ya na dumba a muzwangele wa munisipio a ta va hi twa nkama lowu
5: ai a swi lava ku a hi twa hi tlela ku swivona pfuri kepa hina loko ni hi nele kusuhi ku fika endleleni manje tekeriwa 20 miti kaji
0: ya
5: noe normal kusuka va kusuka magitanini va ta va ta lana vona 20 miti kaji noe normal iza yi ya
0: hi swona a wu nanga papayi
5: a wu nanga ni lava sapangu loko a ku apa a sukile ka gaza leyi a ta fika lana tholiwa se a xanisiwa hi munhu
0: ya
5: Hi tlange yini? Ni nyiketa mfana ni mukhavela, ni va swihlowo, ni buwani. Epa, a ni lava mu yisa mun'we le buwani leyi, le ka pikoko leyi. Ni pima yisa mun'we va nga xiyela la ka pikoko lana. Ku na jali n'wi ka Armando, Armando.
0: Fambi.
5: Armando, makulu ma Jesus na wana Bimbali. Then confess to one job of one phone in the middle. The way you get. Come on. You're alone in the Quran.
0: Thank you. 21 hours na 15 minutos de peli.
6: Au pelen papai lo.
0: Ah he peli sana na ma.
6: Peli sana na Carolina la.
0: Kama wop. Ina abundanga kukwa.
6: Sikombela Marlene lo za ku hosia.
0: Ina
6: kombe vuvu karlo ta tsukachina ni makwane ya tsukachina na vuvu shiluvana na vuvu ile na tabret izilo nene kola
0: hitlangelile swo
6: na madara Jacob a tsukachina mahupu
0: ya
6: bye bye
0: tata tipeli
7: au pele ndimadum
0: o au pele na au pele kwa
7: kula kokwa na boa
0: ngolandza
7: mina ni kona madala mina na ka jinkusini
0: hi swona
7: a lisimi ni navela ubaka loko a ku ximeli
0: wa ubaka a hina
7: ni nyika ntombi ya mina yi leyi humaka kwalano Carolina Marta Xiluvana Vovolina Fernando Guevana ni ya ni ya kuma ntokwani ka siku ntokwani
0: No, ah, hi nga hana ku chaya namuhla hi ku sa hi 21:45 hi ta nghenela ta mintlangu ya ku tisa mizi hi ya zanga hi vunanga lebyi.

0: tlangela swo
1: tena ke bo ntse swi
0: ne yebo tlhinya la vusiku byi ne ne
1: a swi tsana na na kwa na ngurupe
0: yebo dipelile au pele hoyo hoyo dipelile
2: no pelile ga ma molo fumende la nga kona
0: ina kunjani
2: fumende ngombela general muzi doko akwa uswana tava mavoko
0: usiwana bya general
2: tava mavoko ni tsaka wa lokona nga ni ampela lokani mambo
0: impela
2: ndiyesa ka angela ka muhlanga ku mfumendi lo ndzi tsaka wa ngi fete hinkwawo ra wa tsaka ka mavoko ka mavoko hi hi ka mambo
0: inko dibeli
1: tsana ni vomo
0: a u pele ni vomo
1: kombela ni sta paulo cha ka ni ke mal
0: ahina
1: akona go se la wa tani go la tani
0: tempe
1: ke ke ta ka shilo ba na ma ta shilo ba na mo ni ni nga na ka tsare na langa na ka se go se ri ka na laura na ya zanda mele a tle ga re na ka na Fernando Guevara na jo ma toro na bo ka re lota nga na te maria ni na primera dama nino na pa maria na joana nya nombe nino kwa ntonya nombe na na lina matoro na lina mali loko hi tsavo na va ni nge ba na horo za patish chao no kuntuzo men
0: tata ahina dipeli aha 21 horas na 58 minutos ao pele
3: Tatanel Bombo Pele.
0: E Pele sana na ma?
3: Armando Mavota.
0: Mavota, ankumbeza.
3: Ankumbeza, Tatanel.
0: Kunjani?
3: Ah, ni bome. Na ntivo wenu kwa lano nga kwa.
0: Na hee, batumi tata.
3: Kalmambo, utia.
0: Abu na nga?
3: Nikombela kosi.
0: Koseti?
3: Ya, palikiri. Makamuta koseti, ya. Ya ke mana timbilo ka hinkwayo.
0: Yeah. Atlangela so.
3: Kan mambo siya
0: kwa.
3: Ah, mutsaloni niketa a podcast ya mina.
0: Ina ka.
3: Ka hinkwavo vaka mavota.
0: Itlangele papaya.
3: Kan mambo siya.
0: Ba.
3: No komba kwa loko khumuka ta ndzungulela vatukulu ka.
0: Ah, va ta tlangela swinene.
3: Kan mambo.
0: 21 horas na 59 minutos. Mwingset, hoyo hoyo. Hoyo hoyo.
4: Alô?
0: E Pelissana Mar?
4: Alfredo Costa.
0: Alfredo Costa, me quini.
4: É como na FLM.
0: FLM.
4: É como com a Mapur.
0: E na?
4: É... Anlawa... Salve, é que uma chaveira ao cumbulau de UEMSAO.
0: Kumbula kugiwa emisawa.
4: Na nerungula ya giraja hame ya lujizio na postola kata Mzambiki. Iku mga ukala ula. Nekulu ungula antukulu wa mina alturi kisiku. Kama lu uju eti suno utira.
0: Akiti.
4: Niwa makuinu wa mina Mozeji Kosa, Augusto Kosa, Andrea Kosa, Ruben Kosa. Vasilina Kosa, Angelina Kosa, nimatukulu wa mina, Ana Manjani, na Domingo Tungwani, na wena kolao. Yukara yuko teketela, maishiku mshaira.
0: Nisho. Tata. 22 horas ya Mozambique. Hei, amkela unwana mwingi seti. Tupelile. Au pele.
5: Kalimango pai.
0: E pele sana ma?
5: E Alexandre Silva Malamule ri ka tla mara kweni papai.
0: Ari ka tla mara kweni, kunjani?
5: Ah, ku rola ku kona papai, a kuna swa ku biha mugangeni.
0: Hi swona, a vunanga muhlawula ka dzona.
5: A vunanga papai, ari ka